mona ke press ho le se di FM re wa ntefula re ngwana ga go sheba pelwe na ka ihle ya kwana le kwa mama di dumela hle ke la boraru ka jeno hlola matsatsi le shumela metsetsi le tseng khodi ya Phupjane maobane ene le letsatsi la phomolo ka jeno batho ba tla gotlela mesebetsing ka o fapana ene le letsatsi le leholo maobane la bacha mona Afrika Borwa me rena re hlile re etsa dilema tse mashume a mahlano bacha ba 1976 mo mamedi ba ile ba ema ka maoto fela ha kgwedi ena ka ofela re ibitsa ka hore ke ya bacha re tla ba kitika ho fihlela peletsong ya yona mamedi dumela hlemisong yena ya labararo ku dumedisa jalo maqhubung a FM 87.7 ya man 106.6 mana hole sedi ya FM di kalaneng ke lena ne mo re lenteng ka jeno ho jwa mo lenteng night shift tsa majwang wena ya tseleng ngwana mmedi ntho di emejwa mo lenteng ba ra mvololo ntho di tsama ha monate mmamedi nna la ka le bitso ke veli moloya ke mvololo ke o just radar ya horenyane ya bahlano dipapadi tsa mohopo le fatshe di ntse di tswela pele mo mamedi re tla di sheba ntho le teng di tla hle di tsamaye jwang go bana papadi e teng e tla ngotha go horeng ena ya boraro e bageng tsa Argentina le Algeria re tla bona hele tsona di tla hle di tsamaye jwang har le boy jalo pizza sumani a ke bon do a celebrate le manate la RQB o tla horeng yane ya le shumela metsi mo medika khitla o fitla o rengena ya bobedi ri ya le bowa mabedi ko qalletse ka pina tse mana depress one tefula tamia are this time is love manewa o motlile le yena re more than you mana hole se di FM ga nnete ba hlopile bana ba re beso benze ba nnete ba already ntho di tsama ha manate mana hole se di FM o hukai mametsele se di le ga re tla bua nna le wena se hlo se teng mafube a teng mega general tla bua le Filimon le ga o tsepisa ona le ga man ga China ke motho mo cha mo mamedi ke so hwai tla re fa ditaba hore ona le wetsa in China ntho di tsama jwa dumela hle ga jeno mamedi ho bile le mwana di papa di ntsena tsa mo hopo le fatse tiba tibani sa Cape Verde a o sebeditse monnena o ikahetse le bitso ka o sebetsa ka thata a sebeletsa jwalo naha ya habo e ke bua jwalo ka vozina o le matse mashume a mane me o qadile he mo mamedi jwalo ka Steve Tibane sa professional a le dilemo tse mashume a mabedi a metse mehlano tsela sebeditseng ka yona papading ena ha ba ne ba bapala le Spain re a tseba Spain ke na e matla haholo fela o sebeditse a itela mo mamedi a itela me batho ba ntse ba bua le yena ka yena le ka jeno re sena se a bontsha mo mamedi re bophelong ha o kgathale re o qadile neng o le le modikai how he came said it o se o batla ho etsa nthona o e batlang e o tshisang o tla ifumana ha se ga myogo o re ho ja mna le teng ho ja nkhono le teng ha ke etsa mosebetsi o na e sa leng ke hola ke o batla ho fumana monyetla wa hore ke mong wa batho ba teng ho beng wa lefatshe 2026 Canada Mexico le America ke motlotlo me ke ya tseba hona le batho ba neng ba re o tsofetse o itshinyetsa nako ka 40 years o nana kae kae ka 40 years o nana a ka ba palla hlopa sefi empa mmamedi sena se re bontsha hore nako ke ya ntate modimo nako a se ya rona batho me ka 50 years 40 years so se hlokang se sa lo se labalabela bophelong ba hao o ka se fumana sena se re hopotsa hape hore mo mamedi
ha ona daba hore o fihlella katleo ya hao o le lemong tse kae empa ya bohlokwa ke ya hore o fihlile mme sena se ga batho ba batjha se ga ba gothatsa ya bathuto ho bona hore tlohella o sheba mang hore o kae mang o na leng le hotse le yena le ya lekana o monyane o wena o fitile bophelo a bosebetsi jwalo mo mamedi nix tlohella puo tsa batho o bona tsofetse tjena o etsang bona wena o utlwa ntho e ka gare go wena tlhopho sa Iran maobane se bapetse ka 2-2 le New Zealand o tla gopola mamedi East Africa Iran go etsala eng empa boikitlaetso lo sebetsa ka thata ga dibapadi tsa bona maobane kapa ka jeno di bontshitse gore ga o kgathaleletse maemo o kopaneng le ona bophelong bao a le bima ga kakang ba tsamaile go thunya di-missaele naga ya bona bo mang ba tlhokagetse fela ba re reaya mogopong wa lefatshe ba lwanne le bona ga e re kgothatse gore ga o na taba o gotse jwang o gotse o sena mme o gotse o sotleya o gotse o le eng dintho tseno ka o fela ga di seke tsa o setisa o fitlha katlegong ya gago jwalo ka motho e motšha mme sena se re bontsha mo mamedi re bophelo ntho e nngwe le e nngwe o e lorang o e batlang o tla e fumana ka nako ya ntate modimo e seng ka nako le pressure ya batho mašoma mabedi a metsirobedi metsotso ka moragora ya bobedi le sedi FM ga re thobele tsona ga monate DJ Maiza o tlhophile mana re bitsa jalo music soul child.

0: motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng. Ke molelwa, lesedi le o kgantshetsang tsela, ka sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse ho kgodisitse.
0: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
2: Na o bone sesolo sa founu e ntjha hape?
3: O etsahalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e bo o tswa ka founu ya hao letsohong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha Pep Cell.
3: Au, jwale ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela, kapa o e lefe hanyane hanyane. Boikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Munuaha, Bafana Bafana ba ilo kena tshisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
5: Bafana Bafana is back.
6: Re mototo ka sena re le tshaba. Re eme mmoho re ba tshehetse. Re kotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, le fatshe le ao anane.
7: Goal, Bafana Bafana! Tata!
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.

0: Amvololo.
1: Ela le ga ntate.
0: A re ke o bua le sene gatebe ka botabili ka mo.
1: Yes yeni.
0: Ya go mametse le chubunla 90.3.
1: Ngwana mmere o renga bahla.
0: Thank you.
1: Pe sha bogetsona. Mamedi ke ba o heba di medisana ba shimane tla tla go papadi. Dina ha ga bobe di di sanso o bina pina tsa bona tsa sechaba. Algeria le Argentina ke mona me shooting le ena o teng papa dinye na ya thagwa jwa le he me re tla bona etla hle e sebetse jwa le se di dumela
2: bona
1: ngwanes
2: ke spa go alu go kuma yona mona a o mametse ka 88.4 go
1: kuma yona Mwana mme ke utlwa ya hubala tsa mahantle.
2: Ha itse go se ni power station ni mona. Ka shenena man tsibu ya ke thowa ya off sa ilo ya 7 days. Me se ke re o la Friday ho sa my dad ho sa my sister.
1: Mwana mme o phumule hantle re le buile. Tsela ni wa hantsebe o Romane Rocklands Bloemfontein o mametsele se di a fema. A re vele mlo di tsa mahamana tuwa tseba. Call Fontain age 16 in that 30 says what I get a real boa or I'm following Lena getting Pirituna Mani Nanile Lamini Liena routing Oma Metsi Lesedi FM Regiba Namala Sumon Guano Osoa home Kimambana Tabot Ladi Kamanaga Kruger's Dop 88.4 real boa Malefani Masabata ya na mane kanana okni armvolola ke teng dumela
3: ile mpulu ile mpulu pulu
1: hela ngwana medieva
3: buri to di tutu pete
1: ngwana men thori tsa mahamana digila braruka jane
3: ila braruka ngwana me asa jane maria na buri so sa pata ka ikatiko na ka mono buri so
1: hey ke na go tsebe jwa le ria godinya pupu go hona o tloba go be o fete
3: o tla botsa tsa nti yena ke nti tsa gore
1: ka nti wa le tshwale ba tikilona bana beso masoa ho tla futhumatsa ke ntwe di botlolo ho ho be ho di pele motho a ya bethe manu o wa khala botlolo e mo futhumaletse dikong
3: bo
1: bo ka ile tsiana tse la tsere ke le na
3: le ke dikile ke fana le
1: ya da na le e fa mona le ba wa ba tampa di tsogile ka da male e ha o be jalo go na mere o renya tlhano ha re re le ka le bo ditu ha ho ho be mo mamedi ka nnete jalo na le batho ba gona go robala ka Le se di dumela?
4: Mo gana mbusa.
1: Nda de wa ka ke apela o betse.
4: Ya ke tlile ke tlile mo ngaka.
1: Nda de.
4: Ah, e di si.
1: Nda de. Harle bo nda de. Tsebele tso ke le se di mama di dumela?
5: Eh, ni tsazi.
1: Dumela kwa ne se wa pela.
5: Le ka se di tsaka.
1: Ah, and Jody Monat.
5: Ko mama ka 9.2 ene mafatla le ntle go bua le skeme ke ne datana le dinga yana le tsadi ya re o ringa botlhana jere
1: ke me ke ma o be jwa le motswalla ka kile buile
5: ka ke le tsadi
1: le se di FM dumela
5: bolisa
1: ela mwana mme di fa
5: a ka mo ha o
1: ka ga pa
5: lo go le 9.0 mwana mme ka le 9.0
1: ha re sebetse nga bona dingwa le 8 da
5: wa
1: batang bolipa hey upodile ka nete skola nyane wa batang wana mme
5: jwale ja se a dikena ka situa zwa
1: e ngwanes
5: ja se a dikena ka situa
1: zwa a e ngwana mme ke wa igeta mabaneng ke ne ke bua ka hore ha ne ke le mo commissioner wa police mona ya no ba le mo mamedi e mong are mvololo mpola ya go shejwe dipotomane ke re eh tswa motho a hudile o bona le ka musifa re bona khale o ja maqebele kwane o na musifa khale o phila ha le o ja maqebelo kwa no na shop ya dinawa wa o bona nita se pause wa bona gae la o ka thuna le baby face melo munyane velo mkana nyana fela tsiwa di ile di ile ngwanetsi empa ya ke ba bona boholo maobane ba apere uniform mona ka nedi bona la re hona le moriante le sedi dumela
6: oh marolo
1: dade
6: leva
1: dade wa pela
6: dade mbi di di apela le kai
1: a taba tsema na din dade o kai wena
6: o gnitro po
1: di adwan o gnitro po mo
6: dade o mona ti fela ke ja na ke na ke tlo so ko mona ti ke mo tlo na o ka tshita la ona le ma o mona le ma
1: a re le bo ntwa di tsama ha mona di re o ringa botlhano
6: ya botlhano go mo metse ka 2.7.4
1: dade
6: ke
1: ke boela nna ba reale bo dineo ha se fatse ma petle extension so we tu are mvololo ke dentle ke tsama lo wena ha manati so di takalo yena romane phumulong Henneman are ntori manati mvololo Thabo Makula o tlokolen empa o mametsa le mani oh o mametsa le botshabelo west empa ke motho wa a tlokolen mana bo keni modupi towarding clogolin tabo musiya plasin tsa bo dene re le bowa di khatli chabedi har le bo ngwana mme le ena ke o bona molaetsa mme me tso se me tlhano ka mora ho rena ya bra ro tse mogatlhelong wa bobedi wa nana o lena la dikalaneng e hlola matsatsi a le shumela metso supileng ka jeno go di ena pupjane ranka ba bedi ba o qetela re ya kwala le sedimela
7: Oh, do you know David Jay?
1: Hela, that did you have one is?
7: Munadi David Jay, go on.
1: Hey, Tedda, Kima.
7: Utonis in Shabalala, I Kalabuchavila, Simpan Nano Gutamagali Mpopo, fighting most ill port, you know.
1: Uzamatilem, who's one more Zilil Mpopo?
7: I waited on speedy bridges, some fantasy for more to regular Nagotama feet.
1: How na late was a hand?
7: Awu dama anjenyana ndibathi batho ba tsena ba go fahla ka mabona ba ya le jena
1: hey ke ba tsiba ka na goena ngwana mei ei ei ei hai
7: go na tsadi ja
1: tsaman de mones ei jadia
7: la la la
1: hey una le batho ba sa tsipeng o ganna bosibu ntate a bona dula lo bright ka mo bo mohlokomedise o kakaka hore mna wa mfatla le sedi dumela
8: Wala la kai.
1: E ke apela ngwane so petse.
8: A mna bibuli.
1: E itheda.
8: E ya mutsu ka sintsa mashay mona vele ka 8.8.
1: Mo fukeng are o ringa bahlano ngwane so.
8: Dai wala la.
1: Ku nga ula o qetela mo eng mo mamedi dumela?
9: E dumela ndati ke thabiso mo sia ka mona ka tuma ka ka helbu ka phiritina le borone morana.
1: E la ndati mo sia.
9: E la mo kana ka ho ya ba da mo kana ja u ka le tsa tsilena ka mona mo kana ka tsholela ka tsela ka sefe.
1: Hey kena gonda demsiya bana ari itlokomeleng.
9: Thank you mokana ka ke tibena nka bona le thagolo tsa tsinla ka jokona mona ka pasa mo wa kana e buluku.
1: Ha onda demsiya wa bona ke itse o letse ha ke letsa pina fela wa khutla hape.
9: Thank you mokana ka ntjeje ke tshomo kana ka chance na tene e thola hape mokana ka tsaitse.
1: Ene ke ile ga re wena o letsetse tau na tshwere batho ba home affairs mona.
9: Ne ke muletse tsantsa ke tshegile na ka ofela mo kana ka ke sa gone ofumo go ka mphinyalle
1: eh ke batho ba bangata ke di milioni sia fela ba le pelo ba pelo skotlolong go bane nna ke misong a ona di kantoro tse teng tse butsweng kana kwe
9: e ya nda de mana wa jiba a ningala ka tsetse
1: mo letsetse ka jeno tla ba le teng no le ke fela jwala
9: thank you mo kana ka ke tla tsa jwa
1: ha nda de msiya na mo medical need ai ai msiya towards Ai kana fela ke mo mamedi re tla re ya wa di khona da u bile ona ba tshwere mona mosia mna ke na teng buwe ka pasa maybe le ka pa o ye home affairs ba ne ku tlile ona bua le bo le wena mosia na tshwere mosebeletsi wa home affairs na ko fitile mona da u a bua ga tsona tabena ya di pasa tsa batho ba bolokuwe me ha ye home affairs a kopane le manager wa home affairs leng ele dulang ho yona mono a hlalose taba tsa haye ba tla mo fa dintla home affairs ke a hopola ka nne ditse hlehe bane le yona taba yeo Jalo na msi ya oletsa kana go tsena fela. Nka mme ka jeno a letsoa o seng le lebe ka ntorong ya Home Affairs o kope o kopana le mo kamedi. Mme a fihla mono a hlalose ditaba tsa hae o hetsa la vwa. Re a kopa ngwana mme ka boikokobetso. Mamere re hlasha ba ditaba tse itlhomme mpele ka nnete ka jeno. Re ke re bona gore maobane mane di bile jwang ei o na le taba mona mo mameding e ntshositseng bana ba Stat SA ga ba ntsha dipalopalo tsa morao tjena tse bontshang gore batjha go ya ka mmala pakeng tsa dilemo tse 20 le 34 ba ile gore ba kgonne go ntshetsa dithuto tsa bona pele go ya boemong bo phahameng ba dithuto Aforika Borwa mona bana ba maIndia batšha ba maIndia mo mamedi mona Aforika Borwa ei ba ya sekolong ai ba ya sekolong ka nnete ga ba felela bo grade 12 mane medi presente 86.5% ya batšha 20 ya 34 ba maIndia ba kgonne go ya boemong bo phahameng ba dithuto ke number 1. A 2 ke bana ba basweu batšha ba bona 20 to 34 75.8%. Number 3 ke ba mmala e leng macolored 43.5%. Mohatle mane qetellong ke rona batho ba batsho e le ho ja e le rona ba bangata. Batjha ba rona 20 to 34 years ba kgonneng ho tswela pele ntshetsa dithuto tsa bona ho ya boemong bo phahameng ba dithuto re mohatleng le ho ja le rona majority naheng ena rona Afrika Borwa 36.8%. Itse ke bona dipalopalo tsena he mo mamedi ka nnete di le tsa ngotla pelo ke tsa morao rao tsentswe le monse fitileng sa 2025 ebe ka batho ba batjha ba di bone mamedi dipalo tsena batho ba batjha bana ba borona batho ba batsho me ke bone batho ba ntse ba bua ka yona tabeng hore yona re idumela bana la o sheba di nthoka tseledi tsa mangkateng di khwebo di bo mang batho ba la o landi company ke ba mmalo itseng rona re yo empa ke rona ba bangata ha u eskolo mana biso ba cha u eskolo ka nete ena intsusitse mo mamedi gore ha ona le more atumelang go bana ba ba sweu le maIndia ba hole hole gore re kena 36 ke na ga 75 low 86 ai mo mamedi ho bima empa he tshepo e sa le teng gore batho ba batjha ba itukise nthodi tsa my hand ka ona motsotso o mamese vele molomo. Mamedi ise mathile metsotso le shume papadi pakeng sa Argentina le Algeria, ntse le noto Argentina, noto Algeria.

0: Adele, tsebeletsong ya lesedi, are all I ask, ke lebitso la pina, o re ba jwalo ya mashumi a metso mene metsotso, mo mamedi hantle pele wa tla horane ya bone, a o banna ditheo ha monate. E butle la vase. Manna o ikagela jwang ke sorokene, mlavisto, ntshwarele hle mamedi ya ba di a tlola ka nnete. Pejana o Adele, ke ile ka o bapalla pina monate haholo. Jola ka gile gara ke tlhole fela nge ke tlhole mmino mesong ena ya laboraro le ka wa palla jwalo le tambuli are there is music in the air muso worship bare jesu untika mamari papadi ya mohopo le fatsi entseng e bapalwa pakeng tsa Argentina le Algeria ke one Argentina again to Algeria and tena ya Argentina hlabuye jwalo ke Lionel Messi ya tla benga hola le yena kgodingena ya Pup Jani ha ihlala matsatsi a mashume ama bedi a metsumine o tla ba etsa dile motse mashume mararo a metsi robongwe 39 years itswere bolo ka nnete mamedi Argentina ka nnete bantse ba e laola ka nnete mokgatlhelong ono wa pele bantse ba e tshwere mme ga o mo shebile yena Lionel Messi jalo ka tla ba etsa 39 years tsele wa ntseng a bapala ka ona e ntse le Lionel Messi yane wa bolemo tse bo 2021 e saleng ge motseba a o ntse a tlhile a ikoropetsa a e nka hula a isa kwana Hi, imunati ka nnete papadi ena momamedi imunati fela re tla bona hetla fela maemo a eme jwang ke le bo meletse ntseng ke yena hle momamedi ke le bo haholo e kena ga bongata ngata bona ba hesale mamedi re shebile taba tse itlommempele taba tse bileng melomong ya batho tlo mo bane mane sibini ibile le sebodisa television molemo jup jup ma arohanye o tswile ka beili ka mora hore ho etswe kopo e potlakileng ya kopo ya beili Gauteng High Court ka mona ka Johannesburg me ya bahe o fumana beili ya 5000 le hoja pijana a rena re tseba hore o tla hlella ka pele le gotla la magistrata la Germiston ka J ha bua mo presidente wa na ya Afrika Borwa maobane aletsa tsing la batjha Cyril Ramaphosa mamedi o kupile jwalo private sector hore e kamahanye sebetse mmoho le mmuso bakeng sa o thea mosebetsi a lo fana jwalo ka tsebo ka monyetla wa tsebo ho batho ba batjha mmuso wa naha ya Malawi mamedi wentse boipiletso ho mang kapa mang ya ka ba thusang hore ba late baahi ba naha ena ya Malawi ba fetang kete tse leshome ba mane Durban KwaZulu-Natal mme mmuso wa Malawi o re ha ona tjhelete jwalo re mang kapa mang ya ka kgonang hore thusa ka nnete mosamaria ya molemo wa hore a kenye letsoho a rebeletiki ya hore re late batho bana bana bana ba borona ba fetang kete tse leshome ba tle lapeng mme re utlwile Prophet Bushiri ya ntseng a ba tlua mo naneng ya Afrika Borwa mamedi a ileng a ja fatshe o fane ka thuso ya dibese kapa tse leshome kaofela e bang ke hopola hantle e musungo na bona re bana ba bo bona ba lebela pain jwale wa bona motho mo ke bona a hlare ei jwale na hana hena ha ya Malawi ha yingelwa fela ke ba ai ba yona ba le shume hore ba isela pain Afrika Borwa re ona e jwang e jereng di millioni tsamelata e sinang ditokomane naheng ena ya Afrika Borwa. Ke bona ma Afrika Borwa ba ntse ba bua yona tabeno bo mamedi ba ba hle ba e koqa mona ba enka hore ha nna ha e hloleha ho lata batho ba keditse le shume e leng ba ahi ba yona e kopa dithuso. Afrika Borwa yona e ingetswe ha kae ke di milioni tsena tsa batho ba fapaneng tsa melata e tswang dinaheng tse fapaneng kontinenteng ena rona e ntle ya Afrika. Mme ke bone le moporesidente wa naha ya Ghana ha bua hore bana beso a re beng le nnete ha re se ke ra imetsang Afrika Borwa ra re xenophobia ra bua dintho di hana o fela. Bana ba borona ba dina tse fapaneng ba ileng Afrika Borwa ka tsela e semolaong ha ba kgutlele naheng tsa bona re se ke ra imetsa Afrika Borwa le yona e na le mathata e na le baahi ba teng mme batho ba batlang ho ya ha ba ye ka molao fella mong. Mamedika jenwa ke re bue nna le wena re jele komo setlhoo sa rona re ke re shebe taba mamedi ena moo re bonang lefapha lena la basebetsi le kene letsholong ka nnete mamedi ho lwantshana jwalo le borra mesebetsi ba hirang melata e senang ditokomane. Maybe le ba re ba ntse ba sebetsana le melao le ho tisa melao lefapheng lena la hore melao ya hore o be thata e bang o fumana o hirile melata e senang ditokomane mme motho ka mong fine ya teng e be 100,000. Mme ke bone motlatsa letona ka nnete o kene tshebetsong momamedi ho lwantshana Leona taba ena o tla hopola letona le seng le fitile lefatsheng la ditšhelete a Tito Mboweni momamedi o kile etsa mohlala mona re nakong tsane ha re kgutlela Afrika Borwa mona bo 92-93 ha o ne o kena restauranteng mabenkeleng a na dijo le mabenkeleng ka kakaretso basebeletsi ba leshome bono ba fumana moo ba robong e ne le maAfrika Borwa empa ka jeno ntho di fetohile ha o kena basebeletsing ba leshome shopong ya dijo lebenkeleng lena la dijo ba robong a ke melate a le mong ke moAfrika Borwa ebile ha o ka etsiwa diphuputso hantle jwalo ka ntse di etsiwa ha bana le ditokomane na o nana letsholo lena momamedi jwalo ka re keteka letsatsi la batjha maobane re ntse re tswela pele go keteka kgwedi ena ya batjha e bang lefapha lena la basebetsi mmuso o ka tisa ka tsela e ba tshwereng ka teng gore boramesebetsi dikhampani di se ke tsa hira melate e senang ditokomane na e ka re thusa ntho ena ra fumana nnete sekgatlha sa tlhokego ya mosebetsi bathong ba batjha e theohile na le yona ena ya gore mabenkele a dijo a na di-restaurante dishopo ka nnete ha ba hira momamedi ba beema Afrika Borwa ka pele na e ka re thusa go bona nnete tlhokego ya mosebetsi e theohile bua le nna momamedi nthomela voice note 0079-758-5066-086-000-3084 a ke re jalo ko more ke re iqoqe momamedi ena taba e nngwe maobane mechikunga e le letona la basadi batho ba phelang le boqhwala le batho ba batjha ka ntorong ya moporesidente ebile o ntse a tshwere mokobobo lefapheng lena la ntshetsopele ya setšhaba ba ne ba bua ka taba o bile le puisano le lefapha la ditaba la kwano SABC samkelo maseko ha mo botsa hore le tuna e kae mesebetsi re ne re bua ka tabeno mamoloi ke a hopola o laletsa mme mamoloi a bua re vele na ko nge fitileng re ne re na le dikolo tseneng di ruta batho ho roka ho aha mme le tuna ha bo tswa putsweno mo mamedi re di kae kolo tseno bakeng sa hore di ntshetse pele batho ba batjha ara re soka re ba le dikolo tse jwalo le nakong e fitileng dikolo tseno di ne di etse ditswe magoa fela ba ile ba monka mo mamedi mano ex ba re tswe le tona ona dula kae mwana a sa tsebe re bile kolo tseno bogolo ho no ya rona batho ba batsho a re buika yona fela ke engwe ya ditaba tse ke di boneng di itlhomme pele di le molomong ya batho maobane mamedi a re jelekomo
1: ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela
0: tshebeletso ke lesedi mamedi moeng e dumela
2: o tsole ka bololo
0: a monate ntate
2: a monate
0: ke bua le mang
2: bua le mathibela kgotsi mo re monyakeng tsetsetro
0: ela ntate mathibela
2: ee a amannete a banna ba kgutlele mabo bona kwana ba kgutlele ko troopong tsa bona koo mare ke batla go bolelela bololo wa bona mo ga o ka ntsho ba tsamaisa batho bao mesebetsi tlo bulea e le mengata tata
0: motshoje
2: mesebetsi tlo bulea e le mengata mbololo
0: jale ke ne ke tlile ke shebile gore nna ga re shebile a golo le mabenkeleng a na rona bo dijo e bang re ka khutlela gore e bang ba hira ba be ma Afrika borwa ka pele le teng e ka re sebeletse
2: e ka re sebeletsa ho long bololo hobane rona ma Afrika borwa tate re phela ka thata gona jwale tjena ha o ka sheba ke tlala fela batho bana ke bona ba se ba nkile mesebetsi

0: haholoholo ke dumelana le wena di-restauranteng mola banna ba le ba o ganna di-scooter bale ke banna ba o tswa ka ntle tšhelete ya bona ga e ntle haholo maaforika borwa ka se kgone go emela volisto
1: jale ka mantswe a mangwe gore go tshwana fela le ga othwe le ga re kare go seke wa hirwa melata mabenkeleng ana ngwana mme a eno re sebeletse
0: e ka se re sebeletse a makae maaforika borwa a nang le license ya go ganna scooter ona jale mpok volisto ga re tebela batho ba le ka shebole go tla sebetsa bo mang ka mola goba
1: ngwana mme a re mabenkele ke yao ke a leboa mawillis
2: Nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
3: o e tsagalang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
3: ka nnete
2: eya
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pep sel
3: ao tswale ke e fumana jwantle
2: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane o ikgethelwe ke ba gago
3: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Ke nako ya o tshohla tse molemo. Le naneo la dikalaneng fela.
6: Hoto butivele moloi. Ah mbololo ay. Tshirichila chila mo Friday phumelela Hotman. A butivele moloi ha ke batlo bulela maka ka sebeletsa ha bohloko ha monate ha mpita ba yo mara fela ho bua nnete tshegele ma Afrika bura re bua puo phara. Bona 100,000 tse ba tlo fine bona ba raba sebetse di tla be di fuwa bona but ba ba tlo checka mon ba fuwa di 150 to 200 ai corruption a ino go sebeletsa ba lo ba still ntse tlo tsolla pele corruption a botumele mloi nna seno ke na le shock a sona ha raba ba ba tlo runyella ho hle mo company ho lo bra ipua bona ho lo no tshe ba bangata but ba ba kantle ba bang ba ntse ba ipatile di plusing kae kae ba ba ntse go phila le bona a botumvolo le santane le msebetsi to ba thata o ke a leboga
7: Ya mbololo ke a utlwa mfethu go o hiriwe rona ma South Africa bana le di pampiri re be shapo ya mfethu probleme ha yo to ba shapo mfethu le bana ba rona ba tla spana le bana ba rona ba tla spana mfethu wa bo ya na ke re shapo ntho e bua mbo wa ka o tla ka rona pele ba ba fitlhang ba tle ka morao kwa na mfethu o bo ya o tla ba shapo mbololo bo wa ka go spane rona ba ba ka ntle ba batebele ba tsamaya ba ya bo bona maybe go tla ba beterenyana fele dibophelo tsa change oh ma problem e one tse tsa bo bona tse di botswa ke rata go bua golo ntleka e ba rata go bua golo ba ba bo bona ba
8: a tshina ke bona go le mo mahane le gore bonyane ma Afrika bowa mmuso wa thuse ka ditokomane go e be bona ba beng ba mesebetsi e seng batho bano ba go a tshwana le gona jwa lejena batho bano ba ntse ba hirile maAforika Borwa ke bona go ntse o tshwana ntate ka nnete ke bona go sena thuso go betere ga bang ba tsamaatlhempe ba tsamaela kore ke mpheteng ka zone 4 fix beke ka mo
9: kgotsa mabolisto Tango mapolisto. Mapolisto ai nagere batho ba tsama ai mapolisto ba tsama. Batho bana ba dumela le tshelete class mapolisto bo ma 150 bo ma 200. Ka le tsatsi mapolisto ba tsama ai ke sebetsa le ba bang ba temo na mapolisto. Batho bana and ba ba tshwarela o di mo fitisa rona. Ke tsebe nna ke motho a khale mo ke sebetsa nteng. Motho a fitlang bone bana ba fitla le o fitla. Mara ka mokgwa ba tshwaretseng ka teng o di mo mapolisto. To ha khona ba tsamae banketse ma South Africa msebetsi ba tsamae ba hukela mahabole ha ke malatsi ka sosolo mona tango mbodisto
10: mbodisto kholo ke shapozet le kholo ke kana hana hore le fopalena la basebetsi ha le ka kenella la etsa mosebetsi o jwalo batjha re ka sebetsa mona South Africa re ka sebetsa ka o promisa mvelisto and then mme ona chikungwa ke mang o hlakae o

0: le surname eo fela. Tshugong a sa tsebeng gore go ne o na le dintho di-training center, la bona gore go hiriwa batho ba tlang ka ntle. Ga re e kae, mme Tshugong wa bona ke mang, utlwa sefane seng sa Tshugong. Ae kona man, e mmuso mmuso e ke le itukise mo lona bontate le bomme.
1: Ke mmetla gola o lebisa gabo bana beso. Ke mmetla gola o lebisa.
2: Dumela dumela mfololo ngwaneso. Ngwaneso, batho bana ga ka ba tsamaya mosebetsi e ka bulea batšha, bana ba ka hirwa le di-gardeneng mona go tletse bona fela bo Gauteng mona, ga go le saeteng la bo Benoni le di-kitcheneng go tletse bona fela, ke bona ba sebetsang fela bo dinthong di-gardeneng di-kitcheneng. Ga ka ba tsamaya mosebetsi e ka bulea gobane ba ma South Africa ba ka ye kwa ba bona ba kaona ba kgonang go kena di-gardeneng mona, ba godi di-kitcheneng mona ba sebetsa bona. Ka nnete bofuma bo ka fokotseya mofololo mo teng, ke nnete. Batho bana ga gore ga ba tsamaya ba ye naeng tsa bo bona, maAforika Borwa ba kgona go fokotseya bofuma ka gara naga ya bo rona ngwaneso. Mofuke mona Benoni ngwaneso, nna ke sebetsa le bona ba bangata na Benoni mona bo Pretoria Road, strateng sa Pretoria Road sezogolo go tletse bona fela ngwana mme.
3: Mamedi ke melaetsa e mengata e ntseng e kena WhatsApp-ong ya Lesedi FM, metlhano metsotso le sekoto pele o tla hora ya bone. Re jalo ko mo ka nnete e le laboraro ka jeno kgotsa mfolisto, taba eno e ka re sebeletsa ga ba ka tisa tshebetsong ya bona, mme mesebetsi ka buleha ka bongata, bana ba borona ba kgona go sebetsa. Ke sega motho phoofolo o jemestino ba metse Lesedi FM 88.4. A tseba ntate, re le maAforika, re le maSouth Africa, re tshaba o sebetsa. Re tshaba o sebetsa ka thata, mme boramesebetsi ba bangata ba batla gore ba sebeletswe ke melata, mme ba kgona go etsa pokello e ngata. Rona re rata ntho tsa mahala. Ke malaetsa mo mamedi ha re ye mahaleng vele, re utlwe o reng. Lesedi dumela. Ela shapo jwa ntate. Ntate ke mang o letsa le kae?
4: Ka Northwest.
3: Ntate.
4: Go tle yang gore batho ba ba kene ka kwano? E ke re ne ntse re sebetsa masego, go tle yang gore ba kene? E ke re ke puso ya rona e sena maikarabelo. Go tlile jang gore ba tsene sebetsa go sebediwa?
3: Sa ba kene ntate, jwale potso ke yone o, na e bang bana ba senang ditokomane ba ntse ba fumana dikhamphani mona, mmuso a o ka e tshwara mono wa etsa bonnete ba gore ba ba lebisa lapeng, na o ka lokwa bakeng sa twantsho ya tlhoko ya mosebetsi go maAforika Borwa?
4: E ka loka, a ona le ditokomane ga ona tsone, tsamaye o ye plekeng ya gago. A ona le tsone ga ona tsone, re kgone go phela ka kaso.
3: A e tlo gorela ntate ba tlileng ka molao ka ditokomane, re ntse re na le maAforika Borwa a dinageng tse dingwe ba keneng ka ditokomane, jwale eno ya ne re sebeletse. Ga re se re tebela motho e mongwe le mongwe le a keneng ka molao, ga e no sebetsa ngwana mme, goba le rona re na le maAforika Borwa dinageng tse dingwe gana kontinenteng ena Aforika ba sebetsang
4: teng. Ga ne re sebetsa kakae, ma re ne ba seo bone, ga re tsene mo ba tlhagang teng. Ke
3: tate ke ya leboa
4: ba seo
3: tate o sa lefila golo, ga e tlo sebetsa ngwana mme fela eno. Ke ka gona ga taba e bonolo e re ba sa kenang ka molao ba senang ditokomane, jwale ba keneng ka molao ba nang le ditokomane, ba nang le di-working permit, di-study visa tse hantle, ao ngwana mme ke ke bjaloko. Jwale ntate swa re mang le mang, le rona re ntse re na le maAforika Borwa, Lesotho, Botswana, Algeria, Nigeria, ba sebetsang mong ba ileng ka molao. Taba bohlokwa ke ya gore ga o kenwe ka molao, gobane go bonaetse momamedi bogolo ba gore re na le bothata bana ba melata bo kenang bo sena ditokomane. Ke ka gona o shebile mane Durban bana ba Malawi ba fitang diketsele tshome bo olo mono ba seng ba ile ba lekolwa ke ba sebeletse ba lefapha la sele haye ho hang ba tlile ba sina ditokomane ke yona ntho e ma Afrika borwa ba reng ka nnete bana beso ha ilukiswe dumela
5: Hela volis ntate go hlomphila mnate le ga
3: ha mnate ngwana mme o petsantle
5: ke petsantle ntate bua le madoda ke mona matigetla ntate waka o nneteng are re hlwele bana ba borona jwa le ka melaitsa etsa marongo ka nnete be fumana be tshwarwa le ba etapele ba rona e be ka re ba hlwele ha bana ditokomane o tla fumana bol ba di company di dira batho ba bangatampe di firm tsena jwa le ka x repo aba ba ntsha mono hara ni awe in etitane bo fumana re base e tletse aba khutsetso and am lights o ba tle hore ha re ya le soya le bana ba bo rona ha lena ditokomane and ho bua le ba jiri hore ka hiram batho ba no ba ha bana ditokomane ntho e mo ntate wa ka ka bona hore mhlomo ka mara bana ba jiri ba tla ba fumana dikotlo tse kgolo ba ba fa tshelete mo kgolo o monyane mhlomo mo hlala ba tla mo fa 250 ka letsatsi ho bona ba kopanela mhlomo ba le 7 250 eno 50 rand ka pa bo 70 rand hore fela ba fumane phaelo entle fela so ha jwale a re a ba hloya bana ba borona ga bana ditokomane tlamele e se utlwale nthweni ba gotlhe ba bo bona ba lo ithukisa mane a rena a ona ka mokgomong difeme di tlamele tsona kapa ba hirang batho bano ba fumane kotlo tse phameng ntate moetapele wa rona ntate moporesidente a tlanyolose kotlo a tlanyolose kore tle re ba fine gore batho bano ba dikhampani dikampa tsa kwala dikhampani tse tsa bone baneng ga bana nnete ke a leboa ntate wa ka
3: ntate madoda ke a leboa ke utlwile motlhompho e kile boile gagolo ke le bo ntate le sedi dumela
6: ndi ka ntate
3: ntate ke a phela o petsantle
6: a ke tsete ntate wa
3: ha mana din ntate ke mangwe le tsa le kae
6: ke bona small farm
3: e ya ntate o reng wena
6: e tloga la ne ke ho tswa wa tsa mae ka tla sa le tabe ya ka ba ntse a hona wani una stella e patli ya di ba re lesi e bulo rang ha ora ni motho molomo ngwe le ai wa mona kana le 1% ya sibita la sa sibiti ya ke na skulu ra ne le na di di skill go mo se go mo hua go na o phahame batho a ka ntle ba tlanga mona ke ba tsang go ba go ka ba tsone sibisi e re go re ga bina yona o gona ne re be na le tsebo ya bo mutsibisi ha ba tetile ba khutele na hentsa bo ba se ba rutile e se ba tlo dira tso go nkela sibisi
3: nda doga go tlile maikutlo a o ke le bo
6: e ya ke ke o se ke tswa jwa lo ka le za dianga company ni ke sengileta e ni ke sengileta ni ba tlisa la batho ba tla ni ba lo uta batho mo sebitse o tloa mo lo ba tsa go la ba tsa go uta batho ba mo sebitse ke ba ba khutlisetsa moga ke ntse jwa lo e se ya go tlo nke lo mo sebitse ya go tla go na tla ga le be concern ka ka la ntse ho ona le pati le nngwe ka ga parliament ka mani e bua ka buka e a skill development act ya 1998 ke bile ba le tshene tsho jwa ene ke mahala buka e mpa bona ba e patile ba etsa bona go bile mo fugo bo re so tsere
3: nda doga kutlwile ke le buile haholo
6: ya le bua pa
3: Good morning Vololo ma Afrika borwa ba botswa ha ba ratu itshwarela ka matsoho ke thuso ma sopa o lesotho le riwe a runga lo o qetela mo mamedi dumela
7: ga bo tale ga
3: da dege a phela o petsantle
7: a ke phetho mo
3: nda dege mangwe le tsela kae
7: a ke fini a se ke le ta ke le mo pocho stro
3: o reng wena
7: nna ke bolela ka polelo ka tsone bua polelo e le bolelang yona ha re ka dira gore rona ma Afrika borwa re be le nnete mo mosebetsing re sebetse ka hore ha ke shebile bana ba bangwe no ka se sebaka ha ba batle mmereko sa bona ba shebile di drugs tse di rekisiwa ya no ntho engwe ke mo di passportong tsa batho ba batlong ba berekang mo ba tswang ko ntle di be le nako gore 6 months a boele a yo banganya gape di passport e seng forever dilemo go tla bonagala and a be le poleke e e dulang gona nong re mo mathateng lebelelang le metlakase ya rona e phatlhaletse le lefatshe kaofela and e a tura ga o reka ka 100 rand o kry-a 36 unit o na le equipment e e feletseng ka motsong kore o berekela hela motlakase please re a kopa ga re kopaneng re dire selo se se bonagalang sentle babereki ba mmasepala le bona ga ba bereka ba netefatse go dira kare disoriki metlakase ga ba kgone go fitlhelela gona neo ke lwana le drain e nngwe na le 11 years e blokile go dula bana go dula batho ba bagolo ga e kgone go bereka ke lela go kry-a thuso motaone ga ke kgone go mo kry-a ke tlo kopa o ntshwandele two diphone nomore tsa thuso motaone mo founung yaka please ke a kopa
3: ke tsona tsena tse o letseditseng go tsona 12:30 ka jeno tla ba le teng ngwana mme
7: tsona tse
3: ee ke tsona tse 12:30 ka jeno motsheare o letsetse o tsona tsena o tla ba le teng
7: ee ke tla mo founela
3: ke a leboa ba
7: a ke kgotsa
3: moshate mamedi e tswerang ba go e tsheletse metsotso ka mora gorena ya bone mamedi ke a leboa re fitlhile pheletsong ya setlhoo sa rona re wela mokgatlhelong wa go katela wa dikalaneng labararobekeng ke di-17 tsa June 2026 ka jane mamedi re a leboa ke ne ke ke re jale komo nna mona go dikalaneng ke rata re ke re bue ditlhogo tse re amang ka wotloa ke ka gona ke ne ke go botsa potso gore ditaba tsena tse re bonang di etswa ke mmuso lefapheng la basebetsi gore ba tsamaye go dikhampani mme ba ntshe lentswe le maatla gore boramesebetsi ga re o fumana o hirile molata o senang ditokomane mme kotlo e tlo ba bima nna e ka re sebeletsa go lwantsha tlhoko ya mosebetsi batšheng le tlhoko ya mosebetsi ka kakaretso mo mamedi mme ke utlwile maikutlo a o ka nnete gore fele ka re sebeletsa mme ntho tsa tsamagantle ga re tshepelona o dumela gore sena se ntseng se etsagala re bone le mmuso o ile wa theya komiti ya matona a fapaneng a tlang go lekola tabena mo mamedi ya melato e seng melaong ka rona Aforika Borwa le moporesidente a buo re tla kopana le baetapele ba dinaga tsena re boneng gore re thusana jwang gore bana bana ba bo rona ba gutlele lapeng ba tle ka molao taba tseno ka o fela di etsale antle ka tsela e nepagetseng fela re tla di bona mamedi obane di sentse di etsagala dinaga tse dingwe sentse di lata baai ba bona ke bone bo Eswatini mane ba ntshitse statement oreng melata kapa batho ba Eswatini ba ile gore ba batla gutlela lapeng ga bana ditokomane ba etse jwang dina ka o fapana dintse di tlile di etsa mosebetsi oo re a leboa mo mamedi mpata ba botlhokwa le yona e ke e boneng e tlhalela maobane ke ya gore maAforika Borwa ga re ithuteng re kene dikgwebong batho ba batšha ga re keneng dikgwebong kgwebo ga seore o tlame ore viva mamang o bine pina tsa dipolotiki o tsamaye ka moramokgatlho e itseng o nne ore leadership o registere company o fumane tender ga se kgwebo ntho engwe sentse dikelello batho ba bangata mo mamedi mokgwa ona wa bothendara bona re bua ka kgwebo tsa nnete tse motho a sebetsang ka thata le bana ba lefapha lena la dikgwebo tse nyane le bona re ntse re botsa jalo ka itse maAforika Borwa a nang le ditokomane tse nepagetseng tšhelete e teng e bangwe le maAforika Borwa re nna ke batla go bula spaza shopo ke se ke qadile ke butse shopo re itse ba re tšhelete e teng mme re la maAforika Borwa re re mestela e fa maAforika Borwa tšhelete e tsantsela di be bonolo me re ba bone ba seng le bathusitse re se ra utlwa gore 500 million ke ena ho tsena re ba bone gore ke bana ba sebetse le bona ba sebetse ma Afrika Borwa o se wa thuswa mona ka tshelete ngatahadi ya mmuso e bo jastoko wa becha le wena ha o etse letho ke tsedintsa dintho tse re tlamang re di shebe re di lwantse Mamedu teng Dr. Nhlapu ho tswa mana ho Nhlapu pharmacy ka jeno re tlo bua le yena mona ho le CD FM ke mang ya holang re re happy birthday happy happy happy mamedu ntumela ke fetela mona ke atle
8: re dula re poster kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela taba taba ke le tshwaola haola X jwale ka la 20 le 21 June Pahama, ipona hatse, mwi ngodisetse o voter. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za. Kapa rumela WhatsApp ho 060-88-0000. Bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
3: Ke tla nka momamedi ka nnete o ntetsetse ba bararo ba utlwang ba hopotse ka jeno ke bo mang ke mang ya holanga. Gotlile papadi e pakeng tsa Argentina le Algeria. Gotlile gefutsong he mo mabedi tswala pele ntse le one Argentina ke noto Algeria arbitse jwalo lwandlongkulu ore nge yathandaza le shumebetso tsoka mara hora ya bone dikala nengo mametsele CDFM

0: hao ya watla hamnati ifindo no city
1: tuelo tando
0: mwana hole sedi FM kia tseba mamedi mafelong ana beke bateng batlabe ba tshotse na hore ke mfumane
1: amhlande salbo
0: ibile ke nkile qeto ka jeno re nka qeto ka nnete ke hulela lapeng le bo malome ba se ba ile ai ba thumba modimo a hore lagaletsa ka tlhola mahlonolo ba tlabeng banka he tlabanyala tlabanyalwa mafelong ra beke bana beso happy happy happy happy happy happy Seganda temu tuma gale fama atla neti la dula mwa ba hotle ho ba monate la skela dumela motho wa boraro ke na pakeng sa lo ba ne ri a tseba mamedi bona ng le rato le kutlwano ba hona le batho ba sa e batle ntwe la gale tsa ka tlhola mahlono lo hle pina tsema na dino CDR ifindo lo ndlungulu a ringe a thandaza le shebele be tsiro bonga metso tso ga mara hore na bro be di 086000 mamedi re utlo re ke mang ya holang ka jene 086000 3084 nomora mahala mo gileng teng re pele ke ya mabenkeleng mamedi ba ba raro ke ba ha ba tsuwe hle dumela
2: zedi
0: ngwanes
2: le ke ile o seng
0: ke a phela ngwana mme re ya mabenkeleng ha ba tsuwe ba ba raro
2: Alright, eriki tekiri khauta mavoso kaso solo atuwe ngene tekiri skemekene mafatani atuwe ngene tekiri nchamakhaba ka qala botsha atuwe ntate kwa bashimane ka qala botsha ku hlompile ke kholokwe
0: arlebuwe ngwana mme arlebuwe ntata bashimane era ha ntlwella jwalo o nhlompha le nna ko hlompha re fete le mona
3: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
4: Eh, o etsa halang?
3: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
4: Ka nnete?
3: Eh.
4: Ke bo kae?
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rente ka phone yam ha pep se.
4: Au, tsane ke fumana jwang hle?
3: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
4: Ke ya le bengkeleng le hao fila pep hona jwale.
3: Le nna ke tseleng.
5: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together. Vodacom.
6: O rata ho etsa mang letsatsi ka jeno.

0: letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mpololo.
1: Mamedi o fela o le jalo ha re ba utlwe mvololo le sedi dumela?
2: Hai vololo.
1: Dumela mme le kae?
2: Amnati le kae bolisto?
1: Amnati mme wa ka mme ke mang o letsa le kae?
2: Uwa le Julia Matididi ke le tsa ke le mona Kroonstad ka mosebetsi lapeng ke phomolo yene ma.
1: Mme wa?
2: A ka re ke ba tsose veli.
1: A ba tsose mme?
2: Ba ka mande phomolo yene ma bi. Ke tsose roof di la khwa ni Matididi dula Belfontein. Ipetele ka solita kalo e dula phomolo yene mali. Thank you veli.
1: Mme ke a le botsa tsile mona tile wena ba bai le sedia fam dumela.
3: Ke
1: tsafisa. Eh, shapu ntate.
3: Ke ka lwana tshi.
1: Ntodi manati.
3: Eh, la bua le skeme ke me ka fana le dinja ya na ka mafasha le mpile. Ke le botsa le fahla la ka ntate bishop ka mole ka mele ya sosolo. Ke ke ntate ma tota ka mole ka marihetla ko hlomphile. Ke ntate ke tshile le ba a ibotse ba mafasha le mpile. Ba tlo phatsa mo bana botle ba kupela ke skeme ke me. Ka mafasha le mpile. Ha ko pale ka mtsebelo Mr. V. Ha ke wa le.
1: Shapo ke tsona skeme ke me. Shapo skeme. Le se di dumela.
4: Ntate mbolo le ka.
1: Me ke aphela o phela hantle.
4: A mona ntate mbolo le hlo tsoga makabela.
1: Me makabela ba tsoe.
4: Ha ke tso se go se mahlasane ke tso se ntabise mabe. Ke tso se data mamelo le tsepang ke re magotso le tsaba ka man ka bresa. Ndi ke a le bohle ntate mbolo ka sile mona take.
1: Lo wena fela jalo ga itse ra ga tsa sile mona ate ba ba le se di FM dumelang.
5: Mololo.
1: Chapu rondat.
5: Exe njama khaba.
1: Njama khaba ba tsoe.
5: O go ringe ke tswa go Simone wa ka le ba re ba ka ba bedi. Ela ke bizet o ka bana ka khaltieng. Ke bona ke tswa ba re ba ka ba bedi. Ke tla tlo ma mello. Ke ntse ke le ga ta man. Ke le ga ba ntoro ntoro ya ka mo go tabeng leng ka ding. Ke na lwana botsa go ringe ba sa lo lololo ex anyway.
1: Chapu ke tsona ngwana mme ke ya le bo wa tsebele tso ke le sedi ma medi dumela.
6: Le kholo go e.
1: E la le ka mme.
6: Ke mase tsa ka mna bisa bana le kholo ka ke bo botsa ba ba tle mo ka ma ka di tsani fitshere a be ke pase ka la tsona ke ma hauri le kholo ke a ga da tsa ba e le kholo ke pina na te e findo ai
1: ma sia
6: thank you le kholo ke ba tsa ga nte ba tsa ga nte
1: ba ba ma sia ma bi metso so ma shume ama be da metso ra roga bra hora bo ne le cd fm ma sia isa le bo ma medi wa ga ha I saw Lele Mohamedi wa ga Masia bana. Sanse ke le bo 18 motho fitla le monyane sia le moeng ka nnete. O hulela mo. Tsa le te Masia. Le se di dumela.
7: Ha lo holo go.
1: Dade.
7: Le ga ntate.
1: Ke a phela ntate o phetsa ntle.
7: Ma le se tsane selo. Amma go wana mo zoni ja ndi futhile lo holo go.
1: Aba tswe ntate ba le fetsane?
7: Ha nge ke tsose batho ba teng ba ba go ba sebetsang ka magwana. Ka di shopong ke ba so ba go manela ka thata le sedimo. Ke ntate nja ha manyaka e tlotla ba masole mohale. Ene mumpagile wala ditsola se ba ba taba ntate o tla loka. Ke gore go ile go ile tsa dile mona a tuwe na ntate.
1: Ntate ma le fetsane selo lo wena fela jwalo ke le buile ntate.
7: Jangi ntate.
1: Mamedi Lionel Messi o sa hlabile ntlha ya bobedi bakeng sa naga ya Argentina. Papadi se ba petse metsotso mashume a tsheletseng a motsomong. Ke papadi ya mohopo wa lefatshe 2 Argentina. Not to Algeria. Le sedi dumela?
8: Mpololo.
1: Ela, le ga ntate.
8: A re teng.
1: E ithata ke mang?
8: Ke sien khatebe ka botabili.
1: A batswe sie.
8: A ke tsa tshono mokoduto khatebe ka business brone ka male. Ke tsa Calvin Salvation khatebe ka business brone ka mole. Ke be ke tlotla ka botabili ka mona ke tsa mohlolo khatebe. Ke a le bo mpololo.
1: Siani kile buile mna tsa tsile mna dia ithada.
8: Shapuda.
1: Mamedi ka Sunday ke Father's Day. Yeah. Khodi e fitileng ya motsiano ngo. Ene le khodi ya bomme. Ele Mother's Day. jale sonde sena le hlophe he jalo ka ile la hlophela bomme le bontate ba tsebe o tha le reke bo di Vasco da Gama bo di kausu le reke le bo di jasi he re be batle le reke bo di tai bo di koloni re hantle re ngha bonadi le se di dumela
9: hey
1: mano shapulwa
9: hey shapulwa bolisto
1: hey tada tada tada
9: au testrada jeng ka kai Carltonville ku sasa le tumai
1: yes ngai ga
9: eh ngwana me ha ba tswe batho re tshe ka mana ka pochi itso sa na bzo ya ka mana ke Brastone ke re Brastone to a tswa party me ke ka mana ka chop ka ogni ka kanana ogni ke to senda de choma ke re a tswa party me ke ka mana ka klokolana ke to sa dadi selo bogela ka mono ke katela ka mokhazi Nicholas Lepatsi o ka mana ka Thembisa ga ba tswe ba rongwana match a ile go treata malolo ba lobeletsa dile monate
1: re ya le bo ngwana e so re le buile ha holo e re ngo ka tela le sedi dumela
10: e re ngwana me
1: shapo jwa ntate
10: eh ke tsone ngwana me
1: e itada
10: e o so re stone ka mo botse
1: shapo stone kwale
10: e ya ke kwale me ja go ena ngwana me ina batho ba se ba tsena ba tsena ona me a kere ke leboge moagisa le aka ka mole double king kae ka ya la ka nkutse ka mo ngwana me a ntsositse le kere ntate ma le fetane ka mole sotho ka mole ditse ke mo mametse ngwana me le kere mamorena maloka a se ke tatelle ka choma mo opi ka mole le ba a ri botse ba ikageng go tshitse mo kere le bone batsoga thank you ngwana me
1: le buile stone o tsatsile mana ke itada
10: lwena ke la yalo ngwana me
1: mamedi motho yo mongwe la mpotswa re mfololo batho ba bontate le rata tšhelete ke re ee ga ona batho ya sa rateng tšhelete jale le ka Father's Day di-envelopenyana ga ebe o ikutlwa ga e ga ke tsebeng ka mo rekelang ga se phoso o fa ntate tšhelete ga e le teng envelopenyana o romela wa romela gao ga e rata tšhelete ha ona motho ya sa gateng tšhelete mofamedi ee ka tlwaelo ke rona batho ba bontate be ba fane agolo ba re a fana na batho ba fanang ka tšhelete jalo ka rona batho ba bontate mamedi ke lebile mosomoratiwa o teng o sadi lona lena la dikalade mesong le la botlhano o tla ba le wena tle o tla o fa monyetla le ena wa gore o ba kopele le ba golang ka jena o gola rola ka letse ka tlhola mahlonolo mamedi nanong la re ka o fela sonta ha re na le ke nako ya setswampelong sonta ha mokgatlhelong wa o qetela wa lenaneo re na le mo rereng ke nako ya baratani ke nako ya setswampelong ka nnete bana bana beso ba e netefatse gore letsatsi la sonta ha ke letsatsi la baratani ke nomfundo mbozi java le shakaina bare Sundays are for lovers.

ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kriste. Leeto la rona le tswella pele le reng ka ga diqholotso hana o tela. Re fumana lentswe la Modimo jwalo ka lengotswe testamenteng e ntšha, buka ke ya Baroma kgaolo ya 12 temana ya bobedi. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela yena. Hape le se ke la ipapisa le lefatshe lena, le mpe le fetuwe ka ntšhafalo ya kelello ya lona, le tle le lemohe ho ratwang ke Modimo gore ke hofe ho molemo ho kgahlehang ho phethehileng. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona, le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi moo re badileng teng tlasa sehloho se reng ka ga diqholotso hana o tela. Lefatshe momamedi le beya batjha ka tlasa kgatello ya ho latela ditsela tse fosahetseng. Batho ba re tsamaya le bongata, e mong le e mong o etsa jwalo, o tshwanetse o ikamahanya. Empa Modimo o bitsa batjha ho fapana le lefatshe, ho latela lefatshe ho ka kenya batjha dithethefatsing, tahing, pefong, bokgatlhaneng ba batjha le botlokotsebeng. Modimo o batla kelello e fetotsweng. Modimo o batla kelello e sa tshwaneng le ya lefatshe. Mme taba ena, phetoho ya ho qala, phetoho e qala ha batjha ba nahana ka tsela e nepahetseng, ba etsa diqeto tse bohlale mme ba latela nnete ya Modimo. Ke ka ho Paulosi temaneng ena a reng le se ke la ipapisa.

re a leboa morutin tlatseng momamedi ha tla o rona jwalo papadi fedile pakeng tsa Argentina le Algeria 3 Argentina not Algeria ke papadi ya mohope wa lefatshe ntle le tshenywa nako sa tswa otla ho ra bahlano re fetela jwalo moifo wa Makumane taroja rabisana madie le moifo kitseo.

0: tsengata tsa o libisa batho haholo ba Malawi ba opola ba Ghana ba ile ba tsamaya ba banka kwano ka Africa borwa ba ileng hore ba dumela ba bang ba re hlile ba bona e kare ha ba sa bolokeile ka kwano ka Africa borwa taba ntse le yona ena ya melata haholo ba sena ditokomane tse ba dumeletseng ho ba ka kwano ka nang ya rona Africa borwa ke nana ke bona ba ileng hore ba na le mathata haholo jwale ba Malawi dibese le tsona di ntse di tswa ho lebisa batho ka mane ka Malawi
1: ebile ke bone hona le ba bang ba neng ba hana ho hiswa ka mona ka Lindela ba re ba kopa ho fuwa ditlhapiso ba itsamaele jwale ha ke bone tla lokata beno ke nana tabena re fela ba fuwe dipalangwang tse le ban lapeng ke yona fela ona le gatello e kgolo ga itse di ya ka ho dikgwebo tsa Africa borwa tse leng hore di hweba dinaheng tse amehang ha ke re dinaha tse amehang ke bua ka di feme tse fapaneng tse leng hore di na le dikgwebo tse ka rembo MTN ga itse di ya ka di hweba naheng tse ka re Nigeria di hweba naheng tse ka rembo Ghana di hweba dinaheng tseno ha se tsona fela dingata ona le di company tsa di mine tse leng hore ba tshwere di mine hona bo Ghana bo Kenya jwalo jwalo mme ka lebaka la boipelaetso bona ba baahi ba Africa borwa dikgwebo tsena tse leng hore di etsa boholo ba lekeno la tsona dinaheng tseo hobane di company tse ding la di kadile kwano lapeng o tla fumana hore se di etsa dipresente tse mashoma mabedi fela tsa lekeno tsa lona kwano mmaraka wa Africa borwa o monyane boholo ba mmaraka bo kontinenteng mme di ho bona la ehlile mekgatlo ya baahi e kenya mebuso ya dinaha tseo gatellong ya hore e qalelle hore le yona e eketse tebello ya hore dikhampani tseo di etse haholwanyane tabeng ya ho buisana le mmuso wa Afrika le baahi wa Afrika borwa le baahi ba Afrika borwa tabeng ya tshwaro ya baahi ba tsona. Jwale ntho engwe le engwe re etsang mona lapeng re elellwe hore ha baahi ba tseka hore melata e banketse mesebetsi kwano ho na le dikhampani tse hirileng bana ba bo batho bana ba llela mesebetsi tse leng hore di etsa lekeno la tsona dinaheng tsa bana bana ba batho ba tswang dinaheng tseo tse leng hore jwale ha di ka tsa ba gatellong e ka nna ya eketsa taba ya tlhokeho ya mesebetsi hona kwano Afrika
0: Borwa jwale re sebetsa jwang ha e le jwang
1: ga itse di ya ka ke yona tabeno ya hore baahi ba be le kutlwisiso
0: ya hore
1: baahi ba tla tshwanela ya hore ntho engwe le ngwe baahi ba etsang e na le ditlamorao ha e le hore o nahana
0: jwale maemong a re tsamayang re beya kgwebo ka pele ka pela ba
1: a ha se kgwebo mesebetsi kgwebo tseo di hirile ha ke tse mohlala khada lapeng ha re hona le ba bane ba sa sebetseng re jerwe ke a le mong a ile ngo ro sebetsa ho tsedintsa di company tsena tse leng hore di hweba dinaheng tseo ha company tsena di ka tsa tshwanela hore di tebele batho re tlo eketseya lapeng mona ba sa hirwa
0: Eh a ke re jwa le ho tlabe hona le segheo gaitsedi ya ka
1: ba
0: tsa sa batho ba batsa mailembe le ngwe ba kile mesebetsi ya Afrika Borwa.
1: Gaitsedi ya ka batho bana ha banka mesebetsi ba ithehetse mesebetsi Afrika Borwa. Ha ona motho ya tlo
0: ithehela ba ne ba khutla batla ba tlo ithehela mesebetsi ya Afrika Borwa.
1: A ha ba khutli ba hirwe mo.
0: A ke re o re batla ba fellwa ke mesebetsi.
1: Ba
0: ba le di company tseo.
1: Na ke na botlhale.
0: Jwa le batla ithehela mesebetsi.
1: Ba eleng hore ba felletswe ke mesebetsi ha re ka nako ya COVID nna ba ntse ba le ho di 350 ba ithehetse mesebetsi.
0: Ntse ba le ka ho ithehela mesebetsi ho buima ka
1: itse. Oh fela ba ha ona botlhata ba ka ba phela ka di 350.
0: Na ha e se na molao ka itse di ya ka. E re tla ba bangata fela ho dumellwa mang le mang. Le mang etla re fa botlhale
1: nna ke re elele
0: ha re ka sheba profit pele ka power bo mang ba tla fellwa ke mosebetsi
1: ba tla re shebe yeo ya hore ka ho leka ho rarolla bothata ba mesebetsi re ka nna ya bantse re theha tlhokeho yenwe hape ya mesebetsi nna ke re ha re lekoleng ditharollo tse re nahanang hore ke tsona tse ga rollang bothata ba bona eskaka
0: Tharollo
1: na hana hore entle. Kanti e re bakela bothata lofe.
0: Tharollo ke hore re se ke ga dumella batho ba sena mangolo. Na ha e feka paifi. O bone dina lo wena re tswa Mexico man.
1: Batho ha ba lwantsetswe.
0: Ha hona hore batho ba lwantsetswa Africa borwa mona ho lwantsetswa batho ba sena ditokelo kapa mangolo a ba dumella
1: se molao ho
0: ba. Ha ba lwantsu ke bona ba
1: kopa
0: be Africa borwa e kopang batho.
1: Ga itse diaka bothata
0: ke bona be Africa borwa. Wa bona ha re
1: ya ba ahi. Bo ipelaetso ba bona bothata ha o sena
0: meru batho ba ipelaetsang ha ba re mang le mang le maobane mo presidente o buile a re ba na le ditokomane ka kwano tsa semolao ha hona bothata ka batho ba jwang
1: bothata ke ha ba ahi ba inkela molao matsohong ga itse diaka ba

0: otla melata ba senya di kgwebo tsa melata
1: e yona ke phoso e yona ha hona motho
0: jwale ha batho ba se ba ikutlwa ba satsireletse ho ba ne fela ho ba ne Afrika Borwa hona le molao
1: e yona ha hona motho a dumellang khaitsela le nna ke hana
0: le
1: le
0: dina ha tseo ba a hibao ba lwantsha yona ntho e ha ba na le thata ba hore ba maloko a bona a senang ditokomane a tle ha ba na le bothata ba
1: ho
0: ba neng bana ba bo bona ba sa tshireletse
1: ha ditokomane nna le wena ke mo semane ho no sena o re ka iketsetsa ka mo rata
0: ha re shebentsela e re etsang dintho ka yona
1: ke dumelana le wena
0: ha re shebentsela e re etsang dintho ka yona
1: Mera rofela betso tsogile bile tsholo re ka busupa the biggest money drive at Akwa breakfast fela go tlile he mmuso wa ka mono ka Malawi e ba re batla le ka o thusa batho ba bona ba ba beya joang kwana lapeng le bo ragwebo e bile go tlile ba bitsa le bitso la ntate Bushiri ka re le yena o kentseletso ho ntsha di bese tse tla tla ditlolata ba ileng hore ha bana ditokomane tsa ba ka kwano ka Afrika Borwa ba tla meileng go khutlela lapeng ka mane ka Max ka mane ka Malawi
0: lengolo la hela tshwago le yena ntse le ntse le moemeng
1: hey tholingata khaitsedi ya are tabetsa le tsa ora ya bo super

0: Hi, a etsa ditlotsa tumeng ka tsona Messi jwale hlokometse go dipapadi tsena ha hona le lengwe e ke boneng sena balatedi ka nnete jwale le ho sane ibile ke la ka gothala holo ha velile ha re buisana le velile mnyanduma obane senior sports editor SABC mona o kamane ka Atlanta ka sira sibaka ha ke la ka thaba holo ha re o lebelletse hore batho ba bangata ba tlabe ba le bono papading ke ba tlabe ba tshetsa bafana bafana a hlile a hlalosa taba eno ya hore Atlanta mono le America ka retsore Renal Africa borwa mangata ka mono ibile Atlanta aba bua history ya hore Atlanta Chiefs ke mo ntate Dr. Kaiser Motaung ba palating batho ba bangata ntse ba rata Kaiser Chiefs ba ntse ba rata ntate Motaung itse ha ithela sehlopha ba ntse ba rata Kaiser Chiefs ka kwano bane jwale o ihlile hona le kamano yenu ya Atlanta Chiefs le Kaiser Chiefs
1: ya makatsa
0: eh yo makatsa ba
1: Ore na makhosi ya Atlanta lo tshetsa bafana bafana jwang a mona Afrika borwa ana sa tshetse bafana bafana
0: ah ba bona fela ene le o kwatanyana hono fela ba itshetsa ba itshetsa
1: ba itshetsa jwang
0: mm ba itshetsa
1: ba re yena ha ba nna ke bone marangrang batho ba re yena na ya Pirates le Sundowns
0: ah ne ba ipapalantse ba go ntho o Beijing ya Mexico kwa hore ha le mmona fela Ron wene le rae le le center
1: ba re ke Orlando Sundown
0: e ba le ga le le center ba ga ma gopa ena le skebela momaka o
1: ba le bapala ba Atlanta ba lo itse
0: ba bapala kgaitsedi ya ba le bapala jwale stadium se tlabe setletse ho sane setletse rona ba tsetse ba ro ai
1: Fela yang khotatsa ka da ho tshwara. Ha re le Mexico ha holwane re kena ka stadium.
0: Yes.
1: Re kopane le batho ba bangata ba apereng jezi tsa bafana bafana.
0: Yes.
1: Ibile ke na e mombese abasa re dumedisa bese ke mohula ka ya lapeng.
0: Eh.
1: E ntate le kae?
0: Eh.
1: A ntate ka ukanyo ba kang kwa ga.
2: No.
1: How you guys? Are you guys from South Africa? Kire no re ya re South Africa bo re South Africa.
0: Ke kopane le Josh Komantaraki.
1: Ke mo hopola ha.
0: Sa mo hopola Josh.
1: Komantaraki.
0: Yeah, Josh Komantaraki. Ntse le motelele fela jwalo Josh Komantaraki. Sa ntse re batlala le mogolo re kena kae ho ya ditulo tsa rona. Ka kopana le Josh Komantaraki.
1: Khaitsedi ya ka ka nnete hona le batsietsi ba ratang Africa bo rwa ka mane ka US. Jwale Atlanta le hlonolo gore ke sebaka se leng hore etse batho ba batsho ibile Atlanta nalane ya Martin Luther King Jr. e hona temono mona le nalane ngata haholo ya tsena tsa tokoloho ya batho ba batsho ka mona ka America jwale o tla tlo utlwisisa hore ke gola boholo ba batho ba tla ikutlwa ba le lapeng ka mona ka Atlanta ke tsedintsa ditropo tse ke di ratang haholo hangata hang ke be ke America be ke sa fihle Atlanta
0: ai khaisedi ya kana ke thabetse ntweno fela ka nnete di ntse ke bona di hlopha di papa di tsentseng di bapala tsietso ntle re lebeletse le ho sane ke la ka gothala velile ha tshwa re ka nnete Afrika borwa tla ba le tsietso ntle ho sane jalo ka ho hlalosa ke re ke kopane le Josh Komantaraki ke se re ya mane mo go dulang le magwa mangata kgaitsedi ya ka bane ba itletse ba bang re kopana le bona ba bangata
1: ke ba bona ba bangata haholo
0: jwale re ne re bua o bane ba re a bonana ke re ma Afrika borwa ho ya ka mo re a pereng ka teng be ke kopane le bona ke bane ba iketse mo hopeng wa lefatshe dipapadi ba re hona le family engwe re kopane le yona mo nantsi re tsamaya le batho bene ke tsamaya le bona ba hle ba hlalosa ba re ba sheba ena la ya pele ba ya ho ya bobedi ya Atlanta ba tlabe ba tla Afrika borwa ba rapela fela ka Afrika borwa ka tswela pele ya fetela pele
1: ba tsebe sala
0: morao ho di knockout mane ke lelapa ke lelapa le magwa kgaitsedi ya ka kopane le babang ba re batswa Debene ba bang ba re batswa Johannesburg ke mona ba bang ke batswa America ba ma Afrika borwa ba sembadula ka mane ka America
1: ona le ntate mong ona tsama le lapala batho ba mong ba tsama le malapa a bona ma America ke bone nthwentle ka nnete yena yona ke tla dula ke tsota ke bone nthwentle ya malapa bana ba tsama le basadi ba bona le bana ba bona mme ntate no le yena o re dumedisitse a re thabela fela e ona pege jetsi tsa Mexico aba sa nyulwa ka senyesimane be ke elelwa ga yena ona o tsama le fatshe a tshware ke thabela o le bona ha litlile ha borona kwano ngwanaka wa ngwanana o qeta ho nyalwa o na ile Afrika borwa hanimunu
0: Hebane.
1: Ke re ye.
0: A itetse rona mo.
1: Ara, o na le Africa Borwa honeymooning matsatsi a mashuma mabedi a na le metsume hlano ke re kada batho ba bana le chalet.
0: Ah, batho bana le chalet.
1: Ba tile holiday 25 days.
0: Ba bana le chalet.
1: Ba tshujwala ba re are ngwana hae are aba super moga hae are wa mona yeno a eke monkya monyane. Are le yena o la ka ka motlisa Africa Borwa mono. Akadula ka paudutse selemo
0: eh
1: mohlankana eno be se re mo hula ka potso go no le kae a rona le Limpopo re re gotla o ithutile puo efe a re go gotla ithutile sixhosa
0: eh
1: re re fela ke thabetse ntwe eno ya o bona hore ha re bua ka taba ya bohahlaudi mmabedi Africa Borwa ha ithekisa ha re lukiseng tshobotsi ya rona machane Mesebetsi ya bohahlaudi e thehela batho ba bangata haholo mesebetsi.
0: Tlhokometse le batho ba bangata ba hlile ba batla utlwa haholo ebile ba e rata Afrika Borwa jwale ba bang bele kopana le bona kere tiki-tiki bokae ba re $2.5 kere ele. Anna, se re ho bo ma 40 tao mane ha o sheba batho bana ba tsamaya ba le bahlano ke ntate le mme le bana ba hae ba bararo kere. Ei! Wa tsiba batho ba phela ka ntle ka mona ba lo shebella papadi ya bolo fela he ha ke a bona nna Mexico mane thwasa mohlomo mbathu be ka reng ha sepolisa se hlaba tla ba le ya ba sena bo ditokomane tse felletse ha ke a ba bona ka ke ne ke batlile ho bona hore batho ba bo Nigeria ke batho ba tsamang le fatshe haholo ke a opola ha ke ne ke le England mane ke la ka kopana le batswang bo England ba tswang bo Nigeria ba tswang bo Ghana haholo ka mane ha ke a ba bona Mexico ka nnete ke sa tsebo ke ba le ba tsamaya mo ke sa tsamaya
1: ha ke World Cup
0: ha ke a ba bona ka nnete
1: ha ba eti batla le ditjaletse dikolo re a dipata
0: oh
1: ha ba eti batla
0: ka ba bona
1: le dijana tse qetswile ha se tsona tsa
0: ba ka pata motho ma sepolisa se hla motho ha sa ba le ya hey ya ke na passport ha ke a ba bona
1: uno keke wa di bona
0: nna ha ke a ba bona Mexico
1: uno keke wa di bona uno keke wa bona
0: le molla o Mexico
1: a mamedi aba itibatla le o penta re a penta
0: hai o ne ana ba tentwa sa mohlomong ba
1: ha monati jwang
0: mexico
1: ha monati jwang
0: ana ke ba bona mo re tsamaya
1: a nna mo tene ke kotla le
0: mola o banna na
1: nna mo tene ke kotla le nana nganela ha ke tloa phachuka ke ya mexico o na mpontsha a ntjwetsa jwale
0: ai ena le mola
1: ditaba tse satsweng ha ba itibalte
0: chapatote ka tsa dipapadi chapat
2: Papa, papa, le Serie FM, le la kitse ya patsa. Ago mo ile chamena ko amoele DJ Lwena Comrade mamedi wa tshebeletso le Serie FM morong. Ha ke batlo sinyana ko mamedi ntho ile tsa etsala ka mona ka ho Telkom Netball League. Moteng he ile re gila ga fumana e mongwa ba khotlisi ba kotsi. Ba di crying I'm saying coach Selwane re hlotse re bua le yena tshebeletsong ena le Serie FM mme re tlo le yena wentse ke tla ke history ka nnete coach khotso le kae ka mo ha o coach e coach le sebeditse ke bona hlopa sao se bapetse ha se a hlolwa maba mona ka ile le power week ya buka ye
3: ile le o qetela final ntate le se ile o qetela ya boraro ile o qetela
2: khajira ka ibe ka nnete ula wa la ya re ka moga gore le bapale le skala hlolwa mo ila la sebetsa jwang ula be ya dintho tsa jwang khetlolle
3: ente tla ke ka lepo le ka inka tla ka tsalo nya season ya rona go la tsara iketsa gore le monse ba ka ka hlolwa go re be undefeated re be unme ene le slogan sa rona ka tsara tsile ke ne se ne re sebedisa ka weekend ya pele ga hlolwa ka tadi ka ofela pa weekend ya bobedi jwa re le di semifinaleng re se rena le 12 wins go re re hlotse magetlo a 12 but re sa hlolwa ho ha ke le rona fela team e sa hlolwa le monke itse ha re bona go tsana ke sala mo nyetla o ga fumana go tsogo tsa rona di a thathahala pele ho di semifinaleng le di finaleng ka ga se le ka thata ho re la ga ba le beke mo gape mo leng gore tsa banana re se le tsalpona mentally e bua le bona re ba lutse ka hlopa o tlhokitse rona ha re ya thopong ya re le jang magaola kgang a la sa bontsha re ke re di-semifinale ga re bapatse di-jaguars re la tlhaka bosa gore ne re le bogale ale re ikemiseditseng tata re ba tlhoka ka dintlha tse ka bang 30 goal and then ha re fitlha finaleng teng ra tlhola ra qetelela fela ntate re tseba gore di-fireballs e ne le bokukudi ba le mo 60leng ba la ba re hlola di-finaleng last year and itse ba qeta go hlolane tlholo eno ile a ba thuto go rona re tsamaya sebetsa ka thata banana ba sebeditseng tate ga ra phomola o tsa le mo 60leng re sebetsa ka thata ke botlhoko ka bona go lefela go kgona go lefela trofi pelo ka province ya Free State.
2: ala khaitsela ka ha ona si le thole lengata le getla le bua go gola ka letse ka tla le mahlono ona ke a tseba jolo o hana o khutela neng Botswana
3: e khutela ke tsimela ntate sentse ke tikete wa airport a ke se botswa le se khale le ke le
2: ai khaitsela ka tla le mahlono ona mosebetsing wa hao le o ya ka Botswana ka mo tsa ma hatletla ne re bua lo wena
3: ya le bua ntate la
2: ke o taba ai mamedi o sebetsa ka thata gaitsene na ya motho o sebetsa ka thata ka nnete di bakotlisi ba tsena wa ipotsa gona ba tla fumana ne monyetla gore ge ba bone le go bakotlisana ha ya gona bakotlisa jwa lo di Proteas ba teng ke bana ba tswala lona papa di nyabolo rena le batho mona ba bakotlisi ba ka kwetlisang le ma Afrika borwa empa ba qhelolwa ka thoko ke yona ma Afrika borwa taba eno tla me ke re lukisa mamedi wa tshebeletswa le Serie FM ha re le go lahe ka mona ka papading tsena tsa mohope wa lefatshe tseneng di bapala ile ga fumana gore Iraq ile a tla ya kopana le Norway mme ya fumana gore ha pela di a falla ka mona ka Norway ya ba pshatla he Norway ka dintlha tsenne ho ntlha e le nngwe ha re gotla papading nngwe ya Argentina le Algeria ene e bapala ho senga ka jeno ke mo tiri fumana gore he Argentina ile a tla jwalo Algeria ka ntlha tse tharo ho noto Athena Australia le Jordan e santse tsola pele mamedi mpa he hakana e santse le nngwe Austria ele nngwe Jordan papadi e eme motsotsongwa bo mashume amane ana le mashume a supilengana le metse meraro ke nako ya hore ba ke ba gefutse ba nwe metsi mme re tla utlwa gona ebe ha ba gotla mo le batla gotla ka le ring eng ha se re matha fela ka potlako hao e tla ntshwara ke ne ke batla ho neletsa e mongwa ba na bana ba le kamane ka Soweto Games ile yena ntwanano mathebule empa ka nqano horane ya bosupa ke tla oneletsa bona go tlorna bana ba tshwere difeng ka mono ka go Soweto Games ka tsho yele he untumela guilty party pe ke mathelona teng e tla salagalla ke dipopsintsa gaso mono tsa Auckland Park
4: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 ka ba kenang ho SABC Plus app Come on, Leila.

0: So we're talking about Radio FM game time. Ikile bitola ena pina future Tyler FIFA sound. Ke tsedi ntadi pina tse leng hore di etseditswe ho keteka dipapadi tsena tsa mohopa wa lefatshe. Mme re tsebetswa le Radio FM. Re kena jwalo re sentse re tloshe ba jwalo taba ya ho tloswa kapa hona ho fediswa ha amang a mangolo a leng hore ana ntse a le teng haholo boemong ba di TVET college. O tla hopola hore Afrika Borwa twantshong ya tlhokeho ya mesebetsi haholo batho ba batjha. Taba kgolo ke maano a ho ntlafatsa di thuto tse leng hore batjha ka tsona ba ka kgona ho ithela mesebetsi le ho tlosa mohopolo ona wa hore re loetsa dithuto tse itseng hore re tle re lo fola mola wa ho hirwa. Taba kgolo ke yona eno ya matlafatso ya tsebo ya ho iketsetsa. Jwale re tlo utlwa haholwanyane ka taba ya hore mangolo a o thweng a fediswa bathong ba morena a fediswa jwang, mme taba e kekeng ya beya ba nang le ona ka mosing, mme ba e leng hore ba santsaneng ba le motjheng bona ba tlo ameha jwang ke ditaba tsena. Moeti wa rona ke Monghadi Moeketsi Phajane, yena ke Deputy Director of Qualifications Development hona ho Quality Council for Trades and Occupation QCTO. O tla re fa holwanyane ka ditaba tsena.
1: Ga itse ka taba tsa monate ke yona eno ya hore ke yona ke ka mehla ke ka ho ka mehla re bentse re tshogere ntho e monate ka sea le moya ha utlwe ka bare re utlisetsa ditsebi ba tlo bua ditaba antle seng o tlo utlwa motho a sa ga sitse location mane go thwe mangolo a batho a fediswa tsena le tsena a sa tsebe ditaba hantle. Monga diphajane tlo go dubedise hle o le sedia family ka ntate
2: a go dumedise botho kada le tshwasa ke pedone se ba mo khau go morena ke ka utla lo
1: a o repetse repetse a holo hantle a holo hle ntate phajane. Hey ha re bua ka ho tloswa ha mangolo ka pa ho fediswa mangolo a itseng mohlomong e tshosa batho o ka e hlalosa ka ho reng taba ye ha o bua jwalo ka facing out of pre 2009 qualifications ha le hlalosa le hlalosa le re ke eng
2: ha ke me bua ba tshada le tshata mme ke se ka le bona ho nne di tsamo mme di wa se di se wane so ka tshwana ne taba ena ya ho tloswa ha mangolo a itseng a thuto mohlomong re ka nna ka bokhutshwane ka hore ho na le mangolo a thuto a e leng hore ha re sheba seemo sa rona sa naha re sheba taba tse tshwanang le tlhokeho ya mosebetsi bofuma jwalo jwalo re fumana hore ho na le mangolo a mangata a thuto a e leng hore hohang ka nnete ha re tswele molemo ha motho mang kapa mang a ile a ingodisetsa ona a fumana lengolo leo kannete ha le motswele molemo ha le tota le mothusa go latela seemo sa bophelo le seemo sa ditaba seo re iphumanang re le ka hare ho sona jwalo ka naha. Jwale sena seo re se etsang ko ho ona ho netefatsa hore kannete baahi le baithuti ba rona ka hare ho naha ya Afrika Borwa ba se ba iphumana kannete ba ile dikolong ba ithutela ntho tse e leng hore dikeke tsa ba tswela molemo. Jwale re tlosa ana mangolo a e leng hore a keke a tswela motho molemo mme re kenya a e leng hore ka nnetenetse a tata a tswela batho molemo le baithuti ba rona molemo le go ntlafatsa maemo a rona a naga a moruo patika.
0: Ntate Phajane kopa o tshware jalo fela re rekise ha re qeta ho rekisa mona tle re tseba o tswela pele ka puisano ya rona hobane jwale o hlalosa taba ya molemo ke a kgola re tla ke re tlo utlwisisa hantle hore lengolo ha le molemo ke ha le etsa eng le mme le fihlelletse jwang qeto ya lenane lena la mangolo e leng hore a hlakolwa hore e hlile ho hang ha a tswele monga ona molemo re tla bua ka yona ka mora mona kopa o tshware jalo fela re rekise re atle.
3: Na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ebe o rera DIY empa o tshabana le dipalo? Se ka phopholetsa projekeng ya hao o tlabotsekeng ka bill of materials ya cash build. O ka bo kenya dithaele kapa paving, kgetha template o kenye dipalo tsa hao ebe o fumana lenane la tseo di tlhokang. Fapanya disebediswa gore di nyalane le kgetho ya hao. Reka tse o di tlhokang ka jeno o bolokele lenane nakong e tlang. Ha o phopholetswe ha ho se nngwe nako kapa tšhelete. Haha ka bohlale le cash build. Phetla cashbuild.co.za gore o qale projeke e latelang. Cash build.
5: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.
0: Tsabeletso ke lesedi mamele metsotso dilo hantle mashoma mabedi ana le metsumedi ka mora ho raya borobedi thakgwa breakfast show ke lenane o ntsodutse le thwasa le batukada me rena le mweti e ka jeno ke monghadi moeketsi e phajane yena ke deputy director of qualifications development ho quality council for trades and occupation ke kgola ntate moeketsi o ile lentswe lena molemo magetlo a mmalwanyana mamedi a ka thabela ho utlwisisa hore ha lengolo le molemo ke ha o le joang bane motho tlang ka hore ha o rutwe eng kapa eng kelello e tshoriseile mme seo e ka nna basotsetse molemo le fihlelletse joang hore mangolo ana lenane lena la mangolo ha ana molemo hona le butsitse ho kae le yentse diphuputso ho etsaetse mohlomong ka bogotshwanyane fela
2: a ha ke le bo ha holo tsaitse dia ka tsasa seo re se etsang hore re fihlelle bong le katonya hore lengolo la thuto le na le molemo kapa ha le na molemo o hore ngwane so re ikopanya le banka ka rolo kwano sebakeng sena sa thuto ba amehang e le hona ho hlola seemo sa ditaba hore karolo e itsenya mosebetsi hahanjwale le hore ya bokamosong mosebetsi o etsiwang o etsiwa ka tsela efe gore motho a tsebe go phetha mosebetsi o kape a be le bokgoni ba go etsa mosebetsi oo o tlhoka thuto ya mofuta ofe ntho tse ka reng tseo e ba re tlhola mangolo a teng a e leng gore maAforika Borwa a ka kgona gore a ingodisetse ona gore a ithutele mosebetsi oo e ba re sheba mangolo a gore nna ebe ka nnete a kgona go tshodisa moithuti ka tsela e leng gore e batla e amogelega kapo e le ntle gore a fitlhelele seemo seo sa o ka feta mosebetsi oo ke mona mo re kgonang gore re be le tlhagiso leseding ya gore ache ka nnete lena kapo ana a teng mangolo gana jwale ga a fitlhelele mokgwa ono wa o ka tlhobisa motho gore a fitlhelele kapo a be le boiphitlhelo ba o ka feta mosebetsi ka tsela eo ke gona mo re a le na lengolo ka nnete ga le na mosebetsi kapo ga le na molemo le e leng gore le na le molemo ke le e leng gore ka nnete ga re sheba le mo mosebetsi o tlhokagalang teng re fumana gore a le na lengolo ka nnete le beha moithuti seemong se setle gagolo sa gore a ka phetha mosebetsi oo le ga e le gona go ka ba le gona go ka sekwaneng ke self employment a ka kgona go ba le boiphitlhelelo le tsebo ya gore ka nnete a ka ikalla kgwebo ya gae ka nnete ya ba e le gore e ba e sebetsang gantse ka tsela e leng gore e nepagetse wena tshwasa ke a lebo
1: motlhomong yaka ya go qetela potso ntate ga e be a se a le teng mangolo ano le a tseba ke a feng o ka re fa motlhomong a mabedi a mararo e leng gore a tla gaolwa ga le sa tswela pele ka ona mme ba neng ba se bana le ona mangolo ao ga bana ba tsietsing bona go ya pele motho a lo batla mosebetsi ka mangolo e leng gore ga o sa tswelwa pele ka ona go ya pele
2: ngwaneso ba neng ba na le ona bakeke babake ba ba tsietsing batukana gohang jalo ka ga o kopile ngwaneso mosala wa mangolo a mabedi mona le tshile college rena le lengolo ka mangolo ana ra di tsanga hore ke di N courses bo N4 N5 N6 jalo jalo ho ya diploma rena le amang ao running ra di tsanga hore ke national certificate hanga etsa mohlala ka leleleng national certificate electrical engineering re ka tsela pele jalo jalo ka amang ke mehlala ya among amangola ile hore antsiwa tsebetso we futhe leng hore o se a ile a fumana lengolo leo wena ba tsikhaka le wena thwasa le mo mamedi wa lesedi lengolo leo le tla tswela pele le ntse le ananelwa bakeng sa moithuti eo motho a o tshepe ha hona mosang ho tlatse gobane ba tsikhaka wena le ile wa fumana lengolo lena le e leng hore hana jwale kannete ha le sana molemo le sebetsile fashion-eng hanga ebe ka tsela eo goja e setsele rakanyele ntle gakalo ke mpa fela ke etsa mohlala ka gobane wena le wa fumana lengolo leo ache samaya futhele sekolong o lo etsa le leng che go gangwa meso wena bathukana ga o sebetsiwe jwalo mane go ba South African Qualifications Authority go na le ntho ne re itsang ka gore ke the National Learner Record Database ke mo e leng gore go na le lenaane le feleletseng la baithuti botlhe ka gare o naga ba ileng ba fumana mangwalo a bona ditsheng tsa ntshetsopele ya thuto ka gare o naga tse eleng di ngodisitswe le the relevant authorities moithuti a ileng ba fumana lengolo leo ka nnete le tla tswela pele le ntse le recognized go yena mme le moo go nang le menyetsa ya mosebetsi teng ga o ba tsagala lengolo la mofuta o e leng gore o na le lone ka nnete o tla nne a kgone gore ka nnete le ena a iketele bakeng e ka ba mosebetsi oo e ka ba monyetla wa o ka etsa kgwebo ka nnete le tla nne le be recognized batokana
0: ba e leng gore ba ingodiseditse a mang a mangwalo ano gona jwale jwalo ka ga e le mona a se a gaolwa tjena bona maemo a bona a tlo ntlafatswa jwang ka nnete ba se ba le motšheng wa go etsa tsona dithuto tsena tse e leng gore molemo wa tsona e tlile o so tlile o theketekese
2: thata ga e feleka ga moithuti ka ronaga ya rona Aforika Borwa a ile a ingodisetsa lengwalo la thuto moithuti eo o fuwa nako ya gore a qetelle dithuto tsa gage ga lengolo leo a ingodiseditseng lona le se le ntshiwa kapo le se le fediswa moithuti eo ga a tlose lengolong leo go tshwe go yena samaya o lebaka le leng che ga re sebetse jalo ga rona ga ya rona moithuti eo re mo fa nako ya gore a qetele dithuto tseo tsa gae ke sena seo re se bitsang ka gore ke teach out period jale go batla go le botlhokwa gagolo wena tshwasa gaitsedi yaka le mo mamedi wa lesedi le wena the general gore moithuti a ingodiseditseng go amana mangolo kapo le leng la ana mangolo a tseme lengolo leo a ingodiseditseng lona mme a tsebe gore lengolo leo le ile la ngodiswa neng go the National Qualifications Authority le gore le expira neng go the National Qualifications Authority ka gare o naga ya rona lengolo la thuto ga le ngodiswa go the National Qualifications Framework le fuwa nako e itseng eo ka yona re reng le tlabe le ntse le le valid go the National Qualifications Authority ebe ga o fitlha nako e itseng lengolo leo ka puo e tlwaleileng gore le ya expire le felelwa ke nako ga letsatsi leo la go felelwa ke nako le fitlha baithuti ba ntse ba fuwa kapo dibaka tsa thuto tse e leng gore di ananetse go ka fana ka thutelo lengolong leo di fuwa nako e itseng e ka bang selemo gore ba ka nna ba ngodisa bana lengolong leo go ja le se le feleletswe ke nako kapa le expiring ga selemo seo se fela baithuti ba e leng gore ba ngodisitswe lengolong leo la thuto e ba ba fuwa nako e itseng gore ba qetele dithuto tsa bona ka ga ba ingodiseditse lengolo leo la thuto ke seo re se bitsang ka gore ke teach out period jalo moithuti mang kapo mang yo e leng gore o ingodiseditse kuleleng la ana mangolo o tsamaitse go hore a ye mane website ya South African Qualifications Authority ke a se tshelengolo le wa English teng lona ha o le bula mane go South African Qualifications Authority website le tsoka le bontsha di date tseo ka ofela hore le mona le mo di tsoka ka tsatsi le itseng la selemo se itseng go di itseng le fela ke nna ka go le expire ka letsatsi le itseng go di itseng selemo se itseng le ni tuti mang ka po mang ya ile hore o mo di tsitse ka bo mo di tsitse le mona le o tshwanetse ka tsatsi le itseng go di itseng selemo se itseng a be a tsetile di thuto tsa hae ke se o ntse ke tsaka hore ke last achievement date. Well, longolo leading the leading man for Sakwa website. The date to go for the Abona Halamo. We took him up among some to work at the leading to do. Meha and the I put around that the door. How future that leading Sanitic and the security to go to Mazan.
0: Mamela tsabela tsale sedi e ke mong hadi e moeketse pajane yena ke deputy director ya qualifications development hona ho quality council for trades and occupations go le botsena kwa ho hlentate mamedi etsa bonete ba hore o sheba hantle mangolo o ingwe di seditseng ona o etse bonete ba rokena lenaneng leno la ho utlwisisa hantle go lengolo le o letsang na le na le bokamoso ka pakile leng la mangolo ana a ileng hore a se a le motšeng wa ho fediswa ntate pajane go le botsena kwa ha ona kwa rona e se batla re sile fela ge le buile ha ho lokale selena tabela go bitsa hape na go etlang o kotlo hlalosa amang a mahlakore a dabatsena tse go buileng ka tsona ka jeno ge le buileng ntate
2: tsa tsela ba tsikana ke le bo haholo morana le tsona le fana
0: khotso.

0: tsabeletse ka lesedi FM mme metso tso dula hantle ya le shumela metso robong pele o ra ya bo robong tla go breakfast show ke le nana ntso rutse ele twa salekada zia kalamo sun city ai mme du tla tlobe monate beke fitileng ya sentse re patlalatsa hore 90% ya ditikete se rekisitswe ke bua jwalo ka ditikete tsa di VIP tsona di lahlatsa fela ka nnete sa loseng ai tsona di lahlatsa fela jwale ho no so setse tsena tsa di 350 jwale ho so ifumana kokokote mane ticket pro ko shebe hore na o santsaneng o salletswe na o ska ba fetwa ka nnete ke mokete ona o mogolo o ileng hore hana jwale ngana tjena re tlo patlalatsa hore bemba mosebetsi ke bo mang ba tla be ba tsamaisa mosebetsi ka mono ka Zia Kalamo Sun City
1: Zia Kalamo Sun City ga itse ya kala shoma botsoro ba di beso so ga bile jalo re ga boropong the biggest money drive ta kwa breakfast show rutwe tholana moletsane o rena re a mofumana pele re tlo fa o ke ba fe ba tla ba tsamaisa mosebetsi ka mane ka Sun City Zia Kalamo Sun City re tlo fa di MC tsa ha jalo ka re tshulo re meditation di emetse jalo ke di bini ka o fapana gona ke sanne ga tla ba re emetse jalo meditation o ntso jwalo ho nkuwe di buhudi ho tswa jwalo di station ka o fapana ho emela jwalo di station tse tla be di le ka mono ka o fapana le silbon safety le ho laba jwalo fela le silbon sena o tlaba jwalo yes turi
2: hello batu hello tsa
3: hello turi
2: la juan
1: ka phela meme o phela wow ah
2: ke phela bana bese
0: ai tane ne motshwere maobane khona e tshwere
1: nna ah nna ke motle Ao ke motle tholwa wa nkutla tholwa
2: ke utlwa wa tsama o le iketsetsa molemo wena batho ka o
1: re roba
0: ai ke tlo ka juve tholwa
1: ga le bana ke ba strata tholwana ai o ya kai
2: Eh,
1: no dula le tsile.
0: Ai ne ne ke le tsile mo, ba na sa le ke just strata. Let's go.
1: Ai na kwa la fundi ya khale ha twa. Ba na ke khale ile tholwana. Manta ha itse ha ke chaisa fela. A ka fitla ka tima mohala ka. Ka tswa ka bo 5 kwa na ke lo shebella ball.
2: Ei,
1: maobane ba me kae kae. Ke thotsa bo be ke fitileng ka ba. Letsetsa ka ga bana be sontse ke le Mexico. Kana ya ele mutwang radio ka netwe hotla le hona kwana Mexico Pachuca ke Pachuca ka re ke Pachuca bana ba se ga kitima mohala ke khale ya ke monate ka
2: dilo a uri rang bana ona papang jela
1: ba ntse ba ntse ba mmametse a ke ba kutuletse ke le Pachuca ke re tse ke le Pachuca bana ba se jwalo le utlwa ka nna mo ga ditaba a ka nna re he re mo utlwile ho thoteng ke tsa haetse nna ke a le jwetsa by right ke tholwana Pachuca
2: yo no ba tsere
1: a ke ba jwa le o sia o ka mo
0: ne ke lalaza maobane ke lalaza le ba thalena ke jwa le kentse butsu
1: Ke
0: le otla ke le shebisa kwa na le kwa.
1: O jwang jwa le a o letse. Bala le bile o jwa le tsatsi la o gaitsela ka baobane wena hona le bono ile teng.
2: Ke nentse ke na le ke motho wa di society.
1: Eh.
2: Ke ne ke tshwere.
1: O bo tsho. O
0: ne dutsi maobane.
2: Eh ne dutsi.
1: Bana ba bapala ka mayone isi ka tlu ka
2: bana. Eh bana ba jampa.
0: Ha tsana ka ditamati so.
1: A se ba te. No da we. O tselana ka tamati so. Ke khabetse ka khabetse. O la le ka bogo ya khabetse fela.
0: Yeso to.
1: Ya le ka bogo tse tse khabetse. Bua tholala e tsho.
2: Ha ke so be le khabetse una ke ba ke na le mekhwane ngata ya o ipheya. O tla ita na ke fela lo e. A go ntsha ke le tlhaba tshwara. Be ke ka conference ku otla ka khabetse ka tsela tse fapaneng.
1: Ai, ne ba dutsi wena maobane.
2: Eh ke sabata je ke tsa makalikeke.
1: Ai ya ya ya ya. Ei ya ona tshe bona tshe ona ka o se. Ai ai ai.
0: Saiti ai le heno le ja mona tibeke ka o fe.
1: Le ke ka o fe.
0: Le ja mona tibe ai so saiti le tso ai di pha ha mona.
1: Ha ona tshe mona tibe lo ka ye u tlwa.
2: Ai. Ah yone monati ka nnete batho.
1: Ene ya tlatla wena o lo binyana. Ye ila tlala thusa lo binyana go di biela. La tsa tshe sa se se tsipoare. Hey,
0: monyollo.
1: Eh a ga e bona ke sa ime tse go di ali ya. Ke la tsala thusa.
2: Ah ba thusitse.
1: Wa la ka jwa le ke lwa tsa fitla December o tshulwa re tla o ja ka o fitla December. Yo motokwela tuli
2: ai ke le bua bana beso
1: e tsala so di ebe jwa ka jeno
2: ke le buile hle moifo me mo mamedi wa tsabele so ya le sedi hu itlabolle ka jeno mane ho di maraka re tla ke re shebe le ho utlwisisa hore na ha re bua ka uputla maha di maraka re bua ka eng ntle le mono he re tla kena ka malapeng re ke re shebe ka nako nngwe me ha qeta ho ba le lesia ka ba le bana o fumana hore o satse pamisa bo ho lo ba maikutlo a hae ho bana ho feta ho ntate e le molekane wa hae re tla ke re tlo sheba ntwe no bophelo ba lona ka mora hore le be le bana ke tsona ka bogutshwanyane rena le sekhutlana sa ne sa bana mo re le kang ho thusa batswadi hore ba ske ba hudisa bana ba le bang ke tsona bana be se re le bila ho
1: Arle bo etuli.
0: Ba tla ba bona ke bana ba seng ba dula ba le strateng ha bana se ba le teng ka tlo.
2: Eh, wa e bona tswa.
0: Ka le ke sebetsa ke le mmu.
2: Jalo o sebetsa o le mmu.
0: Ai khona.
2: Ha fitla bosi o gathetse o galeile mona o sokola hape o ntse o le mmu simo.
0: O batla hape o le wena o mo shebe ka mahlo. E le khalo tshege ka le sialo tshege ka ofela.
1: Ya,
0: hey. Ai tuli le bua taba tsa bohlokwa ke le buile wena ngwaneso.
2: Ke le buile tswa sa batho ke le buile.
0: Amara tsabaletso ya lesedi le shume le metsumi raro metsotso pele ho ra ya borobong zia kala zia kala zia kala zia kala o tla tlobe monnati ma America mona ka Sun City ho hopotsana fela dita
4: zia kala mo Sun City e khutlile e tshisa ho feta pina bona ha se moketi wa mmino fe ke moketi o moholo wa setso Africa bo moketi ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Fuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso pile mbukja Sun City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so sefiti kizi akala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo Sun City
5: bafana bafana
6: Munuaha, Bafana Bafana ba ilo kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Wesu Hetwe kia ha Kupi ya die kapaku ufi
1: Sibaba so Sibaba so
0: Lena neula ikabule Holisedi FM Fair
2: Mabiti ketso he ke kgetho ya dipina tsa no sizwe mo training ka mana ka Watville Binoni mo mamedi a ipotsa hore na ebe nna ke etsa jwang hore le tsa ka dipina ditle dilile mono etsa bonete ba hore o re romella tsona ebe pina ya R&B ka pa soul o romele o qale pele ka lentswe cup ebe o di romela jwalo nomorong ena ya WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066 How in Ebe wa ipolela hore na wena o mang o dula kae re tle re tsebe ho bitsa lebitso la hao ha re bapala kgetho eo ya hao ya dipina re le bohle wena no sizwe mo tshweneng mabide motle metsotso e mashuma mabedi le metsemedi ka mora hora ena ya borobong me ho bula hle re ya senolong sa tumelo sona ka jeno re se tlisetswa ke ntate moruti se Ray Mafojane me ka jeno o bala bukeng ya Mateu o bala gaolo ya botshelela temana ya bobedi Mateu gaolo ya botshelela o bala temana ya bobedi me ka mora mono he re tla be re ya di marakeng tsa rona mo re tla buisana le setsebi ho sheba hore na ha re bua ka di maraka ho putla ma ha di maraka re bua ka eng o tlo ske wa fetwa ke di taba seno me so le rona ya tsohang le bona ba teng re tlo utlwa holong ya netseo ba re tshwaretseng tsona ka jeno etsa bonete ba hore o ske wa fetwa hle wena mo mamedimotle ho seng ha ke ntse ke sheba mona ha ke ntse ke ganna ke sheba ai hona le bothata ba ditaso hona le bothata ba ditaso batho ba tsamayang ka maoto ha ba batle utswa ka tseleng wena o le moganni wa koloi ho ba ne fela o sa batle o kena tsietseng o tla bo khine koloi ya hao o rata ka pa o sa rata re ya kopa hle ditaso batho ba tsamayang ka maoto a ke le hlompheng dikoloi tshela mo tsela e udumelang ho tshela teng ba tshela fela e mongatlwe fela a mathe fela a crossa tsela fela a matha fela wena bo khine koloi ntate o tla o tla o tatile o bo khine koloi e se se bakeng seo a loketseng hore ebe o ntsa tshela ho sona re ya kopa hle re ya kopa ha o monate wa tseba ho bona batho ba chaisitswe ha o tlatsile mmona o fumana motho ke a no sa rapalletse mane o sabile a kwa hetswe o hloka hetse ka lebaka la hore o chaisitswe le ba tsamang ka di baesekele hle hlokomelang ke ba o he ba bang batho ba tsamang ka di baesekele na ke tsebe hore na ba bona dikoloi jwang batho bao ha re hlokomeleng hle ha re tsamaya mebileng ya rona mang kapa mang ya tsamaya mmileng mo le mokganni wa koloi o le taso o tsamaya ka maoto etsa bonete ba hore hle o hlokomela dikoloi o tshele mo o tshwanetseng o tshele teng ka kopo hle ha o monate ka nnete ha o monate o bona batho ba chaisitswe sa le o seng ho bata ha o monate ka nnete jwale ke bone nna ka nnete ke a kgola le wena mo mamedi o hlola o ba bona ha o kganna hore ae khona batho bana ba hlomphe dikoloi ba ha ba hlomphe dikoloi ho hang ha ba ditshabe ha ke nana rona ha re ne re le bayale ne re tshaba dikoloi jwa ka nnete ha ba tshabe dikoloi batho ba tsamayang ka maoto ha ba tshabe dikoloi ebine bana le mantswe a ba a sebedisang hore a tla ntšhaise fela o tla mpatala jwale le wena ha o nagana hore ho tšhaisa motho o tlo kena ka hara kenyakenya e kae ya taba jwale o tshwanetse jwang kapa jwang o bo khine koloi ya hao o rata kapa o sa rate yena mpa fete ke engwe ya dintho tseo ke di hlokometseng ka nnete ha re di hlokomeleng ka ofena metsotsong ena e mashome a mabedi le metso e mehlano ka mora hora ya borobong ha re nke Joyous Celebration o sekantšheba wa nyatsa

0: Lena ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo e nyana aka.
1: Dumela mamatsi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntla re tsi bona mmogo.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana baka. Le ka jeno he, hona le pali engwe e monate eo ke tlang o le phetela yona.
2: Mama Tsepi.
0: Ye kani?
2: Di paletso go petalana sana di monate haholo. E bile jena le thuto e itseng ka hare.
3: Itswe di paletso go petalana sana mama Tsepi. Di tletse di makatso sengata. Ya ka jeno ke buang ka yena.
0: Hulukile bana baka. Pali ya rona ya ka jeno ke ring. Fofang bohle. Fofang.
3: O fofo wa hua kae mama Tsepi? Hona ba fofa ka sefofane kapa ka yena.
0: Kana ne. Wena o thuma hloni
3: mama Tsepi.
0: Ah ama. Ke o kgalema ka mehla o ko iketle ka dipotso tsena tse ngata e le hona pale sa qalang hona jwale ko fa sehloho song phasiella ka dipotso mamelang hepa le ke ena ya qala amohelang dintle le mme wa amohelang ba ne ba palame bese e lebang hanggong amohelang o ile a re
2: qetelong ke bona matsatsi a phomola fihli
0: mme wa amohelang a re
4: Amohelang,
2: o tla tsosa ngwaneno. Ke kopa tshwarelo, mme.
0: O ile a leka ho dula hantle. Empa ke ha sa kgone.
2: Ke lakatsa ka bese e ka ba e le sefofane. Ha ba re ne re fofa, re ka be le kgale re fihlile hanggong.
0: Jwale Amohelang o ile a otlolla matsoho a hae jwalo ka ha e ka ke maphelo a sefofane.
4: Ke a tseba hle Amohelang. Empa ke kopa o phuthe matsoho a hao pele o kenya monwana ka hara ditshwelo.
0: O ile ha nka dihora empa qetellong bese ya ema. Mme ba ne ba kgona ho bona nkgono a phahamisitse letsoho. Nkgono o ile a re.
4: Ke thabile hore qetellong ke mona le fihlile.
0: Nkgono o ne a bua jwalo e le ha sa ntse a kopa e mong le mong ka diatla tsa hae a bile a baka.
2: E sa le re le ka hara bese e ne le rata nako e telele nkgono.
4: Ke a tseba, ha re ye lapeng he, kuku le tedi le emetse. Ne o le palesa le bona ba tla fihla e seneng.
0: Seo se ile sa etsa hore Amohelang a bososele ho leba hanggono. Hanggono a se ya kuku, o ile a re.
4: Na le a tseba hore ha ke ne ke sa le monyane jwalo ka lona tje, ho ne o sena dibese. Ha jwale hona le dikoloi, ditekesi,
3: le difofane nkgono.
2: Mama Tsepi.
0: Eh?
2: Nna ke a tseba. Mehleng ya kgale, ho ne ho sebediswa dipokola le dipere bakeng sa ho nka maeto.
3: Ha batho ba bang bona ba sebedisa dibaesekele Mama Tsepi.
0: Eh, ya bana ba ka, ke nnete. Mehleng ya kgale, ho ne ho sebediswa dipokola, dipere, mo le tsona dibaesekele bakeng sa ho nka maeto. Empa he, e reng ke tswele pele ka pale ya rona. Ne o ne a kena nkgono hanong a sa bile a leba phaposing ya palesa. Amohelang o ile a qhoma ho dumedisa metswalle ya hae. O ne a thabetse ho ba bona. Palesa o ile a qamaka. Nkgono o ile a theha mme a ba fa e mong le mong selae sa kuku.
4: Wa rona, Musa. Le ke ne ile ba tla eta ho sane.
2: Le ntja bona e bitswang sekutwana.
4: Ya, le ntja ya bona e bitswang sekutwana ngwanaka.
0: Tsatsi le latelang bohle ba ile batsoa e sale ka matjeke.
4: Hey, potlaka. Qetang ho etsa mesebetsi yohle ya lona ya mona lapeng pele metswalle yane ya lona e fihla. Ke a tseba hore ha metswalle yohle lona e fihla mona. Ha? Dike ke la hlola le tshwage tsa tankapile
2: sekutwana ema pele
0: ya ba wa rona le Musa ba fihla bohle ka mona ka tlung ba ile ba qala ho buela ho jwale nkgono a kwala ditsebe
4: ka tang ho ja le tsama eng
0: ha nkgono a qeta ho bua jwalo ke ha bolella bana bana ho ya bapalla ka ntle mo lentja ena e bitswang sekutwana ya ba amohelang o ntsha dipampiri tsa hae tsa ho taka mme ba iketsetsa difofane
3: sena se setla ho ka tsatsi le leng ke batla ba mokganni wa difofane empa butle ke tla o bontsha hore se fofisa jwang etsang seo ke sietsang sekamela ka letsong le le tshehadi sekamelang ka letsong le le tona sekamelang ka le le tshehadi hape le boelele sekamela ka le le tona phamisang matlho a lona ho le le tshehadi ho le le tona tlase hodimo jwale re a fofa
2: mme Matshepi
0: e kane
2: ke lakatse ka nkabe ke na le bona gore ke bapale mmogo le bona
0: ao ngwanaka o tla ipapala moo le metswalle ya gago gang fela ka mora lenaneo lena ga re tsweleng pele ka pale ya rona amogelang neo ke neilwe le mosa le bona ke ga ba se ba kenelela mogoping ona ga o wa rona yena a ntse a bidika ka setulwana sa gae sa o tsamaya ke ga ba bangwe ba matha ba otlolotse matsoo a bona ba bina ebile ba tsheha ba ile ba ema ka nako eo ba neng ba ikutlwa gore ba kgathetse
2: mamelang ka tlhoko he ke a bona gore botlhe re a tseba go fofisa difofane tsa rona jalo o lokela go hweletsa lebitso la sebaka seo o se isang ho sona.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ebe o rera DIY empa o tshabana le dipalo se ka phupholetsa projekeng ya hao o tla botsekeng ka bill of materials ya cash build o ka bo o kenya dithaele kapa paving kgetha template o kenye dipalo tsa hao ebe o fumana nalane tse o di tlhokang fapanya disebediswa gore di nyalane le kgetho ya hao reka tse o di tlhokang ka jeno o bolokele lenane nakong e tlang ha o phupholetswe ha ho sengwe nako kapa tšhelete haha ka bohlale le cash build petla cashbuild.co.za gore o qale projeke e latelang cash build

0: Ngwana, ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Tsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Baha Shoprite ba etsa phapang le ka nnete. Ka lenaneo la bona la Act for Change. Dilemong tse 20 tse fetileng, Shoprite e tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang tse 3,000. Mehe, ke hona ba qalang. Tonya projeke ya motseng wa heno ho *120*189#. Mme o thuse Shoprite Act for Change e motseng wa heno. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho ho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tlhodisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
4: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao
5: ananela.
3: Tlhalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke Molelwa.
6: Mamedi ai ho tla bo dubeile, ho tla bo dubeile ho sane tshebeletsong ena ya Lesedi hohle di alemoyeng tsa SABC di televisioneng. Bafana bafana ba boetse hape ba bapala le Czech Republic. E shekia ho tla ba hobi, tla ba hobi wena mo mabedi motle o tlo ske wa fetwa ke papadi eno ha holo jwang ibile e bapala nako e sale teng ka nete ba bangata ba hlolwa ke tsena tsa bosiu tsena o fumane ka nete batho ba ithoballetse jwale ena e qala ka hora ya botshelela mantsibuya hosane o ske wa fetwa he kaofela re tla be re eme ka maoto re batla ho bona hore na papadi ya bona ya bobedi e tsamatsama jwang ya bafana bafana ha re ba tsietseng hle re ske ra wa moya re diwa ke tsela yeo ba ileng ba bapala ka yona papading ya bona ya pele ba tla tsietswa ke boma ha re samba tsietse rona ba tla tsietswa ke boma ha re etse bonnete ba hore re ema ka mora bafana bafana re ba fa tshietso eo ba e hlokang hosane hora ya botshelela papadi eo e tlabe e thakgowa e re metsotsong ena e leshome le metso meraro ka mora hora ena ya leshome mo mamedi motle re tlo bua ka ditaba tsa malapa mme ka jeno he ha re kena ka lapeng la hao re tlo bua ka bophelo ba banyalani ka mora hore ho be le bana ka lapeng ka mona. Ka nako nngwe e fumana hore ha mme a ba le lesea kapa ba le bana o sa tsepamisitse maikutlo a hae haholo baneng. Lerato la hae le leholo, karolo ya hae ya lerato la hae le leholo o sa e fa bana a lebala hore le ntate o ntse a le teng, onse a hloka lerato leo karolo ya lerato la gae le yena jwale o fumana hore nthwena e se batla e sekamela ka lehlakoreng le itseng jwale ke yona taba eo re tlang go bua ka yona ka jeno wena mo mamete motle gore na le iphumana jwang gape ka mora gore bana ba teng ke bana jwale e se le wena gape le mme le lokela go tswela pele ka bophelo jwale bontate ba bang monate ke gore ka nnete ba ba teng babating khudisong ya ba ya bana ba bona jwale bo hloko fela ke mo eleng hore ntate kana ko e mme a hudisang le siala hai o bapalla ho le mane o bapalla ho le mane o dula wile majiteng how to see mme ka mona ka tlung jwale e ba ka bothata ntate KC dino ke yena mo itjorna re tlo buisana le yena hamfela kamera mona

0: quiet.
1: Na kontsa ta hlelwe bophelong. Mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sebokeng le lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa.
3: Mamedi, tshebeletso ke hao ya lesedi. O ntso mametse lenaneo la itlhabolle. Ei, balla ba mamedi. DJ Lavi, ai khona. Bara ai khona, ra ba sebetsa mane ya re. La re sebetsa ka mmino mane. Ho nla fikile maphanga re jo. Ai khona. Are, le halifetseng ha kana kana ke DJ Lavi ke yena mohlophisi wa mmino ho lena la itlhabolle. Mamedi motla e kile ka ufa pina India Arre Brown Skin. Me the legacy feels so good. Rinse retsa maya moho. Hai ba oketika tsatsila ha o latsolo ka jeno, ha ke o libala hlenneke. Ha ke o libala ho hamfela a ko ntetsetse hona jwale. Nomoro ke 0860003084. Kapa rumele voice note ya hao le molaetsa wa hao ka WhatsApp ya rona 079 758 5066 079 758 5066. Hopola he nomoro ena ya WhatsApp ke yona e o e sebedisang le hore o re romelle dipina tse pedi tsa R&B kapa soul mane ho kopi ya tie kapa kofi o qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tse o tse pedi o bolele hore na wena o mang o dula kae ebe o di romela ka WhatsApp he nomorong ena ya 079 758 5066. Re kutlo rena ke manya ke tikang ka jeno le Seri FM mo mamedi. Hello.
4: Hello, ho se mama ni tshudi le kae?
3: Ke teng o kae ma?
4: Hey ke mama.
3: Eh.
4: A ke tsitse mo dimo wa eng?
3: A se ku tlo sitse mogotsi yake.
4: Ka ntle ga ke.
3: Eh.
4: Mama ni o di medi tsa ke mo khone mo ndi mo kwena mo na cross ka ka se. Mama ni ya ke tabela ha ke tshudi ke le hantle fanda. Ke kopa ho kutela se. Ba tshwana ba le ba bola maobane. So baba didi ke sibia pele manotsi mona di nne cross data ile sitlobolo sa ka poshia mokwena mani welcome ka sikulela go bula au sia mokolo mapatata sire mapatata hula mona di nne pele community o bula ha monati ke a lebohle mama nthuli.
3: Thank you hle nkhone nompe ke le buila ho lomme wa ka le Seri FM mo mamedi khotso
5: tools o pitse ga dia
3: ke pitse o pitse that day.
5: Mama hao, o gore kere matisetso skolanyane ka Lady Brand, kere mo le same page ka Clockoline, ke petele ka Khanya Luta, ona ka Clockoline ka mona kere ba dela sap gapu ya mahlonolo, so se tenke di ba tele, skolanyane Clockoline, na one es landan tanko.
3: Ke le bile hle ntate wa katsatsi le monate.
5: No wena fela go lokile.
3: Ha se ma he he, hello.
6: Re tshuli ni kae ngwaneso?
3: Ke teng ho kae me?
6: Ah mam ke no tinka me ya thoni wena.
3: A e ke pitse me ma mutina.
6: Okay ngwane se ke rata o tshutwa. A go ke makile ka mole ka Pretoria ka Atlantic ke re ba sadiki mutina a hola bona le motsedi tengata. Se ke kena go tsata mola be ke re mapatata le ena ho le metu. A go bene le tsatsile mona te ngwane se ya mmino monate.
3: Thank you me. Bye bye.
6: Eh wa imwa ka mokokotlo. Thank you bye bye.
3: Le Seri FM mo mabedi dibela.
7: Ke tsetsa hantle hle. Ho hola ntata tshapang le mamelo ka mane ka half tunya kwaqwa. Ke re ho ntata tshapang le mamelo a hola bona tse ding tsengatangata. A tsebe skuwa morata ka matotiela. ke utla le mapatata o ya hola ke go yena a hola tsebe go school wa morata thank you tlile go tsebe mnate
3: thank you hles squeeze a tsile mnate ngwane se ke le boha le se di fm mo mamedi khotso
0: actually
3: hi me
0: ke
3: tengwe ka me
0: Ah,
3: bona, o bua mathata wa ema hantle mohala wa ha o ihlile ha wa hlaka hantle mogotsi ema hantle.
0: O bua le mathata wa ho la kwanda.
3: Mm.
0: Bona ke mo tsamaya. Ke ntse ke a mo tsamaya. Ke lo ka le bo pila ntse ke ka ntse o kgelo. A ke ke le tsela ka ditu. Ko ga ntse le hlopho, ga ntse tsohle. Ke ke mathata tsa ka mo.
3: Mapatata mogotsi. Ke a leboha ha ile bona le wena o ikopela hey ba o rata mana o utlwa ba kopetse ba le bangata jwang a thi le wena mongata ba o tlokena
0: ao ba mmeletse go ba ba se tsagata na ke
3: ao ke a lebohela ngwane se o ketiketsa sila ha o la solo ha monate o tla
0: thank you rata
3: thank you me bye bye
0: bye
3: bye Mamedi ka jeno ke letsatsi la tswalo la ntate Moruti Mbabala ka mona ka Paris o keteka tsatsi la haila tswalo ka jeno o thwe gapu gapu ya mahlonolo e moatelege a be le letsatsi le monate nati nati a tshe mong hape e o ke kopanang le molaetsa wa hai ka jeno tulihle dimela ke hodisa metswalle ya ka ke buti makela Lis oh mawela tswarelo mawela le sisi mawela ba kopelwa ke mama Winnie Tipe ka mana ka Branford ke majomaso o re ba keteke tsatsila bona la tswalo ha monate nati nati ke rata ho kopela batho bana ba holanka jeno ke re madume ke hudisa ario ona tswara selemo me o kopelwa ke bokamoso ramati ke mana ka dag break break uri happy happy birthday hle tsatsi le monate la tswalo iri ke kene ka mana ka mama habani ke fantasberg hona le motho ya ikopelang uri wa ketika ka jeno le bitso la hai ke dieketseng molai uri ke a ketika hlethuli a ko unkopele hle mo ke sentse ke fitisitse molaetsa wa hao ngwaneso ke sentse ke ntse jwalo jwalo ka ha o nkopile fela ke tika tsatsi la ho latswalo wa monate o be le mahlohonolo a watele iri wena mo mamedi motle re bone hore na ka mana ka di voice note ba rometseng melaetsa le bona re fitise melaetsa ya bona
8: mona ke lakatsa ho kopela mathe ho shudi le mama zamo matsatsi ya bona a tswalo mama zamo molamo ke mongaka yo he ha u tlatsa mama ji go ba ne le mongaka ke ga ba re re tsatsi ke mona tle se nan se ke se ya le to kira kwa ka mona ka tlax stop
9: Metuli, metuli, kwize wale sandawana kama mafedu kama wana waneso. Hula bana bala telambana waneso. Kika nanelo, kiwana waka, hula lime wahai ili nusizwe. Pakupela kintate wabone ili ntemba. Bamtuwete ka kwize wale sandawana kama wana kama mafedu kama wana. Mai, chuli. Ilebu ili me.
10: Austuli, dumela mna waka ke pete, pete, juange pete. Austuli, kikupela. Kikupela wana wana kamu. Kopela ngwana ngwana ka mo. Eh, kopela orati. O kopela ke mkhono ha. Mama jale. Thank you.
11: Aus tulana le kae? O boela re hletsong ga debe man. Ka jeno ho kopa motswalle wa ka ke class Thabane, ke friend ya ka. O David John Bino. O kopela ke re hletsong ga debe. Class Thabane wa ke teka ka jeno. Baba ya Australia.
12: Mela was too little guy. Was too little ka jeo hola nam tsale pula mo fukeng. Ke hola le sitlo sa ka ke re ne ile mo fukeng. Ke ba teng di mwa ga tlisa fetse di ntse ngata ngata. Ke mona ka nama ka Frankfurt.
13: Khotso tshili. Ke rata go kopela mamello tumeng wa keteka sa tsinela ka jeno o dula ka mane ka clock lane ya mo kopela go puleng tumeng ka only from Hopefully Lady Brand. Thank you.
14: Hello, hello, Julie. Come on, please come on, come on, Virginia. Kajen Huhula, Mama Melato, Hona Mona Melody, with 60 years. But the Dumu Aveliana Amatisa Abe A Bonnet Edin Tengata, Kalabu.
3: Thank you, sir. My darling, Kilabila Holo, Momami de Motahaiba, Waketika, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wena. Happy birthday to you. Hip hip hooray. Kitikang kamunati hle ke a leboa e re ke fetele ho dimakatso folotsi o santsa le teng re tlo utlwa rona re ka lebellang lenaneong la ditaba la imatlafatse ka jeno dimakatso dumela ngwaneso
15: go tsola kae
3: tshwe ke phela phela hantle
15: ke phetse hantle ngwaneso ke lebuile ha holo mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse ke udumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana hore magotleng a dinyewe vusi musi ket matlala le bakusiwa mo ho lena ba bararo ba hlahella ka pele ho le khotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg. Letuna la bophelo provinceng ya Free State Monyatso Mahlatsi o nehelana ka di ambulance sepetleleng sa lebatuwa sa Bongani Welkom. Ka ho leleng mogatlo wa naha wa ditekesi wa Afrika Borwa Santaco o bontsha ngongore ho ya bona ka phokotseho ya bapalami haholoholo ba kenang maetong a lebang dinaheng tse ka ntle. Re tla buisana le bona ka taba ena ho utlwa hore na ebe ba re batla sebetsana jwang le bothata bona bo batobileng. Tsena le tse ding ho imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa ra ya le shume le metso e medi ke le buile ha go lothule
3: ke le bahle di magzo ha se mahem mamedi re tlo kena se khutlaneng mo re qoqang re thusa batswadi ka khudiso ya bana ba bona re bua ka ditaba tsa bohlokwa haholo bekenye fitileng ha ba hopola hantle re ne re bua ka taba ya bohlokwa hore na kana kwangwe o bona ngwana le bohlale lapeng mona empamane sekolong dintho di satsa mai hantle dithuto tsa ha di satsa mai hantle me re le ra o tlela setsebi ka tsona ditaba tseo me ka jeno he re bua hape ka engwe ya dintlha tsa bohlokwa haholo lona batswadi ke a tseba hore ba mang ba hlokolosi haholo ka yona taba ena ya hore bana ba be le metswalle ha e ba ke ngwanana a be le metswalle ya bana ba bashanyana ha e be ke moshanyana o fumane a rata metswalle ya bana ba banana dilemong tse tlase re bua ka dilemo tse tlase mo mamete motle re ke re utlwa fela hore na e be ha ho le jwalo na ke seo o se dumellang jwalo ka motswadi ha ba qala ba hlalefa ba re ke na le chomi tsa hae o fumana hore ke bashangana le ngwanana le moshengena yona o fumana chomi tsa hae ke banana ebe o seya moedi jwalo ka motswadi ha o fihlwa kae ke taba eo re tlang ho e sheba ka jeno me rena le moedi ya tlatla buisana le rona ke me Florina Sizani yena ke clinical psychologist re tla buisana le yena mabapi le sona sehlo seno mohlomong re ke re o first baka le wena motswadi hore na ebe wena ona bothata ha o bona ngwana wa hao hona dilemong tseo tse tlase tseo a se a bonagala metswalle ya hae e se e ba ya lehlakore le leng o seke wa fetwa ke ditaba tseno he ka nnete re a tseba gona le bana ba bang ba ikgolelang ba rata gore na ke le moshanyana ke tla ipapalela le banana e mong ha e le ngwanana o bona e le ntidi ya bashanyana ka nako tsotlhe jale ke yona taba eo re tlang go e bua tsa le setsibi sa rona ka jeno le wena motswadi ebile re o mema gore na ebe wena maikutlo a gago ke a feng mabapi le taba eo le gore na o seya moedi ga o fitlhwa kae e re konkele pina e tla ka Zahara o teng Inameva

Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tsholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi e leshome le metse robong a metsotso pele hora ya leshome le metsemedi. Dumelang hle batswadi, dumelang bahlokomedi ba bana. Ke nako ya hore re ke re be le ditaba tse le amang le bana ba lona. Me rena le moeti ke mme Florina Sizani, yena ke clinical psychologist o santse a le teng mohaleng kwano mabapi le sehloho seo ke ileng ka tshopi jana gore re tla setshotla ka jeno mo re tlo sheba gore ka nako nngwe o fumana gore ngwana wa hao o ba le dikamano a rate go bapala ha eba ke ngwanana a rate go bapala le bashanyana, ha eba ke moshanyana o bone e le ngwana a ratang go bapala le bana ba banana, na ebe mohlomong phoso e teng moo, mme gape o seya moedi jwang jwalo ka motswadi ha ditaba di le jwalo. Mme Florina Sizani, dumela mme.
2: Ae, o tsholwana le mamamedi.
1: O a phela mme Florina?
2: Ke a phela, mme re phomotse ka U-Day. Re tsweletse go batla, re phomotse re ba tshwadile fela di-TV. Re mametse le di-radio, re phomotse a monate ra pela.
1: Ah, re a leboga hle mme, re lebohile gagolo. Mme Sizani, mabapi le setlhogo sa rona ka jeno, ga o ka sheba gagolo bana ga ba se ba le dilemong tsane tsa botlhano go isa mane go leshome. Go batla e le ntho e tlwaeleileng go bona ba bapala mmogo e le banana le bashanyana. E be mohlomong o ka hatiseletsa hodima taba ena gore na e be e hlile e fela e le taba e tlwaeleileng eo o bileng o ka reng batswadi kapa bahlokomedi ba bana ga ba lokela ngongoreya ka yona.
2: E tlwaeleile o tsholwana gore bana o tla fumana ga ba le mane dilemong tsa bo 5 go fitlha go bo 10. Ba bapala le bana ba reng ke the opposite sex, bashimane ba bapala le banana. Ke ntho e le gore e tlwaelegile and healthy. Ke ntho e le gore e itekanetse, ga se motlolo. Batswadi ba staeng ka gore ke motlolo ga e le gore ke bashimane ba bapala le banana. O ka fumana le mo ba dulang ba bangwe le from di-families tsa bone go na le bashimane kapa go na le banana. Ya ba thusa bana ba bannyane gore ba age ntho tse godin di-social skills, dikamano tse e le gore ke tse gantle le opposite sex. Ka opposite sex e le gore motlhomong ke basimane kapa e banana, and le ntho tse re di bitsang ka sekgowa, a ke tsebe ka Sesotho re re keng di-gender stereotypes, e le ya gore banana batse kapa basimane batse nkare ra ba leibola. E botlhokwa gore ba kgone go bonana jwale ka batho, and-e ba kgone e se ka ba gore ba bona nkare ke motlholo le rona ga re ba bona ba le metswalle se re tshoa kapa se re naganne ntho tse dingwe gobane e naturally. Especially ha ba tsala mane sekolong kapa ba le mo kretšheng, o fumane gore ba kgona go etsa dikamano tse di healthy le bona jwale ka tšhilo kapa le mo the neighborhood. O fumane gore ba kgona gore ba bapale ka tsela e jalo, e etsa gore ba kgone go hlompha o e le gore ene ke moshimane kapa ke ngwanana. E ba etsa gore ba kgone go hlomphana, ba tsebe go tsebana hantle kore la se ba godile ba tlo ba le ntho re reng ke di-healthy adult relationships, gore se ba tseba gore ba etsa ba tlhomphana. Re se ka nka gore ra tseba gore go na le ntho tse mpe tse etsagalang. La e le gore ke banana fela, ke basimane fela, ke mosebetsi wa rona as di-caregiver kapa di-parents or di-guardians, mme re sheba bana gore bana ba bapala hantle. Even la e le gore ke banana le basimane ba bapala, re tsebe gore ba treatana hantle normally, ba kgona go support-ana, and re ska e romanticize e le rona. Nako nngwe bothata ke rona batswadi, re iketsang ka re a bapala, re kenya kelelo tse itseng baneng e le bana, he-e ona ke boyfriend ya mang-mang, ona ke girlfriend ya mang-mang. Ga gole ke rona batho ba bagolo ba re retse jalo, be re ye kankare tswane le opposite sex ha se ntle normally re ke tsang ka re radio ka mare yo ke yeo re shebe hore ke peo mang e re jalang la ke le banyane e wena o tsenyana le mang mang wena ke mo khonyana o ne ke makoti wa ka ke rona ba re etsa gore ile gore jwale re tsa e re ra batiza ka mo ra romanticize ka re e ka ka re jwale ke kamano ya batho ba bagolo a re ba thuteng jwale ka bana ke bana bana ba bapala ende o kumane na go nna ba maketse motho mong o sa bona ntho ya o mong a rota ke yone jwale ha se bua ka bo di boundaries yeti re ba rutya hantle le teng ha o abnormal e tlo re ha e bona o tlo makala motho mong e mong e go na le banana fela hae ye mong ke ba tsima ni fela ha mo tsheba ke mo jwale re tla be re ba ruto re wena ha o tlhika ya kwana wena o shebe kwana le ska bela shebana mare le teng re ska ye ka nkare ke motlolo go ba le lena ke re tla ba tsheli re e mang ye le ona ona le ni ene ha o motsa dipotse o mo arabe ka levele ya ga ya bongwana a re hopole gore ha ba hola bana ba ba curious ya kiri o santa bona re e mang gona le di karolo tse ke ni le mo bona e di sa tsone le nna ene ka kuma nna tonga ba mo kgobokanetse ba mo shebile gore go etsa halang o mo tsitsi ya hanse o tsaba ba screenela go normali mari o etse yona ntse re ya ka yone re ke nne ntse re re ke di boundaries go bane ha ba se ba understanda ie sa gore ba tsebe gore e gona le di limits tse itseng ntse ke ile gore ha ka tlame ke tshware le na ka ntshwara ke mo ile gore le rona ha re ba ruta di body parts ja le batswadi le sekolo ba rutiwa dikarolo tsa mmele gore ena ke eng ena ke eng le bo di kind of touch ke yone ebile nako e hantle ya gore re ba rute gore ga motho a o tshwara tsena kapa le tšhomi la e le gore ke ngwanana ke ngwanana se re tseba ke ra o sa tshwana le pele ra tseba ngwanana wa tseba o ratana le ngwanana mosimane wa tseba o ratana le mosimane ga o sa tshwana le pele re rotela ke di opposite sex o ba rute dintho tse botseng di kind of touch gore ga a o tshwara tsena ga a o tshwara mo ga wa loka le nna ke o tshwara ga ko tlapisa ka tsela e jalo re ruta bana meedi o tlo kgona o tlo o tla a tlo kaisa ga e bane go na le e mongwe e le gore motlhomong a bapale gantle le bona gore mang mang ene ka mokgwa o e le gore o ntshwara ka teng ka mokgwa e le gore la re bapala le dipuo tsa gae ga di gantle ga ba bapala le di-opposite sex jalo re organize dintho tse boteng di-play dates kore e le gore ba bapala le bana ba ba ba tsebang ke kgona gore ga bana bana ba tle motlhomo go na le bo di-jumping ka tsebe kapa go na le eng di-game tse e le gore ka nako e nngwe di ya ba ruta ka bomedi o kila bona nako go ka fumana ba bangwe go na le bo di-stop light game a tsebe gore motlhomong ga o ba thitsa gore when to say stop ka tsela e jalo ke tsela e le gore ga e ba tshose a tsebe gore oo go na le ntho o ke no ee ha re no motho na wa hana ha a re nisi wa dumela o ba ruta le ka mmele ya bona jwale di-boundaries ga ntse ba bapala dikedikeng
1: gannyane fela mme Florina re ke re fete fela ka mone ka mabenkeleng re ya gotlha gannyane fela mme
3: Clientele e mona go sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: yakhala mo sampi e gotlile e tšhesa go feta pele
5: Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Ke kete ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Fuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visual, DJ Khotso, Pau tisetsa mollo, ho Sun Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso supile Mphupjane. Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesong. Sefete, ke Ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag Ziyakhala mo Sun City.
1: Mamedi ha re bua ka Sun City se re bua fela ka Moqebelo bekeng etla e Moqebelo ho feta Moqebelo ona fela wane ke nako jwale ya hore batho ba lebe ka Sun City ke tsapa re ntotsa ha di lukile ngwane se ntotsa ho di lukile mamedi re ntse re bua le Mme Florina Sizane haiba mohlomong hona le seola ka tsang tshwaela ka sona a korletse 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro yona ya mohala mona mo rentseng re bua ka bana ba tshehang setswalle le bana ba bang o fumana hore ke ngwanana empa o ithatela ho ipapalla le bana ba bashengana o ntsa hlalosa taba eno le hore batswadi ba tshwanetse ba kene kae ba se moedi kae ke yona ntlha yeo a ntseng a bua ka yona mo mamedi o santsa le teng kwano Mme Florina ha re ke reng ke a le mong re utlwa rona o reng lesedi dumela etele kae Mme ke tsone tsena Mme o tla diletsetsa he ha ntate thuso wa kena ka 12:30 ke a leboha lesedi FM dumela.
6: Dumela me.
1: Hello me.
6: Ketele ka me.
1: Amunat.
6: Ke kopa thuso ka ntate. O batla ID.
1: Askisi me, butle pele hle mogodi. Le sa di FM dumela.
7: Tsuli.
1: Hai, ngwane se le kai?
7: Hai, o ntsha ka go tsuli. O ke nna le thata.
1: Ah, hotata, le kena le bangata nnake. Impa he ke mo okene wa bona lehlono.
7: Ke tsone ne tsene bua, ke le bua. Ee, le tla ba nna ka nnete, matsinya na a hona le ba di ntse di fetile ha hono. Ba ba ne kutse ke tshaba bane. Bana ba bana na ba se banka ka go ya boshimane hona jale. Ba shimane se banka ka go ya bongwana na, so e di kutse ke tshaba ka nnete.
1: O wena. O
7: la tsena matsinya na.
1: Ee, le ha ile dilimong tseo tse tlase tseo jwalo ka ha re ntse re hlalosa.
7: Le ha ile dilimong tseo tse tlase tseo ne ntse le kotsi.
1: O bone ka
7: rona. Ha ke tla mo ruta gore le tla go la ha ke le fili.
1: O bone ka rona a ka hola ka yona ntho eo.
7: O hle se ntse ba hola ka yona, ba ina le mona se ntse ba bona le ha ba tsamatse le mona se ntse ba hola ka yona.
1: Ho lekile mogatsi wa tele bo.
7: Ke le ha se le tsene la mogatelo mo hle o tsene ba.
1: But eh re tla bua mogotsi ka megapelo. Ke le bo le sedi dumela. Hello.

0: ba batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolleng.
1: Ha se mo he Mrs. Zaneka motsotso fela hona le mme ya reng ore wa tshaba hobane o ya a bone jwale nakong ena e re phelang ho yona bana bana ha e le ngwanana a rata bashengena o qetela jwale a sa nka mekgwa ya bashengena ka hohle-hohle a sa hohang a sa tloa ho ba ngwanana jwale utlwa a tshaba ke re na jwale e ntse e le dilemong tse tlase jwale o bona a tshoa arai nna ke a tshwa thui ho latela ntho tse re di bonang ka jeno jwale ha re qetela fela o ka lakatsa o reng ho batswadi le bahlokomedi ba bane.
2: Re ntse bana jwale ka bana ka motsisa mme ka motsisa hore ka nako nngwe ga go tshepagale mare re kgone o fa bana monyetsa wa gore ba be bana o tlo tseba jwang gore no ga e le gore ga re morute gore go na le basimane lefatsheng mo go na le banana lefatsheng ga no tseba ga ke re ngwana ke gore fela rona re dile re ba ruta mare re se ka ba batho ba le ba e le gore re kenya bana le thoo as long as ngwanaka ntle e le gore ke a bona gore go na le ntho tse e le gore ga ke di utlwisise ke le motswadi and ke kgone go ruta gore a sente ena gobane yena ya sekolong se sengwele o ntse go kopana le basimane mare ke mo rute di-personal limits ke mo rute bohlokwa ba go ba le mele because ga ke etsa jalo ke a mo empowera ngwanaka gore a kgone go navigata bophelo a kgone go ba le ntho le emotional intelligence a kgone gore kere le maikutlo a tsile go tlaletsa mare ga ke kore ke mokwaletsi ke dula ke tshoa ke tlabe ke ketse go bisa ngwana ya dulang a na le letshoo a ba naana gore motlhomong bashimane ke digogo o a e bona ntho eo yone ke a eikositsa mare ene a bapale karolo ya botswadi a se ka dula a kwaletse ngwana mare a ba rute bedisa le dikeile tse dingwe tsa dikereke ga a ka sheba gantle di na le dipilo tse itseng gore ga go tshwetsiwa bo di-group games di na le melao ga go te nako nngwe dula kgoneng ga gothe ke story time kapa gothe a re bapaleng gamenyana e itseng ke chess kapa ke ntho nngwe le nngwe e na le molao bophelo bo jwalo ke go moruta fela and-e bana they learn through play
1: mme Sizane ka lebaka la nako e re ke tle ko leboge mme o buile taba tsa bohlokwa ka nnete tse ke naganang gore di tla thusa batswadi gore ba kgothaletse bana ba bona jalo ka o se o tlhalositse gore e thaya dikamano tse ntle bakeng tsa bana le gore e ba fa monyetla wa go tseba ntho tse itseng mme ke a lebogatlhe ka nako ya gago ga re kopane gape nakong e tlang. Thank you. Mamedi re felela mona ka itlhabolole tholwana moletsane maletsa se se jake ya DJ Lovers ha re kopane gape le wena hosane lenaneong lena la itlhabolole re tlabentse re o tshwaretse ditaba tsa bohlokwa ebile e le labone e le letsatsi le ikgethang leo re o bapalelang mmino wa sedumedi o seke wa fetwa ke mananeo a tla latela kwane tshebeletsong ya lesedi re

0: ke lebuile ha go lo Kenny Modupi ka ditabatseno sa hora ya leshume le meso e medi mo mamedi se latelang etaba sa hora ya pele ha jwale le kenang lenaneo ke la ditaba lona ke imatlafase le tla hoena harampa ya mosiare ka jeno ke laboraro la la leshume le meso e supileng go di ke ya botshelela ya Phupjane selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng ka jeno mohlophisi wa lena le imatlafase ke morapedi Sekgwane Stanley Motsatebe ke yena ya re laolelang gaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa hafolotse re na le wena o twa ga jwale go fitlhela ga meso se tabele mashume a mararo ka morao hora ya leshume le meso e medi hopola hore lenaneo lena le imatlafase o le tlisetswa ke SABC News re kemetse ha re kgethe nku kapere dumela mo mamedi Hagela kula seo re tla o fatsona ho lena le imatlafase e ka jeno vusi musi Kate Matlala le bakusiwa mmoho le yena ba bararo ba hlahella ka pele ho lokotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg. Mokgatlo wa naga wa ditekesi wa Afrika Borwa Santaco o re o ngongoreile ke tlhokomelo ya phokotso ya bapalami hagologolo ba kenang maetong a lebang dinaheng tse ding. Ho sa le jalo e le karolo ya ho thusa ho potlakisa phano ya ditshebeletso sa bophelo lefapha la bophelo ka jeno Free State ba nehelana ka diambulense sepetleleng sa lebatowa sa Bongani Welkom. Tsena le tse ding ho lena le imatlafatse ka jeno empa pele ho moo ha re fetise mabenkele.
1: Halagasha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bag. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paofeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mamelang, nao lemo tse 18 ya ho 30, ebe ka moreha ho eo fatshe bohlokwa, ke nako ya phetoho. Pimp My Room ya Cashbuild e kgutlile. Bahlodisani ba kgethuweng ba fuwa 10,000 rand ya ho tafatsa phaposi, le keletso tse babatsehang ho tswa ho balekane ba rona. Mohlodi o fumana moputso o moholo wa ho fihla ho 60,000 rand ho qetella ntlafatso ya hae. Latela Cashbuild ho social media hore o be haufi le ho fihlela ka morao ya ditoro tsa hao. Cashbuild.
0: Mamedi metsotso ke erobong ka morao hora ya leshome le metso e mmedi ditaba tse ding esentseng di hlahella ke tse bontshang ha e le hore moetapele wa bofederale wa Democratic Alliance Monghadi Lewis o bolela ha e le hore o ngolletse ho moporesidente Cyril Ramaphosa mo etsang dikgothaletso tsa hore ho etswe diphetoho kemeding ya mokgatlo wa DA ka hare ho puso ya kopanelo. He Lewis o bolela ha e le hore sena se entswe ka mora hore ba tle ba etse ditlhatlhobo tse itseng ka sehlopha sa emetseng DA ka hare ho puso ena. Tlalehong ena ya bona ba boletse ha e le hore Willie Ocamp ke yena ya tla kena dieteng sa John Steenhuisen eo e leng hore e nentse ile letona la sa temo ho pula hore ha jwale e santsaneng e le dikgothaletso tseo ba di yentseng mona ba hlalosa hore e sena ke ka mora hore ba tle ba kopane maobane mo ba neng ba lekola setlhopha sa bona se ba emelang ka hare ho puso ena ya kopanelo Hari ke na ho tse ho di tlhopisitseng mogato wa naha wa ditekesi wa Africa Borwa Santaco o re o hlokometse phokotseho ya bapalami haholoholo ba lebang maetong a tsang ka dinaheng tse ka ntle. Sena se latela letoto la boipelaetso kgahlano le melata e seng molaong le dikopo tse ntseng di eketseha tsa hore ba tsamaye ka rona ya Africa Borwa melata e senang ditokomane. Santaco e re e tsietsa dikopo tsa diphetoho empa le ha o le jwalo ba hanyetsana ka mata le ketso efe. Kapa efe e ka e sang ho libiswe ho thibelong ha mebila kapa ho sitisa disebeletso tsa dipalangwang re buisana ka sena le mmueli wa Santaco yena ke Rebecca Phala me phala ro amoelo le CDFM
4: ya ndabora
0: ke dimelisa le ba jole ngongorewe ya lena ke ho bontsha hore le hlokometse hore ho na le phokotse ho bapalaming ha ho ho ba le bang maetong a yang ka dinahintse ka ntle ho Africa Borwa le ho kena jole bothata bona le bona bo se bo le a mehakakang ha esali ho ba le phokotse ho ena
4: ke nnete ka mola ka toropokgolo ya Johannesburg di-taxi rank tseo di nang le dipesana goba ditekisi tse di šang batho dinaga mabapi ka mo sadeke tša Africa di thomile go bona phokotsego yeo e leng gona ya banamedi kwešišo ye e beng gona ke gore ba bangwe ba bona ke bao ba šetšeng ba boetse magaeng a bona gomme mola ba bangwe fela ke mahemhema a bolelwang mo fashe gore motlhomongwe ke batho ba e ka ba le goreng ba iphitlhile e le gore motlhomongwe ba tšhaba gore ba ka ba ba feleletsa ba go ba ditso seoe se mo raya gore bele ka kgobo eo e nngwe le nngwe re e le goreng re be re tlwaetse gore re šoma ka mokgwa o itseng go fitlheng gabe ya le re setse re thomile go bona gore letseno le thomile go fokotsega seno go raya gore letseno la rena gona ka mo matlhakoreng ao le tlo amega go ya ka seo e leng gore se ya diega go fitlha ga jwale
0: jale ga e le mo na le bona gore sena se tlotla se tlo ama lekeno la lona go na na go na le mekgwa e e leng gore motlhomongwe le rera go tla ka yona go leka go kwala segeo sena se sentseng se bonagala
4: go fitlha ga jale re tlo fetsa fela ka go lebelela gore na ge ditaba dintsi di ya pele di abjang ka tlhago kgwebo e ya fashe le godimo ga e dile e eme mo letlhakoreng le le tee go fitlha ga bjale re ka sename ra re setse re na le tsebo ga botse gore na re tlo feleletsa re dirileng ka gore ga re kgone go tsema gore na motlhomongwe ka morago ga letsatsi le le la dipeti go tlo fetoga go fitlha kae kudu ka gore se segologolo se re se lebeletseng ebile re se tlhotlheletsa ke gore mmuso wa gabo rena o gate fashe ka taba ele ya go netefatsa gore ke fela batho bao ba nang le ditokomane tsa tshwanelo bao ba leng mo Aforika Borwa re mabelo ka kgwebo e tlore ba fela go lekola kwa le kwa gore na re thiba-thiba kae e fela ga se mathomo kgwebo ka tlhago e na le nako e le gore mešoma botse e na le nako e sa šomeng ka botse
0: jone ka e le mona o tlhalosa mme phala re a tseba gore re tlhokometse go nyolola ga ditefelelo tsa ditekesi kgweding e fetileng jale ke mo na le tobana gape le phepetso e nngwe ya go fokotseya gagolo ya palo ya bapalami nna re ka bona sena se lebisa mo lona le kankantleto ya go boela gape le eketsa ditefelelo tsa ditekesi
4: e re matlhomo re bontshe gore ga se nomoro e re ka e bitsang gore e re amele gagolo ka gore ke fela bao e leng gore ba sepetsa batho go tswela ka ntle ga naga e fela bao e leng gore ba sa sepetsa batho ka mono ka Aforika Borwa ga ba tla ba itemogela motlhomongwe go theoga kudu ga dinomoro ge go oketswa tefelo ya ditekesi go na le mabaka a mantšhi ya go fapana le go fitlhela gape ya le o tla gopola maloba ge re be re bolela le lena re ile ra bontšha gore ge re šala re oketsa tefelo ke ka lebaka la goreng re a bona gore re a tlotsa re ka seno tswela pele go oketsa makhura ka gore re ka tla re feleletsa le gore re tlosa batho mošomong pele ka ge ke bontshitse ke mathata a batho ba kgwebo ba kopanang le ona nako e ntšhi leng yane ke ka fa o le bonang gantšhi re feleletsa re re o ka re mmuso wa rena taba ela ya thego ya mašheleng e e bitswang gore ke subsidy ka seesemane nkebe ba phakisa ba e fitlhisa gore re kgone go hwetsa thego e e tlhokegago ga bjale ga re kgone gore re ka feleletsa re re tefelo ya mašheleng a tekesi e ka oketswa ka lebaka la gore dipalopalo tsa banamedi di fokotsegile taba eo ga se atlha ya fitlha mo e le goreng e sekasekilwe ke boetapele ga re kgone go e kgontisišetsa go fitlha ga bjale
0: me phala ga re lebogagolo ka nako ya gago
4: Botswana.
0: Mamedi eno ke Rebecca Phala yena ke mmoli wa mogatlo wa naga wa ditekesi wa Afrika Borwa Santaco. Ditaba setting hape etsenseng di hlahella di bontsha hore ka mane ka Thembisa sepetipeti le phalo ya sepetipeti e emisitswetsi. Tikulohong ya Andrew Mapeto Drive hona mo Thembisa ka botshabela ho Johannesburg. Sene ke ka lebaka la boipelaetso bo gahlano le melata e semolaong e bileng e hloka mangolo. Bongata ba batho ho hlaloswa e le hore ba tshwere melamu, ba tshwere dintho tse fapaneng e le ha ba kene mohwantong ona o dibileng stationeng sa sepolesa sa Thembisa. Ho hlaloswa e le hore mohwanto ona o hlophisitswe ke Muitseki wa diketso tsa ya gatlano le diketso tsa ditlolo tsa molao e buetse hape e le nkgetheng wa boramotse wa mogawa Action SA Money maspaleng wa Ekurhuleni Xolani Khumalo. Ba ipelaetse ba lebile stationeng sa sepolesa mo bareng ba batla re seponisa senke bohato ka seo ba tlhalosang ka e le gore ke o keketseya ho hoholo wa diketso tsa ditlolo tsa molao tikolohong ya bona mo ba bileng ba bontshang ha ba belela gore ke diketso tse etswang ke melata e seng molaong. E mongwe ba ipilaetse Simono o bontshitse ha e le hore ba tla tshwara ka thata boitsekong bona bo baleng ho bona yena motho ya eteletseng pele mohwanto ona e leng Zandile Dabula. Ha re boela re tswela pele metsotsong ena e leshome le metso e supileng ka morao hora ya leshome le metso e mmedi, re fumana hore ka profinsing ya Free State e le karolo ya ho thusa ho potlakisa phano ya ditshebeletso tsa bophelo. Letona la Lefapha la Bophelo Monyatso Mahlatsi profinsing eno ba nekelana ka diambulense sepetleleng sa lebatowa sa Bongani se Welkom ka jeno. Tonakgolo ya Free State Queen Letsoha Mathaye le yena o te mosebetsing ono sentse re buisana le yena letona Mahlatsi e kwano mohaleng. Letona, ha re o amohela tshebeletsong ya le CDFM. Hey,
5: ke a leboha hle a se dimaka tso re go dumetse wena mo yi fola ba manage ba hao ke tsa tsile le o kithabileng ha ho loka lona lena
0: ke utlwisisa hantle hore o tshwanetse be o gotsofetse ba neng ra tseba re bothata ba tlhokeho ya di ambulance ka hare ho province ya Free State ke ntho e hlo ba mboko mme e etsa hore le senegelane ka ditshebeletso tsa bophelo ka tsela e nepahetseng ho bakudi le sechaba ka kakaretso jole le bona sena se tlo le thusa ha kakang ho fokotsa kgatello e o lenang le yona.
5: Wa tsaba re dile tlasa mathata a maholo nako e telele mo e leng gore re sebetse ka dikoloi tse tsofetseng tse tsamayang di robeya mme tse dingwe o fumane di nka dibekebeke o ya dikgweding di dutse digarageng mo dilo lokiswa teng. Jwale ka jeno re batla re phomola moyeng gore re fumana diambulance tse 15 mme re na le tshepo ya gore e tla fetola tsela eo re arabelang dipitso bakeng sa ho lolata bakudi ba rona mahaeng le hohle mo ba sebeletsang teng gobane ebile dikoloi tseo re di amohelang ka jeno di kgona hore di sebetsane le bakudi ba tlwaelehileng gore ke sebedise lentswe le tla utlwahala le bakudi be e leng gore ba lebeletse bo e leng gore ba tlo pepa. So re thabile haholo ka nnete gore re fitlhetse boemo bo jena ka jeno ebile re le mona Bongani Hospital.
0: Okay. Le tlo ntse kopa o tsware ha nyane fela re fetise mabenkele e tla re ha re khutla re tlo tswela pele ka puisano ya rona.
6: Yipehe monyetleng wa ho haba seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinners on the Jackpot Race. Fetcha fela ka 2 rand ka pao feta dipapading tse hlwauweng. Tsa habanero ka laboraro le leleng. La bohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000, etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.
8: Big Red Weekend ya Shoprite e khotlile. Ka matsatsa mane fela o boloka ho ya ho 50%. Di solong tse jolo ka 2 kg ya renowned French Paloni ka 50 rand fela. Reka di 2 liter dife ka pa dife tsa pedi tsa Oros flavored concentrate ka 65 rand. O reka di 750 gram tsa pedi tsa Ellis Brown coffee creamer ka 89 rand fela. Di 250 ml tsa mifuta yote Vaseline petroleum jelly ka 38 rand e lengwe. O reka le di 500 gram tsa pedi tsa Salad laundry bar ka 36 rand. O boloke 17 rand. Di fumana ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
0: Mamedi ntsereselo pele ka lenaneo la ditaba la imatlafatse re buisana le letona la bophelo provinceng ya Free State ke letona Monyatso Mahlatsi. Letona o bontshitse ka moo le kgotsofetseng ka teng mejolo motho a ka botsa gore na ebe ha e le mona di-ambulance di le teng le ntse le leka gore le di eketse basebetsi bona na ba teng ba lekane bakeng sa gore ba tle ba etse mosebetsi o etswang ka tsona di-ambulance gobaneng ke a tseba gore basebetsi ba bangata ba di-ambulance ba tletle ba ka o se lefuwe ditšhelete tsa bona tsa go sebetsa di hora tse eketsegileng ka lebaka la go hlokeya ha palo ya basebetsi
5: re ke di koloi tse re di fumanang hona jwale haholo ke ho latela ho replace di koloi tse re na le tsona tse se maemong a matle jwale ka ke hlalositse hore boholo ba tsona di se di batla ditsofetse me ho no bolela hore re ntse re na le basebetsi be leng hore ba ntse ba sebetsa ka dikoloi tsena tse gathetseng mme ke na le tshepo ya hore sena e tla ba a huge relief sebakeng seo empa hodima moo re tseleng ya hore re hire basebeletsi ba rona ka ntho di-leveleng tse nepahetseng re na le about 130 ya bona e rileng ra isa sekolong gore ba upgrade maemo a bona go tloa go ba ntsho motho ya kore e be emergency care officer gore ba tsebe go etsa level ene re bitsang advanced life support so re tlo ba hira di-leveleng tse nepahetseng kaofela ga bona empa godima moo re na le dikgeo tse 50 tse re sentse re tlo di tlatsa across the province go lokisa bothata boo le go etsa bonnete ba gore re fitlhelela phitlhelelo ya rona ya gore toropo le torotswana e nngwe le e nngwe ka gare go Freistata e be le ambulance stationang go yona gore re kgone go responda ka nako mo go tlhokagalang gore ambulance e be teng ea re se re lokisitse taba ya dikoloi empa it's only 105 next year re tlo batla another 105 gobane re batla go fitlhelela go replacea 244 eo re ntseng re na le yona gona jwale e leng gore maemo a yona ga sa le maatla
0: jwale le nehelana ka di-ambulance tsena velkomo ka jeno diterekeng tse di nteng go sebetsala jwang ke bone ka le se le fetile go tse ding go nekelana ka tsona di-ambulance
5: beke tsa go feta re neelane ka tsona mane botshabelo re kenyeleditse mangaung kaofela mme bekeng ena re neelana ka tsona mona mare re kentse le distrike sa fetse le dadi le thaba mfutsanyana o tsona re tla nne re etsa jwalo re ye sebakeng se tlhokang thuso haholo go fitlhela re qetile ka yona programme ena
0: basebetsi bona ba reng nna ba kgotsofetse ke o bona sena se etsagala gobaneng ba tshwenye ya le bona ke a dumela ke taba gore ba tlabe ba ganna di-ambulance tse o ileng gore ga di maemong a gantle
5: basebetsi ba kgotsofetse haholo ga ona ntho e botlhoko jalo ka go ba le sesebediswa se sa sebetseng gantle mme tabena ene ba stressa le bona gona ba tlo etsa jwang ka lebaka la gore koloi e ba tsamayang ka yona e ka nna robeya mme e be o jara boikarabelelo tsa gore mokudi o tlaetswe ke eng ga koloi ntse e robeile empa tlasa maemo a na ke thabile go bona gore le bona ba ananela gore re ba fa disebediswa tse sebetsang maemong a nepaetseng
0: ke a tshepa gore sena se tla thusa taba ya tieiso ya go fumana di-ambulance ga setšhaba se tlhoka thuso bakeng sa gore ba fumane di-ambulance le tona fela he ke le buile gagolo ga e le mona o iphile nako wa o buisana le rona
5: le nna ke lebile haholo ebile ke sentse ke bona phetogo ka di-complain tse ke ne ke di fumana go tswa mangaung le botshabelo di theohile haholo e sa le re isa di-ambulance last ke na le tshepo ya gore le gona jwale di tla tswela pele go theoa le mona matšhabeng
0: le tona Mahlatsi re lebile gagolo ka nako ya gago
5: o lebile nna sa mme tsatsi le monate go wena pamamedi ba haule moifa
0: ke le bile haholo mohlomphe ile ho wena fela jwalo mamedi eno ke le tuna la bophelo province ya Free State munyatso mahlatsi a le kamane e ka Valcom sepeteleng sa le batwa sa bongani mo ba nehela nang ka di ambulance ha re le kula ditaba tse ding tsentseng di etsahala sepolesa se thunyeditse ho sehlopha sa baahi ba halifileng ba naha ya Malawi ka di dikulo tsa sentsa nnete mona o hlalosa hore sena se bakilwe ke diqhwebeshano tse ileng tsa bonahala pakeng tsa baahi bana le bahlanka ba tsa bofalli mane holong ya Sherwood Durban o hlalosa le hore holo ena e sale e se e betsa e le sebaka sa nakwana sa botshabelo bakeng sa dikitikiti sa melata ya Malawi bakeng sa dibeke tse ka bang tse pedi ka lebaka la ditshoso tse hlalosang di ntse di etswa tsa batho ba kgahlano le melata e ka re Afrika Borwa ntle le molao ba melatena ha jwalo hlalosa hore ba ntse ba emetse hore ba tle ba nkuwe ba isiwe naheng ya bo bona ya Malawi mme ho thwe sitsipano ile ya eketseha ha e mong wa baahi bana ba dinaha tsa kantle ba ne ba lokela hore ba tsamaye ba kengwe koloing ba lebe makgotleng a dinyewe mme ba bang ba bona ke mo ba ileng ba qala ba bontsha kgalefo ya bona ke ha o tla ba le morusu ona empa he le ha o le jwalo ho arabela tabeng tsena tsa bona Shepherd Bushiri ya ipolelang ka hore ke mo profeta ho tlale wa ha ile hore o tla romela dibese hona holong eno ya Sherwood ka manika Durban ho thusa hore ba ahibana ba Malawi ba tle bangwe ba khutisetswe lapeng ha bo bona sena ke ho ya ka ba ditokelo tsa botho Malawi le ditaba tse amanang le tsamaiso ya puso e lenge undule muwa kusungula o bolela ha ile hore mmuso wa naha ya Malawi o ipile ditse bakeng sa hore ho tle ho fane ka dithuso se tla thusetsa bakeng sa hore diketekete tsa baahi ba naha ya Malawi ba teng ka rona ya Afrika Borwa ba batlang ho kgutlela naheng ya bo bona ba tle ba tsamaiswe mme ba lo fihla ha bo bona ka polokeho mwa ka sungulu o bolela ha ile hore boipiletso bona ke bo potlakileng haholo mme ba batla ho netefatsa hore baahi ba Malawi ba kwano Afrika Borwa ba kgutlela naheng ya ha bo bona Haritla province ya Free State di tabatse dingi tse amana le magotla a dinyewe ba belelwa ba bane ba lebelletse hore ba hlahelle ka pele ho le gotla la dinyewe la magistrate wa Bloemfontein bona ba hlahella ka dikoso tse kengeletsang ho hweba ka dithethefatsi tshenyo ya thepa mo lo hlasela mapolisa mmueli wa sepolisa sa Free State Brigadier Thandi Mbambo uri ditho tsa sepolesa tsa lekala la le gahlano le diketso tsa ditlolo tsa molao sa provinceng ba ile ba kena mosebetsing wa phenyekolla sebakeng se seng ka mane ka Joslovo Heidedal Mbambo o re sehlopha sena se ile sa leka le hona o kena ka hare ho enngwe ya matlo moo e leng hore monna ya dilemo tse 40 a na le metso e mehlano eo e leng monga sebaka sena o ile a lokolla dintja tsa hae e sa di-pitbull ho maponisa a mabe di ne ore sehlapa sena se ile sa hapa dithethefatsi kapa sethefatsi sa crystal meth ho kenyelletswa le tšhelete e sa hlaloswang hore na ke bokae e ho dumelwang hore e ka nna ya ba ke e fumanweng e ka lebaka la ho rekiswa ha diketso tsa dintho tse amanang le ditlolo tsa molao ke tse ding tsa ditaba tse ntseng di tswela pele ho etsahala kwano Afrika Borwa ha re boela re bona hape hore hona magotleng ao a dinyewe ke moo e leng hore Vusimosi Kat Matlala o hlahelle se ka pele ho le gotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg yena mmoho le baqosuwa le yena bona ke mo e leng hore ba hlahelletse le gotleng lena la dinyewe ga tseba hore Matlala ke monna ya tlale wa hanka hore ke kokonono ya dinukwane mme ho bontsha ile hore Matlala o tlosa ka hore ra mmomori o nyupileng wa ho bolaya garebe ya hae ya mehleng Tebogo Thobejane le ra kgwebo Josi Banyoni mo le sibini sienki mokubung yaneng a sejwa ka lebiso la DJ Vetus ka jeno ke mo e leng hore ho ne o bile o hlahella le leqwetha le letšhala e mong wa baqosuwa ka haka mantaha nakong eo ba neng ba hlahelletse gotla nyewe ena ile ya kgutlisetswa morao bakeng sa hore ho tle ho fuwe leqwetha le letšha sebaka ka morao hore moqosuwa enwa e mong a bontshe hore o nyahlatsa leqwetha le a ntseng a sebetsa le lona mme o tla fumana leqwetha le letšha ke tse ding tsa ditaba he tse ntseng di hlahella ena e re fitlhisa pheletsong ya lena la imatlafatse ka jeno morapedi Segwane ebile yena mohlophisi wa lena la imatlafatse Stanley Motsatebe ke yena ya neng a re laolela kgaso nna lebiso la ka ke dimakatso wa hafolotsi ke sa ntse ke re ho fitlhela re teana gape nakong e tlang ga Modimo o ratile ntlele senya nako ya letho ena jwale nako ke ya hore re fetele lenane wong la jwale ke nako le thuso motaung tau ke se

A ko le bohle mo mamedi motle a dumela ngwaneso ke bela ha pekere di makatso ko bone ngwana folotsia ha isale ke na lowe na u fela hona tshwale tanki angwe tanki bedi tanki araro motsa teben lowena ke o bone ngwana mme mo lowena mora sekhwane bana be so ke le bowa ere motso tsongwana ntja e kholowa e kene me phethe mosebetsi wa mo mamedi.

sakana sabata dinyana la taule di paka paka mama riere wa dijabato fatla o satawa so tsabeya akala mo fere fere se le moyeng maqhubujwa la qala o thulana wa senya spaka paki Aoba tsena u dimudimu spaka pakeng o tsoro mothemotleng tsa ikholo sa ifihlile nana o le leholo le fihlile nana o le matla le fihlile e jwale ke nako o ka bulela ditshebeletso tsena ka ofela wa dinkwa dikopanyo wa dibeha mona ko jwetsa ntho ikholo ke ke wa fumana nana o le kare le na le shabananga le phano ya ditshebeletso ka wotloa dumela ngwane so ka jeno ke la bararo o bekeng go di ne tlhola matsetsa re shuma le metso e supileng ke le tsatsi fela ho sane bafana bafana ba tlabe ba le Atlanta me tlabe le papa di e kholo ba kopana le macheka ba kopana le ho tlabe ho le buima hona ba tla tlameha ho ilwana sedula matswapong

e rena kwa emetsena ke tle ko fametso tso ko fametso tswana hona jwa le metso tso ke mashoma mabedi le metso etseletsenga go le ba go reng ya pele mo mamedi mo tle ke ko pohlokomele N1 a ko hlokomele mmila bona wa N1 ha o tsama kamane ka bo Kroon start o lo feta ona teng kamane ka bo Kopi ske a o kopa tsela yeno ha intle ho hang tsela yeno ha intle ho hang kolo yawo e ka phetwa a itsa petwe motho motla o ka tswa tseleng wa kena koloi ntseding ke o kopa ha o tsama ka N1 hona jwa le theula lebelo theula lebelo theula lebelo ha holo ha o atamela ka bo Kroon start ba tsobe tso tsema shoma mabedi le metso metlano hantle pele ho hora ya pele ha o tsama ka N1 ke a kopa ngwana methebola lebelo ha o ya watermelon Kroon start man ha intle tsela ina ha intle ho hang ha intle ho hang ho hang ho hang ho hang bile tenga o ka tsama mono e lo re koloi ya hawa ha ina di tire tse hantle tere ha o lo patwa e ka patloa ha le ro tsama mono koloi ya hawa ha ina kore di shocka absorba tse hantle go jwetsa ntwe kholo haibe haina mekokotlo e hantle kholo ena ya hao ene jarang dikoloi a o ka iphumana le tsietsi milona wa N1

0: etele meputso. O bueno boluke. Di sulung se jolo ka 1 kg ya Italian full cream yogurt ka $32.99. Le 47.5 gram ya Jacob's Gold kapa Jacob's Kroning instant coffee ka $49.99. Di fumane mabenkeleng o ohla Shoprite, Northern Cape le Freistata ho fihlela ka 21 sa June. Una le melawana le dipelo. Ha Shoprite fela.
1: Somoya mutemotle metsotso hantle fela ke mashuma mabedi pele ho horam e ya pele na o kantorong ya hao tshwere mosebetsi hantle na ke o kopa ha o le kantorong ya hao a kwetse mosebetsi wa hao ka boqhetseke bona ba haisane a kwetse mosebetsi wa ka boqhetseke rata ntho yetsa o ka ba masipalenga o ka ba mmusonga o ka ba contracting a kwetse mosebetsi wa hao ka boqhetseke Hona le ntho tsenga tatsewa ho bonalang hore rona ga golo ho rona ha holo rona tshaba sesetso re etsa mosebetsi fela ba ne mosebetsi tshwantsuetsuwe o ke a wetsa mosebetsi ona ba tla mpa chalete kgwedi ya fela ke etsa mosebetsi fela ho ba ne mosebetsi o tlamea hore o wetsuwe a ko etse mosebetsi wa hao o rate mosebetsi wa hao ha o tswa o sengwe ya mosebetsing o tswele mosebetsi wa hao me o wetse ka boqhetseke o se ke wa lebella tšhelete kgwedi ya fela o tseba gore ga o wetse mosebetsi wa gago gantle a re ke re tshwaneng le batho ba mane e Japan ga ke re tshwaneng le batho ba mane China mane ga ke re tshwaneng le batho ba mane Mandarin montšha e kgolo e theowang teng etsa mosebetsi wa gago ka boqhetseke ga ke re tshwaneng le batho ba Norway o ska wa mosebetsing fela wa fitla wa dula mono ya ba o duletse ditaba o ya theosa wa nyolosa ke ditaba o dutse cellphone-ung ya gao o duletse ditaba cellphone-ung ga o thuse batho ke ile ka thabela mosebetsi o re neng re le go ona ka bona ka Pimville ga ke bona mafapha mmuso a le teng mono ke bona mafapha a sebetsa ba tshwere ka thata ke rata o le wa lefapha la Home Affairs itse ha ke fitla ke fumane so ena le batho ba ka bang mashuma mabedi le metso meraro me batho bana ka ofela balla ka di ID ha ke ka ka senya nako ke ile ka letsetsa kgaitsedi ya ka mamukubunga a ska ntshenyetsa nako mamukubunga a mpha monna ya tshwereng Orlando me monnenwa a ka potla ko fela ya ba batho bano ba thuswa Hono na le ngwana na hape mono ha tsebe mmae. Ke bana ba bararo mme o tla ba le ngwana a mosia tsa mae a itse ngwana hape a mosia tsa mae e mongwa itse ngwana mosia tsa mae. Ngwana no hana bukana boitsebiso. E bile o tliswa ke motswalle wa mmae. Mmae o nyametse. Jwale le yena a o sinyana o na le bana ba bane. Mme bana bana ba bane ha bana mangolo. Wa le bona ke lelapa le jwang le. Ke ngwana hana mangolo o nale bana ba bane ha bana mangolo gore ke bophelo bo jwang bo ke bophelo bo jwang ke rata ba le bua ba ile ba bua le bana me batho ba o kileng ka ba sia mono ba ile ba sebetsana le bona a kwetse mosebetsi wa hao ka boqhetseke Ntho engwe etsang gore ka jeno fumane gore batho ba re a e mmusong ga rile teng ke gobane go na le batho ba sa itseng mosebetsi wa bona ka bogabane. O ya masepaleng ka nako ena motho o tswile mosebetsing ke ile dijong. O tswile ka nako ena ga ba mo fumane ba mmatla e mongwe o tlaisa nko fela mosebetsing go tloa mona o ile. E mongwe o tlaisa fela molala mosebetsing go tloa mona o ile. Ha ke re sebetseng ka boqhetseke, ha ke re sebetseng ka bogabane. Re ya metsotsong e leshome le metso e mehlano hona jwale pele ho hora ya pele o mametse lesedi FM. Yaba ke fumana lengwalo la pele ntate Thuso ke ile ka qeta matriki ke thewa ka Ordinary Stress. Ke na le lemo tse mashome a mabedi le metso mene ke kopa ho thuswa ka ID. Mme wa ka o hlokaetse, mme le yena mme o hlokala a sena ID. Fela. Nkgono o ile nketsetsa birth certificate. O ile nketsetsa birth certificate. Ke thewa ka mona ka kutlonong Ordinary Stress. ha isale ke qeta sekolo ka 2020 ha ke tsebe re ke iketseng ha ke khone ho ya sekolong ha ke na ID ha ke khone ho phela ha ke na ID ha ke khone ho sebetsa ke na ID ha ke tsebe ke etsewa fela ke tshwere birth certificate e kileng ka yetsetswa ke nkgono ke ngwana ngwanana le motsaka di mashoma mabedi le metsemene ngwanaka le montse o tsa gautseno ke kopa o itlokomele haholo ausi ke kopa o itlokomele haholo hona le lakane engwe tsompa oa o hloe ba lehele go hang o suthepela lakaneno e kotse ya holo bohloko ba lakaneno e tseba holla yalla ke lakane lang me hape ke lakane lapang ya lapa le go lapa le batla dijo ya lapa lakaneno e hlokomele me ha ilapile e kotsi le go feta ge ba o tlalela le yona tlalela le yona e re ke tle ke e fetise tabena he ke e latlhele go moshaneso eo ke sebetsang le ena kwano mona a ka shebe bothata bona ba gao bona gorena ba ka o thusa jwang ke mmotsitse ke re wena na ha a le mane o tswa lesotho na a re ae o tswa mozambique o tswa swaziland ntate ke hlahetse gona mona mehe ha ke etsa tjena ke nka ditokomane tsa gae kaofela ke a di fetisa ke di latlhela go moshaneso mona mokete mona a ke leletsetse ngwana ke no o thewa ordinal le ke le fumane hantle o tshwere dipampiri tsa gae o tshwere dintho kaofela go na le mongwe e ba blokileng ID ya gae jale ga a tsamaya a ilo kopa gore ba e blokolole ba mo batla pomete ba nna pomete e santsane le teng ka nako pomete e santsane le teng gona jale re ya kopa tle lefapheng leno lona fapha lena la bukana tsa boitsebiso lefapha la ditaba tsa selegae woo bathong motho pomete o tla enka kae o tla enka kae pomete a ke lokise mothata bona le ya bona gore go bima gona jalo go bima aforika borwa itsietseng tate Ramaphosa la le kae kapa kae o botswa ka melata ga a fitlha kae o nagana jwang ga a fitlha kae ebile go tlo o romela batho mafatsheng a na rona aforika a ke le sebetseng ka thata mono ke a feta mono wa me ya ke feta ke fumane le ngolo le leng gape mona o llelang banna ntate motaungwe ke bua ka kapa ke bo Kimberly mane dimasepala di sebetsa jwang dimasepala di sebetsa jwang a go sebetse ka thata hle gore di masipala di sebetse ka thata ba fumana bo di grant empa di grant tsene ka re ha di re sebeletse ke le ba dile lengolo leno la ntate ke a bona le ena o bua mantswana ke a buang gore batho ba rona ba sebetse ka thata ka mane ka nketwana ke ile ka kopa bo Bela ba tle ba tlose mme mane metsimane mo a neng a dula teng metsing ke kgola bo Bela jwale ba seba ntse mosebetsi ono mme ba mo tlositse majorong tlhapho ka moo ka nketwana ke a tswa monna o sa tswa fitlha ke a kgola mosebetsi ba wentse gore mme a tloe mono mo mme a neng a dula teng a re ke metsi ke metsi letsatsi le letsatsi ke metsi ke a kgola le mo tlositse banna a seke a dula mono pula diatla gape gaufinyana pula diatla mono ke tla motshwara moshaneso ke tle ke utlwa rona ba ile ba etsa jwang kgotso.

ile ba hlanka ba sebetsana le ba phaphathe hi Durban ba a hi ba thembisa bona ba kene boipelaetsong gahlano le melata mamedi mameletsana letse ding ka botlalo di aga tsa machaba le boema ba le hodimo letsegare lena di latela hanfela ka morasele lekela ke sena.

0: e ha o tsaba o tsabe mosadi he o mano puleng wa nkutlwa he o tibile man
1: hela mahali
0: o tibile puleng
1: o bana ngomaketse tje mo teng ra tshwana mahali puleng wa maoba ha se wa ka jeno kapo o nhana go kentse ke re kwa le ka jeno
0: ku o tsiba o lala taba ka mmeng ha o qeta o amohele dimphotsaka o wetse ka re nna le wena ra dumela a tle o ntontshela pone o ntontshela pone wana puleng ha wa tshwarela se o moleko ma
1: mohale tshwarelo ga e bolele gore ga ke a tshwanelwa ke ditokelo tsaka mphe fela se o nkolotang sona mohale re gaane ka kgotso
0: ela wena mosadi ke o botsitse le maobane gore ga e le gantle ke eng ena e ke o kolotang yo
1: ga o tsebe
0: o tlile ka tukunyana le topo moona mane ka o etsa motho ka o etsa seo le sona
1: polokile ga e ba ke ka mo o bona dintho ka teng mohale re tla bua le maqhwetha mme go tla e tlang ka qeto gore na ke eng se ntshwanelang
0: butle puleng mane ka tata o fela pelo le wena bone go lokile ga e ba he sena seo se batlang ga re
1: buisanemaamalemee
0: a kere ke batla bone theola moa se ka tsamapele ore settlement ya gago ke eng ga fela e se halofo ya ntho tsa ka kao fela puleng mana ko utlwisise le wena
1: o bo ka settlement mogale ya bokae le teng hehe puleng ga re bue hehe ke ntse ke o rata ke tshwanelwa ke 50% ya dintho tsotlhe tsa gago mogale o tseba gantle gore ke a tseba le gore o patile ka di-assets tse dingwe tsa gago a ke re le wena o ikutlwetse gore ke a o tsebe
0: no wa tseba keng e re ko jetse o itshenyeditse tšhelete ka private investigator nyana eno ya
1: gao go jalo
0: ke tlaleile thepa ya ka yotlhe nna mme ke etsa mosa fela gore ke o neele lethonyana ke a o shebela puleng maqwethano gago a thotse settlement agreement go seng
1: mogale ga o itebale o lebetege ke eng o bone gore traele e tlo tlola mogale nna o seke wa ntho aka ka disente tse o tse o ntshepisang
0: disente
1: ke o neile bophelo ba ka kao fela mogale wa nkolota
0: bole empa ke kopile gore re lokise ditaba
1: ditaba
0: ke bone diphoso tsaka mme ke gotlile megwen bona rato laka mane ga re lokise dintho gantlentle kore o batla ke due jwang le wena o kgotsofatswa ke e puleng
1: kopo eno ya di-love back ke pina ya tshwene mogale ya tsatsi le tšhaba le dikelang ga o so fetoe o mpile fela wa etsa tsong yana robala gobane o ntheketse koloi
0: noeeoaneotshwaneaoaleko
1: o bone di sa tloa gore wena ga o so fetoe o ntse o le jalo ebile nna ga tseba ke la ka tlwaela ka batla ko o bontsha gore nanang bobedi ba rona ga tse ba bapala o nagana go kwena fela o tsebang papadi e
0: nanang ao baby ke a o kopabona mmogo re maatlatlhe mosadi waka nagana maemo a nna le wena re ka
1: fitlhelare
0: le ntho e le nngwe
1: mogale wena ga o fane mme o ka setsoe o le ena ke utlwile menyenyetsi ya gore o batla o kenela dipolotiki
0: o kena kae jwa le mo o kena kae mo bona puleng e ke mosebeletsi wa setšhaba le nna gobaneng ke sa tshwanelwa ke ebile nnake seore ke batla setulo sa fane
1: mogale wa tseba o dintho dingata empa sethotho ga se nngwe ya tsone ebile o ka senketse setlatla gobane ga o motho ya o tsebang go nfeta wa nkutlwa o bone mejo mono wa etsee ka rongwe ye mongwe wa batho ba
0: kgathalelang
1: o tseba gantle gona o ela e mone mogale
0: nna le wena e ka re jale re tlo senyetsana nako puleng re loletse go potoloa go se pheletso ya letho
1: le jale
0: tswakabetse sao ameng ausi man o arabe kopo yaka re a tswelela ka go nyalana kapa o nka dimilione tse tharo le alimone ke tsona fela ntho tse nka o neyang tsona tseo
1: mogale o betere ka engwe ga e be nna ke tlo tlameya kore ke amogele kopo ya wena o tlholwa ko amela yaka o betere ka eng
0: puleng e puleng o tlhokomele gore o sekalela go sa ke a bona gore o lebelo puleng o phamisitse mane o lebelo fela ga ke o bone o matha ga ke o bone o matha fela o lebelo puleng o shebo sekawa o tla tswa meno
1: e re ke o botse ga o sheba ga se wena o santse o lela gona jale ga se wena
0: o
1: sure.

0: Hai, monna tut. A go mphitise mona. E le go o nahana gore. Ntengwe le mona mona mona mona ntsho mo yetsa mo montso tsama o mpatetse yona. No ka ba ha ke na tsiba ka ba ke na u.
1: Man, mapakiso. Yo no bua kae?
0: O ka ke. O maketse ka poima ka.
1: E mpo mba no.
0: Ntho ena ya mo halile pule. Ke tsiba hantle o no ile le bona gotla maobane.
1: Eh ke nne.
0: O tla ke hantle o batla go ke etseng ka poko yetse na ngwana a ka hle. Ke empa ke dumelane nna le wena o tseba hantle gona ke ikutlwa jwang ka mohale o ne o lo batla eng moo kapo batla o thabela le sa le ke halefile yolo ka ntsha e tswaletseng kotoponya le sakate
1: mmapakiso man bona ke a tseba re dumelane mmapakiso empa ke entse seo ke neng ke tlameile manto le matsogo gore ke
0: seo no tla bo tlangwe ke
1: go lokisa taba tsa rona botsofading bona ba rona mmapakiso e tswaya ke a bua leshano go gammoo ke buile nnete e tsejwang ke magodimo
0: otlake mohale haloka ebile ga o na le motlhang a tla tlhola a
1: lotilele
0: wena wa tseba jole ke a ipotsa gona o paka jwang leshano le letala jwalo la o gonagane gore mohale o fetile kapa o tla fetoga wa tsaya ntho ya gore bontse o gana dikeletso tsa ka monna ka go jwetse ga ke tsebe gore na o tla tlhokomela kapa o tla tlhapoela ga e le neng ga e le gantle potlaki mogwao o le menemene la molotsana la monna mogolo tsotsi ya le menemene o tsotsi potlaki
1: gobanemompatetse
0: ya
1: pelemapakiso nna ke moruti
0: mmapakisomoruti
1: mogale ke mofile fankgedi e phelang o e ya mohetse o sokologile ke ka gona ke tswang go mo pakela mme ke bua nneteetse jwang ke legodimo mmapakiso
0: moruti wa tsotsi
1: e utlwang mosadi ya ntho wa ka banna
0: potlaki o ko ikutlwe ga o bua je monnaka he o ko ikutlwe je ga o ntse o bua e le gore ga e le gantle o batla gore mogale ya qetelela entseng kapa go na le ntho ya o tshepisitseng yone kapa motlho mongwe o tshepisitse tšhelete ke tsebe osamoa o ka ntsetsa gore mogale o tshepisitse dikete-kete tse magolo nka nna ka kokobela ga ke batle mogale o ikutlwe
1: mapakiso o a tseba gore ke a o rata ebile ke a o tlhompha mme ke ikokobeletsa wena ka metlha mohasadi wa kgomotsang tate empa kgetlhong lena ke entse seo moya wa ka goreng ke seetse nnete fela ya gore mogale o sokologile ke sepakile mmapakiso mme ntho e ke e tsebang gape mosadi wa ka kore o rata ntho tse ntle tse majabajaba ke tsona tse o ko o batlelang tsona fela mosadi wa kgomotsang tate nkutlwe
0: go tla ke monna ka tšhelete yona ke e rata
1: ke a tse
0: le nna ke dumelana le wena ebile ke e rata go feta motlho mongwe ke e rata le go feta empa e tswang go mogaletle monna ka ga ke e batle gobane tšhelete ya mogale ke nagana go kgena thetse madi o tlaeja o le mongwe ga e be o ntsa o
1: thetsaga
0: o konketsa ka yone go tlo o fa
1: tšheleteaa
0: ebile botlhe ntshuthele taba tsago ga ke utlwa di satlhantshuthele ke tswe ke tsamaya ga ke batle tšhelete ya mogale
1: ntele ka mmapakiso
0: ga wena o sa tswe go tla tswa nna go tlatswa a ko ntloeleng ke ke suthe kile podisa tlo ena ka potlaki ke ye gole le wena motlho mongwe ke tla gotla ke
1: podimapakiso ga o tswa ka le matilane ke raga mabota mmapakiso se ka ntshiya mosadi wa kgomotsang tate

0: Ya no, jwale re ka bua hantle jwalo go bona ngwana o se a robetse. Ibile ke batla o nkutlo modie wa nkutlo rena ke reng. O no qala ibile o qetela go hulanya le bitso la ka seretseng ka tsela yo nkentleng ka yona. It must be for the last time.
1: Hande Tefani.
0: Ke o bolela.
1: Ke tsa mosebetsi wa ka mo.
0: O sampam, wa bona ntwe ke yona ke sa batleng yeo. Ya o rubuwe the way o batlang ka teng le nna.
1: A fela ke ke tsa mosebetsi wa ka phoso e ka ha ke etsa ntwe leng ho ka nnete ke a ipatalo. A ke re ke fuwe task ena na ke boss lady.
0: Jwale o na le right ya hore o nka hlole phatlalatsa. Just on the public, just like that. O ntheole seriti modie. E ka re ha o ntsebe wena. Kore o etsa dintho jwalo ka ha e ka ke motho ya hole le wena. Mamela mona ngwana towe. Ha o batle go mpona gore na ke jwang ha ke kwatile nkutlwa. Wa nkutlwa gore na ke reng. O konteke gape. Ee, o tla bona pela di falola wena.
1: Ah,
0: honta Tefania letho mona. Phuta me haswana ya hao. Ke le khutlisetse flete mane. And then tweng we happy. Taba yena. Wa utlwa yena ye e o yentseng ke go hlafa. And next ke le file mbolokeng ke mo file tshelete.
1: Tshelete wetsa.
0: Ya ke mo file tshelete ke qetile le yena. Me ke batla gore o kutlwe hantle. Wena o tlo tlhokisa image ena ye o e sentseng.
1: Atšhe jale ga ke utlwisise ntate Fani o bolela jwang ga ore
0: ga dikonokono tsebeng o mmamele o utlwe gantle seo ke buang ka sone ke re gotlhe mo o ke bitsang setšhaba sena teng o bone pela ka mona wankutlwa kae kapa kae mo o ke buang teng fela o bone pela ka mona.

0: ke o taba metsotso mashoba mabedi le metso ropong a hantle pele ho hora ya ya boraro tla ke ke le ke o kopana le majoro ka mona ka nketwane joro ka ke le ka bua pejana mana uri kutlo rona nkhono ba sebeditse jwang ka yena metsi mono ndate Godfrey Nhlapo re ke moleke kutlo rona ke ya khona ho mfumana ere ke moleke ka mona ke tshware mona ke tla utlwa rona malae o allana ke ya mofumana mongadi Godfrey Nhlapo re kutlwe malae o alla ke kgola o tlang karaba Godfrey Nhlapo ke ena majoro mo ke tla mo letsetsa gape tlhomo o na le seba ntseng a se etsa ke a feta jwale mme a ke feta he ka mono ke kopana le momamedi mogaleng momamedi o moyeng o lesedi efema dumela mamedi o kgauile momamedi moyeng kgotso
1: mela papa
0: Dumela ntate.
1: Ke segana ka batabile ka mona. Ke ne ke kopa o mphe ka private ntate thuso hle.
0: Ntate serame ke tla tlhola o beya private-ng gobane ke moyeng. A kere gona jalo o bua le nna rona le wena re moyeng. Radio ga ke le ka studiong ha ena private ka bomadimane.
1: Ke na le thatanyana ka ntho ka charter investment ntate ene ke e beile ntate kae kae.
0: Ke a leboha ntate ke tla re Thabang a bue le wena ke a leboha Thabang a ko bue le ntate serame o theoa ka mona ka Bothaville o theoa ka Bothaville ntate serame mme ke a o kopa wena moshaniswe tla ko nke ntate serame mono o buisane le ena re utlwe ditaba tsa ntate serame tšhelete ya teng mona e beile teng jale ka re go na le bothata Thabang o tla bua le wena tle ntate serame ke fitseditse go moshane se mona gore a re meme a re momo le wena gape wena momamedi ka re batiseng o ka ngolla WhatsApp-ong ya rona ya lesedi FM nomoro ke 079-758-5066 o ka re ngolla moa re ke bone ntate motaunga tšhelete ya butuaka go la etsatse jwang ka buti ne e le le resefe jale e ka bona o ngotse GPF ke bona ke ya goformente nempa a warefa ID number ya abuti wa gago mona ga ke bone ID number ya abuti wa gago kwano mona ge wena nthabiseng ga ke bone ID number ya abuti ke ne ke tla e fetisetsa go bona bana ba GPF ba ke ba shebe e re ke bone ge 8 May re tle ke bone a obuti wa ka o ile a tlhokagalla mosebetsing a tšhesetswa mosebetsing ana o na sebetsa gana mosebetsi wa e ne e le security ke bona ne le security go lokile ngwaneso ke tla e fetisa ba ke ba e shebe ba tsebe go le letsetsa ka mono ka Teflacht ke bona e ne le security ke tla e fa bašana beso bao ke sebetsang le bona mona go bo sira ba ke ba leke go re thusa kabela ka tshwara lengolo le leng gape dumela tau lengolo la ntlo yaka wena a u se voiswa ha u bua ka lengolo la ntlo na o batla title deed na o ngotse fela lengolo la ntlo chalete road accident fund ke fua chalete na hanyan ke khola i trusting waneso e trusting a ke no bitsa lo bitsa ho tshong chalete o jalo ka hore e di agenteng ba o fa yona hanyane hanyane e trusting ba ikentse trusting chalete o ba ikentse trusting u bima he hore ui o ifumane go ya ka mo o batlang ka teng wena ngwana mme chalete ya e trusting ke ka o bitsa ka lebitso ba ke bona he o bua ka chalete ya RAF ha ke batlo o bitsa ka lebitso le hanyane fela ke a feta mo wa me a ke feta ke bela ke sheba kwa o mona he ke bona hona le molaetso mo mona ke tla ka go letsetsa ke fumana rona ebe mono majoro ke tla mofumana ke ka mane ka nketwana ere ke moleke Godfrey Nsapho bona ka phamisa fela mono o tla fumana gore ke ntsha e kgolo e moletseditseng ke mo kokotela ke tsa tsena Ya boela ya ntatula, ya re a etau. E kare o ifositse. E kuruleni, ba boetsa ape ba tshwara batho, ba sebedisang dithethefatsi. Ra leboha hle lona, ba e kuruleni mono, le tshwere ka thata. Hape ba tshwere le bana ba tshwarang dikhomane tsena. Tsotso wo le sebeditse ra le leboa lona ba e kuruleni metropolitan police ka mo le sebetsang ka teng le tshwere ka thata mono wa tshwere ka thata haholo me hangata beke le beke le tshwara le batho ba bangata ba dithethefatsi le tshwara le ba utswang makoloi le tshwara le ba dithunya le tshwere ka thata e kuruleni momamedi o mo yengwe le sedi FM dumela
2: ntate motau
0: dumela ntate
2: ntate motau dinumber tsele tsa mo mananeo a gago re tla tshwala teng a ke di founela di kene
0: mananeo a feng a le sedi
2: a le sedi wa sontara mo tsela re re letse teng re batla go areka ke tse ke try go phone ha e ke ne re line busy ha e ke ne nix
0: ya bo Eric Mkhwanazi
2: ya sokodisa go kena ke kgone go kena ke tsebo tsala
0: alright a gore le nna ke le ke go iletsetsa ona jwale me ha isa ke ne ke tla batla nomoro engwe ke kopa o dule o mametse ke a leboa mo mamedi batla o reka manane wa magulong a ka sontara jwale o ba le bothata nomoro ena ya Eric ya mophoqa nomoro ya Eric Mkhwanazi e re ke tle ke ye mabenkeleng ke tla eletsetsa le nna ke bone gorena e etsang nomoro eno ya Eric ke tla mo tshwara
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Mo mamedika lehlonono ke mofumane ntate Nhlapho ilinga majoro ka mona ka Nketwane. Esikekete dumela ntate.
4: Ko hlomphile ntate mtawu mtsalo waka uphetse hantle.
0: Ke aphela sikekete wena uphetse jwa mora Nhlapho.
4: Ah ma ha u tso gape re ntate mtawu.
0: Re a leboa re a leboa. Monna jwa lokha le majoro e mo tsha ya satswa kena ona jwa le ka mona ka Nketwane. Ke di finto tse pedi tse tharo tse reng tsena hang ka khona u di lukisa. Ke tla phumula moyeng ke difitse o bona gore hang ka tshwara mane ka tshwara mo
4: alta temota o re na le di ke le boela motsotso le sebaka go dumedisa mtswadi wa ka ke dumedisa le ba mabedi bohle ba radio ya lesedi ntatemota o re na le phephetso ya di informal settlement
0: eh
4: a re ka ga iphumana re di lwantsitse batho ba bala motlakase le ditshebeletso ka kakaretso ya bobedi ntatemota o tla hopola selele masabu stupa re thola disclaimer le masipala ntse re sebetsana le ditaba tseno ntatemotaung hore selemo se tlang sa ditšhelete mahlahlobi wa dibuka ha a sheba go bo ba le diphethogo ka nnete le ha e se leeto le bonolo maara re sebetsa ka thata go finyelela seno ntatemotaung e be le taba ya ditshebeletso ka kakaretso ntatemotaung sa re tadile ka outlina mane le ga tswana me ya ralletse na Friday
0: okay
4: la bohlano le na re tlabega le ntha le tla mama fubedu la ne re tlabega le petsana mona ntate mtau
0: ke le bo ntate Nhlapho le bo ha holo le ke le tsema la majoro le
4: eh ntate mtau re le ka u phutha phutha bohlaswa ka go netse le metsana
0: ke le boa har ke re shebe he hona le nkhona neng a lla a re dula metsi mono le ile la gona ho hlopa bothata ba e ho bane ke le ka utlwa hore le batla ho motlosa mo
4: eh ntate mtaung ke la ka gomela ba ofisi ya ka le nna be ke kisa ke lone te fatsa taba tseno o khono ntate mtaung ke hlalosa fela o na fuwe setsha 3801 na khono ha tla me a o kena setshense no ba misa 3885 memo no 3885 ntate mtaung ho a kopotsa ka pela mokhukhu wa hae memo ngo bona o kenella le ka tlungo bula wa ke segame jwale khono be re bontsha a bontsha hore o kopa kwa ri ho ka temono re re khono la re ka ba ga tshela kwa ri taba metsi a ino fela bana ke a sidi ba kopotsa re kopa ho tlosa mona re lo be a setsense hantle mo sna metsi ka bo madima ba ntate motaung o gono wa hana o re yena o batla ho khutlela setsense ha isa Steven sa 3801 ho ja ho so dula motho mona ho kentswe motho entse mokhukhu mona jwale re file ntate mahamotsa jwalo ka director ya LED le human settlement hore hang ka opanya le hlo ba lokisa ditaba tseno tsa ngono hona le mo 25000 eng ne re tla mo beya mo no ngono
0: okay.
4: Aga a majoro ho ho le mo no ka nnete nke ke ka loka ke a utlwa ka nnete batla ho nthusa batla ho fana ka tharollo fela mara ke kopa khutlela setsheng sa ka sa 3801 ke maema ngono ano ntate mtawu mme re tla tlameha ho mothusa ho latela ditabatabelo tsa pelo ya hae ntate mtawu re se ke ra mo isa mo a sa rateng teng la ne re le ka mo bontsha mabaka he a tshe ngono ka nnete o batla ho khutlela setsheng sa 3801
0: oh a tshe jwale le ile ho nkgono la bua le ena la mohlalosetsa la mmontsha gore mona go na le sediba ke sena se dula se kopotsa pula ena go tla nna o be tjena go ya go ile a re ae nkgutshetse mane mane 38 mamma mono o dula le mang o dula le mang nkgono
4: o dula le mong ntho tate motaung go ya ka polelo ya gage jwale gore le dibeso di a fela bane tlameile a dula a besa nako e kgololenyane maria lehlabula ka nnete go tshwana fela
0: le tla ke leshebegetle bana beso ke batla gore ga ke tla gae mono ke ke fete mono ke lo bona nkgono mono ke bone sebaka seno mono re e lang nkgono banna na ha ba ofa ba ka se se cha ke re o itse ntate thuso lengolo le na le ke le bona mona ntate thuso la nka dula kae fela ke tla mona ke feta mo fela ke le boa go bane le lela la mona lo wena waya jolo ka majoro wa buisana le yena ke le boa skekete ke le boa Arlington jwang ho ya jwang Arlington
4: a ba thabile ka nnete ntate motau mme sa la galela ga tswana re tala hore re fuwe mahau a hore re le studio sena sena le maikarabelo a makana kana mara he ka nnete ba a ba thabile ba ntshetsa ka nnete ka ho hlohle
0: Arlington ke le ratswana mme ke le bo amunna e be ka o ka sebetsa ka thata ya tswa maranhlapo boetapile bo hloka motho ya na le lerato Bueta pili bohloka motho ana neng le rato ya ratang se wa setsa.
4: Ke ne te tate mtao ke tla le ka ka matla modimo ile mothusi wa ka ka nnete.
0: Hape bueta pili bohloka le nako jwa lokha ile wa etsa nako ena ya gore o ya ha nkhonomane wentse mosebetsi o motle. Ntwe nwe hape bueta pili ba no santsano le motsha. Hona le batla o rata, hona le ba kekeng ba o rata, hona le batla o tlwisisa, hona le ba kekeng ba o tlwisisa. Go batla gore ga o nkile qeto itseng e o bonang le wena gore e na qeto e nepagetse e ka thusa motse wa Arlington e ka thusa Rates e ka thusa Lentley e ka thusa Petrestein ga o nkile qeto e jwalo o se ka tsamaya o se o tšhintšha fela o nka qeto ka manta ka la bobedi so o se o tšhintšhile ga o sa leyo mane
4: Nwa ke a leboha ntate motaung ke mantswe a matla a kgothatso a hlang wa motswadi ka nnete ke a leboha ke a itebohela ntate motaung ke tla leka ka gohle
0: sebetsa hantle ntate rola ka letsa ka tlao le mahlonolo
4: ke lebohile ntate motaung ke lebohile o menahane motswadi wa ka
0: skekete
4: hae phaphatho sebaka
0: momamedi ke o skekete le tle le mohlomphe le sebetse le yena la le bitsa le tle le buisane le yena gore dintho di tsebe o tsamaya hantle ka kgotso e seng ka ntwa re a leboa skekete e re ke fete mono he motho e motlo bane tshwantse ke ele ka mona ka gomme mamsi e tshwene ke ka mona ka mantsopa ke ka mane ka mantsopa tshwantse ke kopane le mme mamsi ke buisane le yena bothata mono ke di-switch batho ba lela ka di-switch mamsi tshwene o ka moo ka lady brand bothata bo ka mono ke di-switch e re ke tle ke etse tjena e re ke fetise nthwena mona ka pelenyana fela ke tle ke kgone o thusa ngwaneso kwano mona mme mamsi ke tla go wena me ke tsore unkemetse fela ke kopa re hona jwa lehle wena moradi ya tshwene ke ye mabenkeleng ba bora kgwebo ke bana ba nkemetse mona bora kgwebo ba dutse mona ba re motaung tlo ho rona pele re ke mabenkeleng ga ke kutla fela mabenkeleng ke kene motseng wa Lady Brand haufi le Lesotho haule Lady Brand sontso o le Lesotho e haufi le Lesotho ke gola ke kilometara tse le 10 kapa tse le 10 le motso le mong kapa kilometara tse ma 10 a mabedi o kena mane mweding wa Lesotho mabenkele

0: Shasha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka pofita. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. O na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bafana Bafana ba ile kana tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: otloloha ho lesedi FM ke molelo.
1: Happy birthday, Beyonce. Happy birthday, Beyonce. Hello, Beyonce.
2: Ubono ba utlo sotla ka paleng tsa ga ha ile hantle ha ke iketse
1: ha ke ke etse ke sa tswa hlokomela gore ke na le bothata botje mme o bane ba o ka medi ba o ke batho a ba utlwele bohloko ba tlo hlokomela ka mogana nako ga bane ba tsamaise ke ka ne
2: hey linyalong wa bona gore hey ho a fela jwale maybe le ha se linyalo le mjolong wa bona gore yo mushimano na ke yo ho a fela ene wa tsama ba piki hanka ha la hlelwa ke yena tso hletsa ka o tlo ba fifela ebe gore kimme kimme
1: yo
2: ho ba no tseba gore ha ke tshotjena ke a tseba go tla dula
1: yo yo yo yo yo yo yo yo yo wena kwa na tsebang na kwa ngwe kwena ya ya intsinjwana na kwa ngwe kwena ya ya intsinthwiwe ha uno bona re jwale o so felletswe ke bohlale so tlaleletswe ke naha wa etsa nthwiwe go itshwasolla na kwa ngwe kwena le hlasipa o hlokometse ka marana ko ra man mona ntse ke thetswa mona bitsong la hore ke se ke fitlile boemong bo itseng ba bophelo kapa se ke fitlile nakong ya gore ke nke diqeto tse itseng o kore letsetse o kore letse e ka re le wana momamedi ya reng wa tsa ba fetho nna ke ile ka etsa nthweo ka mora go hlokomela ka mora nako gore ke bapetse ka monyetla ka tla ka maqheka a itseng gore ke qenehelwe ke utlwele le bohloko e ka re o ka bala motharing a nna ke nna entse
2: e re kgona go gare mme o ka hlokaetse a ntse a iphelela mme a nwa kofi yona ba
1: a utlwele bohloko
2: a utlwele bohloko thata
1: emisanganyane ka qetweng
2: ebile nka beke o dutse hae ntho e ne re bua wa tseba ne re sa nagane go etsala tje
1: yo

0: ke Snoop Dogg a tsama le Sweet Beats ba re step metso tsoke le shumele metso etseletseng ga re lebile horenyane ya bona ke la tell afternoon drive le TLB
1: Arutra Hemu, Mamede 079-758-5066 Runtu Rana, Wena, how so ka fita boemong bona haibe Wena, so wena fitisitseng ba bang ho bona
2: Oh, dumela, Scheme Set Drive Afternoon Afternoon, guys Yo, ke tsakile mo Ngo slo sa rona, sa tseisa Akira roge Hake tse maibe nna nkile ka bua maka mara Ey ke tsiso ke moka e batho ba ke le ba rena ba re shasha ka hona hle mo bophilo ai skim yo e hore ke a ihuka ka batho ka se kgwa re be ha mna ka re manipulative ntshona ka sesotho ke motho a le sharno o le sharno le la le la le na le le tala ai hleng guys I enjoyed your topic so much. Yo, hi, afternoon drive. Shap shap scheme. Get my posh posh and a deal. Bye.
1: I'm a posh and a deal. Ariano. Scanner like bear hands. Lisha.
0: Lilitala.
1: Lilitala. Fumanule Aussi Abutia Bona, Jalevan, Mutina Kimusin, Jolly Watama. Ka monnete ka mogoisa le mogopisa jwa le wa tsama a buti a tle ka ke dibitla di nngwe ya taba e tloetsa ga o sia dinahana ga nka simosi ho le tse nka simosi ke a du
0: a ke na le nyollelo mosebetsi ntho ne ba tla go rebe le ntlo re tlo ifumana
1: wena
3: eh lebza wala ha mawe kwa go re di a gola go mpieno kwa go re di a gola
4: I'm going to go to the house. Ke ne ke sebetsa mosebetsi o sharpo ene ke le lehlonolo ke sebetsa le batho ba baholo ba le ka mpontsha mare ke sa dinkekeletso tsa bona ka fumana mogarebe ka nyala ka phela le ona a nrata ka bapala ka
0: ena
4: ke qeto tsa ka tseo tse ro ka qeta be ke batla go blame batho a bro wa ka ke bua sosetseng se se ga se mona le bana ba lapa ba kgone go ja ka baka la qeto tsa ka tse ro go se mameng tanki tibos ga ke na ipulela
1: Soka
5: Tibos lebza hola skim sami eba fethu ei se hlosa lona ne entle ke nna ntho ke tlo le jwetsa yona vare gore ka nna nna ba fethu gore ke tswa bophelong bo bong wa bona gore ke yentse ntho tse phaya bophelong ba fethu le nna ke emong ha ke le hla hlasipa ntle nna ke moyetse wa bo ba fethu ke misuzi tse bophelong ka se mamele ka ja bo dinyoko ka etsang ka tsuba di drugs but ntwe ke etse bangwe ka shekole ke nna yo ene ha hona motho ke leng ka bua maka ho yena ha ke bui maka ba ne ho bua maka ke tlabe ke ithetsa bonna even motho like a kena ntho ya hore ke maka ya se ke eno yena hore ke maka ke mothetsa maybe ke mo blackmail mara e tlo ja ho nna ba fethu e tlo ba bohloko e tlo ja ho nna ko re nna maka ke ya rata tibose phela nnete ba fethu o ga ke rata o phela maka
1: ke pula motswalle mongwe wa ka he ga mathalebu re tlhophisa re reka ka diwete re tlhophisa o thotloetswa baby shower a je tsitse motswalle re monna ntho a ne sa le o ela balabela ha e bale re fitlhile go ke fitle ho yona ka nnete a motswalle ke bona bile a fokotsa bahalo ga jwale go tla loka nna ke qetetse mohlagene re matha bosiu ge batlana le diwete o tloetswa diveche o tloetswa dijo tsa mitsa baby shower sale ke qetela mohlangu le ka jeno ka se o jetse ho no ho etsa le
0: ya ba ha etsa le baby shower
1: baby shower ile etsa a ke re rona baby shower nga re bo ntate re ne re tsaya e ile tsa hala fela tsa hlahi se di hla ga ne mpa le ituletse fela smile eto
0: ne le mathetse mahala bakeng la dihwete tseno tsa mthutsa tsa baby shower
1: le ba ile mba dula ba kitika ba ja
0: ba ne ba jella mahala yo
1: ba ne ba jella mahala
0: nka lo ma sefrat
1: na kiki ya ka e bona ke la ka bona le ka mogomo e ka ile nga fukotsa bahali ba ntwa ka teng ka mogamo ka nete ka bona ga o sa ithapetse o ga a ke sa ya kwa ke tla ya kwa ne jwalo ka ho se bolitse a thi kae
0: ona mpati jwa fela bahali
1: a thi kae
0: jo
6: hi TLB yo sa lona sa ka je nna ke ratana la botse mong ene e ne ke mahata jwa botse mara ke mahata ke ntata bana ba ka a ona ona le bana ba bararo le ausiane mo yo itsa se ke ne ka hare e ya utirona ona le tentere ya bana tentere ya bana ba bangata jwang different mothers ba bang ke ma twins ba bang ona le bana le ma india le ma colored mara ke mo rata jwang se ke mo rata hona ho ona le bana ba bangata too much ai ba bang ba bona ha sa batse ona itse ona le bana ba bararo
1: Nana sa o sheba tje. Ano man.
0: Wa ke mwana o slave.
1: Le mufi. Wa le mufi. Wa ne wa kwa. Oh wa kwa. He wana o hula ka
0: tsana. Data o ke ba.
1: Ere ke bale, ere ke bale ke le taba mo hloko kona. Bathung, ho buima masatsing ana. Bo phelo bona le mathata a bona. Mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana. Di kgoditseding di ba betero feta tseding me ha chalete e haella khatello le yona e bangata ke ka lebaka leo ha o funya le re tla beng re qoqa le o bakeng nogatsi ho tswa ho Metropolitan ka laps funeral growth plan encha insurance le pato e o dumelang ho lefa ha o khona ho eketsa ha ona le chalete e lekaneng le ho hudisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya wena Dula o theile tsebe tshebeletsong LCD FM.
7: Khala padi a buseletsana. Dula o mametse le go tshehetsa LCD FM. Mme le wena, o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa kamehla. Tseo o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ke tikang dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng e le teng.
8: Mahlonolo ke ao.
7: LCD FM. Ke molelo
9: letsetsa le Sedi FM hona jwale 086
0: 3084 Mo bidi metso 08 ga re le bile hore nyane ya bone re tswaga he 086 3084 ana o kile wa bua le shano ele hore o tle o fumane monyetla o itseng o no bona hore mosebetsi wa fela ya botla ga le shano no bona ka nnete go lapeng a ba ka nna banka me ha sona ha ba ile hlela ana heking ya ba o bua le shano ho go fela mpo o dule lape mmono ka papa nne ba o ene ene hele
1: ba sebedisa le shano ho re o fumantse mohalo
0: moeng khatso
10: ke tena ga
0: ke tena dad
10: ke mame ke topic ya lona no tena
0: ei
10: a nna ke le bua mo hlena le shano a ke khone bua nne
0: eh ntate
10: ka ba o tla bonyaneng ba
0: Hey.
10: Hola si sa din thote din te sam kho.
0: Hmm.
10: Abona ke sa tsepi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: Le ba.
10: Bona ga se di ka ga batho. Ya nyate.
1: Mm.
10: O ba ne ho bua le shano. o ka mogeng a mokhono ha mo tlhikisetse ka ho mona o mo tlhikisetse le ka ho bua le shame se o ka mo go mo khori wa bona ma ya mo ding thotse wa ha di batla ha le batho
8: ya ya ha
10: ba tlhotsa ba tsaita ka bobe
8: ha so batle ho lokisa ntwe ntate mhlomo mfumantswe thuso
10: ke batla ho thola thuso
8: o tlone shanule
10: ba ne tswa ka se ke dilo ho tsone ke la ka tswa ha ha ka se ke sa ma ba tla tlhalo ka ntse ke ma empa ba tswa ka ba u isa ba nga ka ho nai ha ke se pa hali ke tswa mo ke dula mo ke se mo mo ne ke ha ke se le ba ka ho di tsamo thata bo
8: ntate se ka o ka fumantshwa thuso wa tse o dula ho kae o dula sebakeng se
10: ke dula kwa
8: Oh, okay, Dad. O go dule o mametse sa le moya re tla ke re bone ha mana ne wa ntsa tsa mari ka tla le manga ka re thusang a re eletsa re retse jwa ntate o. Kwa
10: simo ke nna na ke na lo la tla ke kelelo.
0: Ja
10: ne go kopa ka bo potlapa le ntshu.
8: Pepe Dad.
10: Ja no le tla etsa jwalo.
8: Eh, Dad, re tla etsa pla.
10: Okay,
8: ke ka dule ke mametse mo tsena tsa ya le moyeng. Thank you, Ntate. Ba tsaba ntate o ngopotsa nthong. Nthona e dipo feta ke mo rena nang ka teng. Hona le monne mongwe ke motse ba. Ke ya mona mo gautse o mahlahla di TikTok mo. O le mele monate. Ke motho ya le mele monate. Hawu. Me nku sa bohloko ntho wa ke sheba ke le ho jana ba ne ke tseba botebo ba hae ke tseba bokahare ba hae hore ke motho ya jwang batho ba jole ba hloka thuso motho ya jola ka khona hore lebu o ntsha tshelete ya ho qetela hana jo ya ho qetela ya bana ba hao alla dikele ya disciple hao alla dikele o ntsha tshelete ya ho qetela hore ke ya thusa ntate modimo wa mpona ntate motho ena wa baba
0: Where you take a lot of two? My own house.
8: Mela?
0: Perfect. My own house.
10: Hey,
11: hey, hey, hey,
8: hey, hey,
11: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

0: boitshepo bo go wena o batla o tsamaya le batho ba sa nyalang o nyetswe o batla o ikenya ka ga ntho tse ngata tse o tlameng o tse go tsona because a kere o movile to another step so ha o batla o ntse o tsamaya le batho ba lebetsa ntho tse jalo a e botlhoko ngwaneso
1: o pepe a boti man
0: nna ke mo tlhoka lebitso ka qwaqwa
1: anke tlhokase
0: anke
2: taba ya ene ke kutlwa ga ngata e bue ha gore ga o nyetse o se ka tsamaya le batho ba sa nyalwang ga ke latele gantle ga ke motho a dumelang go yone goba o ntse o ka nna wa motswalle wa ka ke nyetswe o sa nyalwa mme ga ba le karolo itseng ya bophelo ba ka e leng gore ga e arolelana jale ntho ya ke nana e tswa go motho gantle ntle gore o ntse a batla go itshwara jwang
1: ke topic e sa tsileleng gona le maikutlo etlhilele nna tlhe a tibileng ka yone a sa dumelaneng le aga
2: Global.
1: Arrivé les atelier
2: de l'autre. Oui, mais on va t'en prendre un peu.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betjha feela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqebelo o mong le o mong bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Pele mabone ya stadium wa kgantsha, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB. Diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao. Ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
3: Tshebeletso e ratwang. Tshebeletso e ratwang. Le

0: gracias.
1: Happy birthday.
0: Ai, bicho, pô, já aí, fama. Ai, bicho, pô, já aí, fama. Bons!
2: Olha aí!
0: Vamos mandar bicho pra você fazer!
2: Ah, tá bom, né? Aqui é bom, watch, entate. Ai, que nebulo sono, que ele tá se lendo rolo lena lá, o rei de diaga, que ele tá se lendo rolo lena, é o tle bicho, o abona cassila tabilinca, ona, que ratilemo lá, é só o filho, ona, ah, o que ele tá se lendo rolo, que tabo fela, como na castilho.
0: Khatira ka happy birthday ntate Modimo re bolokele wena a o fe mohlale a o fe lerato le boikokobetso tsebedisana mmoho e rena le ona lerato le rena le lona le ha re dula re lwana 90% ya ka lwana ke fight mar 10% ke lerato e ra lwana bishop ra lwana
3: that's why show illison so continue because it makes this thing happen
0: re le bile a o le bishop ra le all right bongs
4: Atadi papadi horiatella le bongane tshabalala
0: bongane o tla ka mona re se keke ne
2: ke le buile a holo bana beso ba pedi wa tsebeletso ya lesedi ha re dikala ka tsereng all of us all in ka ofela tshirisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bo he ho SABC 3 we mamele di ala moentsa SABC u be we streame ho SABC Plus ke le buile a holo bana beso tle le birthday girl lwana mamedi re kurumedisa hape ko neletsetsa ho qetela ka jeno tsa dipapadi ka hare ho lenana la re ya thella re ka tsa papadi ya rugby se tlhopha sa Leinster se tlokena papadi ya ka la bohlano lena le o reyang ho lona ya magaolakhang a United Rugby Championship ntle le khalala ya manna henya Ireland e leng propo Andrew Porter ka oleleng he ho tlwa etse ha Kaelin Doris ka stana le hukara Dan Sheehan le bona ho ka nna ho etsa hore ba skiba ba teng ka le baka la ditimalo mokwetlisi wa dipapadi tse ba palang pele mane hlopheng seo sa Leinster e leng Robin McBride ore mathatanyana na ditimalo a tloetsa hore ba sebedise mo kwa ofa paneng wa mapalo empa ba keke ba batla ho qoba taba ya ho sebedisa matla na kunya papadi jolo ka ha ba tlo ba pala le sehlopha sena le banna ba kwineng sa Bulls pele mane he mamedi sehlopha sena sa Leinster sebetse se tlo ba pala ka monna bitswang Thomas Clarkson ya neng a le teng papadi nya magaola gang ha ba nentse ba ba pala le sona sehlopha sa Bulls se hleng se fitileng me sehlopha sena he mamedi ke dithato hatsi sena sa Leinster hore ba ka hapa tlhodisano ena hape ya United Rugby Championship empa khatlo lena ba tse ba hantle hore ho keke ho ba bonolo jolo ka ha ba tlo ba pala le sentlafaditse mapalo wa sona ha holo fela papiso le se hleng se fitileng sena sa Bulls ha re gena ho tsa 2026 FIFA World Cup re fumana hore forose ya sehlopha sa naha ya Norway Ellen Haaland o hlabile dintlha tse pedi ho thusa sehlopha sa naha ya bo ho hapa papadi eo se bapetseng kgatlhano le sa naha ya Iraq misong ena mane Boston ka dintlha tse nne ho e le nngwe kgala lena e boetseng e bapalla sehlopha se bapalang mane leaguing ya manyesemane sa Manchester City o sebeditse ka bakgabane bona ba e sale mme o ile a hlaba ntlha pele e le hanane e letswa bolo ke mapalamorao ebile ha e le hantle David Muller Wolfer ya bahe o boele a hlaba ntlha ya bobedi go eketsa palo ya dintlha tse wa seng a di tlhabile sehlopheng sa naga ya gabo mme mamedi a se se papadinyana fela sena jalo ka e le gore dipapading tse leshome le motsong ka o fela ka tatelelano sehlopheng sa naga ya Norway a na le ntlha ha e se tse pedi papading ka nngwe jalo o fitlhela ga kana ka kakaretso dipapading tse mashome a mahlano a na le metso tsheletseng tsa sehlopha sa naga ya Norway Haaland o hlabile dintlha tse mashome a mahlano a motsomong mme ke se sentsa dibapadi tse shejuweng ka tjantjello haholo a re tla dibapading tse tlo hlaba dintlha tse ngata ka ho fetisisa tlhodisanong ya selemong sena ya mohopo wa lefatshe ha jwale ha o sheba o thusitse sehlopha sa naga yabo ho ba maemong a pele ha o lekola loko ya Group I ha jwale a ke re shebe he mamedi o re be ke difeng tse bapetsweng maobane mekgatlhelong emmedi mekgatlhelong wa I le wa J le o re be ke difeng tse re tla di lebelela mekgatlhelong emmedi e setseng tse tla bapalwa ka jeno ho kenela jwalo mesong ya hosane re fumana hore he France se hlotse sa Senegal ka dintlha tse tharo ho e lengwe ha sa Norway se hlotse sa Iraq ka tse nne ho e lengwe sa Argentina se hlotse sa Algeria ka tse tharo ho noto ha sa Austria se hlotse sa Jordan ka tse tharo ho e lengwe ebe he busung bona ho renya bo supa hlopa sa Portugal se tla botsana dipotso le sa Democratic Republic of Congo renya le shumeteng sa England se ba pale le sa Croatia ebe ka ho re a pele sane misong so hlopa sa Ghana se tla botsana dipotso le sa Panama ha ho renya bone hona o sane misong Uzbekistan bona ba tla isana dumo le tlase le se hlopa sa Colombia jale ho so setse me kgahlolo fela emedi e be ba he re fetela jwalo mogahlelong wa bobedi nka tla ka dipapadi ntsa bobedi ke tla ke be jwalo tlhulisano nyana ya mohopola fatso so setse fela mogahlelo wa K le wa L e be ho sane he re bela re tsala fatse ha pele khutlela mogahlelong wa A re shebe hore na be di hlopa di ka bapala jwang dipapadi ntsa tsona tsa bobedi tlhulisanong e kgolo ya mohopola fatse di bile ha kalo mamaditse o ke neng ko tshwaretse tsona o se fetwe ke nanolo ya dipapadi ka sebili molefe bosimo bona pakeng tsa gore a bosupa le gore a borobedi malakzeno sane o thakgowa na le wena re kopana gore ya thelela bana beso ke tseo.

0: Lord, hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Jesus la se le buka mo le hantle bana beso jo ke rata ntate Benjamin Dube like sa utlwi puo ya hae hantle fela ke a mo rata ke rata pina ya hae re amen yo pina eo e nketsetsa ntho e ngata

0: tse ba khutse ba ka ba re ba mphantho re ke fe wena ba sa re mo sherele ba re ke o fe ka ofela
1: ene ke tlhoka feletse ke o tsiba wena
0: mo sher
1: ke batla bopa ke ba re ke fuwe ene
0: jwa ba mo sher ba re mo fe ke ha
1: ka ofela ke ya ka ke o fela tlisa tshelte aka
0: kirizo ra le boga gel re bile a hono fe tension
1: ah ba me dikile bile ha holo tibla ke a leboha kg ke leboha hape le ho bongzito mo video le se fm o nkentse motho me Mwa wa rata wa le.
0: Happy birthday. Mela itse mona menga taholo. Ene re ba petseng ha ra etsa le letho. Ke ne le menga taholo.
1: Ba ke khotso fe.
0: Ke bontsha re wa rata. Ana be se re le bo wa hle. Happy birthday Lebza.
2: Ke a le bo tshibla.
0: Itse mai.
2: So tla mfa.
0: Tla o jarela.
2: Ke ba di tshotla mai jolo ka bana ba ba.
0: Tla re itla re. Itla re a re ke se ka re. Ke ra share. Ke o fe ka o fe.
2: Ke ya. Ke.

0: Mamedi ha re diphetele tsena tsa hora ya botshelela ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane. Ho potolo ha Alena re qala jolo ka province ya Gauteng a moteng o tla thiba ka mohudi ka lebo ya ho seng nka le mona ha le dumo le tla phola ho hlatse fela ho ba data pama. A ile province ya Mpumalanga o tla thiba ka mohudi ho seng ka Highveld nka le mona lodimo le tla kwela ka khetha dibaka me o phola fihlela ho futhumala ka Lowveld no first thing lodimo le tla kwela ka khetha dibaka me o phola. Re lebe jona province ya Free State mo teng o tla thiba ka mohudi ho seng ka botshabela nka le mona lodimo le tla kwela ka khetha dibaka me o phola fihlela ho bata Northern Cape o tla kwela ka khetha dibaka me o phola ka mafafatsane a itedileng a dia duma ka leboya bo phirima ha moho le ka leboya. Western Cape o tla kwela ho yela ka lebopong le ka borwa ka gonalo ya pula e bobebe nka le mona lodimo le tla kwela ka khetha dibaka me o phola fihlela ho futhumala. Karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape o tla hlaka ka leboya ho seng ntle le mona lodimo le tla kwela ka khetha dibaka mme o phole. Re phethele jolo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohudi ho seng dibakeng tse bohareng ntle le mona o tla kwela ka khetha dibaka mme o phole ho fihlela ho bata. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena ke di bone ha mo le moifo.
1: Re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: Nakong ena eo Afrika Borwa e ketekang kgwedi ya batjha re lebisa tlhokomelo go karolo ya bohlokwa eo batjha ba e bapalang go bopa demokrasi ya naga ena. Sehlogo sa bekena Youth Vote Matters se totobatsa bohlokwa ba go ba moagi ya mafolofolo setšhabeng le go nka karolo ka tsela e nang le moelelo mekgweng ya demokrasi. Ka jeno re tlhatlhoba gore na go ba moagi ya mafolofolo setšhabeng go bolela eng ka nnete le gore na batšha ba ka etsa jwang gore mantswe a bona a utlwagale dikgethong le go feta moo. Re ntshetsa tabena pele ka go buisana le ntate Mankai Ntšhetšhe, yena ke motlatsa motsamaisi wa diphitlhelelo le dikgokaganyo go tswa IEC. Ntate Ntšhetšhe, kgotso, o ametswe lenaneng la matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Re ke tla kudumetse ne ke di bone, ke dumetse bamamedi botlhe ba Lesedi FM.
0: Mhlomphei, ha re qale mona, ha re bua ka go ba moagi ya mafolofolo active citizen, le bolela eng ka puo e bonolo gagologolo batšha?
1: Honeso, ha re bua ka moagi ya mafolofolo setšhabeng, re bolela motho e a nkang karolo dintlha tsa demokrasi ka mekgwa ena e latelang. Wa pele, ka go tsamaya dikopano tse beno re di theuwe go ya ka kapa di bitso ya ka mokgwa wa demokrasi, ebile di tlo ama dintlha tsa demokrasi le maphelo a rona. Mme ya bobedi, ke go nka karolo megwantong e beno re e molaong e tsamaya go ya ka toka, mme le go neelana ka mangolo a ditletlebo ha ebe nore baahi ba na le ditletlebo. Mme e nngwe gape ke gore motho a ka tlameha gore a kene dipuisanong kapa ditherisanong gore re tle re re tsela eo ya leng go yona ke tsela ya demokrasi. Mme moahi eo o tlamehile gape gore a nke karolo go nkeng diqeto ka ga dikgetho e le e nngwe ya dintho tse re di sebedisang kapa e le e nngwe ya dintlha tse botlhokwa golo bakeng sa go thusa baahi ba rona gore ba nke diqeto le go iketsetsa kgetho ka gare go setšhaba. Le go etsa bonnete ba gore re maatlafatsa demokrasi ya rona le go tlosa ditlhobišano dipolotiking kapa go be le kutlwano pakeng tsa megatlho ya dipolotiki. Mme re tsebe gape le gore moahi a tla tsebe gore anke dintlha tse beno gore a ka kgona gore a nke karolo tsamaisong ya demokrasi ka gare go setšhaba se wa dulang go sone.
0: Gobaneng go le botlhokwa gore batšha ba nke karolo dikgethong le go ingodisa bakeng sa go vouta?
1: Go botlhokwa gore batšha ba nke karolo dikgethong ka ga go etsa jalo e le go kenya letsogo kapa go nka karolo demokrasing ya rona. Mme ba tshwanetse go etsa jalo ka gore ba tle ba ingodise gore ba tle ba tsebe gore ba ka kgetha. Mme re ba kgothaletsa gore ba tle ba etele dibaka tsa rona tsa go kgethela mafelong a nabe ke a reyang re a lebile ka la 2020 motsomong kgweding ena ya Phupjane selemong se godimo, le gore tle ba tsebe gore ba ka kgetha. Mme e nngwe gape, batšha ba ka kgona gore ba seke fela ba ingodisa gore be ba kgethe, empa ba ka nka karolo gape jalo ka bakgethwa gona dikgethong tsena, le gore ba nke karolo ya bohlokwa ka gore ba tle ba kgethe dikgetho tse dingwe tse dingwe tse tla bolelwa kapa tse tla bang teng. Mme ba etse ka bonnete ba gore ba dula ba na le lesedi kapa tshedimosetso le gore ba le tsebo eo ba tla enkamane ga beno gore ba bala di masedinyana a ditaba le go etsa bontsi ba go ba mamela dialemoya le go bala dikoranta le go tsamaya dikopano e le gona go etsa bonnete ba gore ba ba le tsebo e e feleletseng. Mme le gore ba tle ba tsebe gore ba netefatse metlhodi ya ditaba e beng gore he ga ya tsitsa, ba etse bonnete ba gore ba netefatsa ditaba tse beng gore ditlha metlhoding ena ya ditaba e beng gore ga ya tsitsa, le gore ba tle ba nke boikarabelo bokamosong ba bona go etsa bonnete ba gore e ba baemedi ba phetogo maphelong a bona le maphelong a setšhaba ka kakaretso. Mme gonana go tla netefatsa gore ke bona he baahi ba rona ba beng gore ba na le boikarabelo ka rona ya rona Afrika Borwa le go etsa bonnete ba gore ba nka karolo dikgethong le tsamaisong ya demokrasi.
0: IEC etsa eng go fitlhelela batšha gagologolo metšheng ya ditaba jalo ka social media?
1: Re na le metšha e fapafapaneng ya marangrang mo beno re here le ka go fitlhelela batšha go yona. Re sebedisa metšha e kang WhatsApp bot ya rona kapa gona marangrang go etsa bonnete ba gore re tsebisa batšha ka ditaba tse teng tse amang dikgetho. Mme batšha ba ka etsa bonnete ba gore ba kena mane he go Facebook kapa go Twitter ya rona kapa hona Instagram mona mo be lore he ba tla kena mona ho @IEC South Africa hore ba tle ba tsebe ho fumana dintlha tsa botlhokwa tse beng hore ke dintlha tse feletseng hore ba tle ba tsebe hore ba nke karolo ka tsebo e feletseng ya dikgetho.
0: Hona le batjha ba bang ba ikutlwang hore ho vota ha ona thuso le ka reng ho ba kgothatsa.
1: Ho ba kgothatsa ngwane se hore ka bolela fela ho batjha hore ho vota ke ntho ya bohlokwa ka rona ya rona Afrika Borwa ka ha e le lentswe la hao ebile e le yona mokgwa o beno hore o ka o thusa hore o nke diqeto ho tliseng ditshebeletso tseo o di hlokang bophelong ba hao. Mona he re bolela hore dikgetong tsena tse re yang lebile re tlo kgetha makanselara kapa baemedi ba beno hore ba tlatla ba tlisa ditshebeletso ho rona. Re bolela ditshebeletso tse tshwanang le tshebeletso tse ka motlakase, metsi, ditshebeletso tsa bophelo, tukiso ya ditsela, tsamaiso ya dikgwebo, tsamaiso ya matlakala. Mme he tsena tsohle ke dintho tse beno di ama maphelo a rona nako le nako kapa nako tsohle. Mme he re kgothaetsa batjha hore ho etsa tjenana ke ho etsa bonnete ba go ditshebeletso tseo ba di hlokang di tla ho bona. Mme ha se ho fela ebile ke mokgwa o tiisang demokrasi ka rona ya rona Afrika Borwa.
0: Ha re phethela molaetsa wa lona ke ofeng ho batjha pele ho mafelo a beke a boingodiso?
1: Re tla re ho batjha ba tle ba ikitlaetse batle dibakeng tsa rona tsa go kgethela ba tle ba tsebe gore ba tlo lekola dintlha tsa bona e be na di eme hantle bao ba seng ba ingodisitse. Mme bao ba sokang ba ingodisa ke yona nako ya gore le wena o eme ka maoto o nke keto kapo o nke boikarabelo jalo ka moahi wa Afrika Borwa go etsa bonnete ba gore demokrasi ya rona e dula e tsitsitse le go tlisa diphetoa kapa go netefatsa gore tsamaiso tsa rona metseng ya rona di tla ka tsela e nepagetseng. Mme re ba kgothaletsa botlhe gore ba tle ba ingodise mafelong a na beke a re yang re a lebile ba ye dibakeng tsa bona tsa go kgethela tse fapafapaneng mme ba tla fumana basebeletsi ba rona ba tlatla ba ba thusa gore ba tle ba ingodise. Mme bao ba beng le gore he ba ka fetwa ke monyetla ona wa mafelo a beke ba ka kena mane marangrang a rona mme ba tle ba kene mona le go kagang le reng register to vote .elections.org.za ke register to vote.elections.org.za mme he ba tla latela fela dintlha tse mo gore ba tle ba tsebe gore ba ka ingodisa.
0: Ntate Ntshetse, re lebetse nako ya gago gagolo ka buisana le rona tsatsing la ka jeno o fitlhelela nakong e tlang.
1: Ke o lebohile ngwaneso, ke lebohe le ba mamedi botlhe ba Lesedi FM.
0: Mhlomphehi. Mamedi yeno re buisana le ena ke motlatsa motsamaisi wa diphitlhelelo le dikgokaganyo go tswa IEC yena ke Mankai Ntshetse. Mme puisano ne re beya gantle metsotsong e habang go ba 30 ka morago go hora ya botshelela. E re nako ya rona ga eme mona re fetele mokete monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.
2: Sa matšhaba lenaneong la matlhotlho.

Mabrimo tla wa sebetsa sa DFM ha jole metso se dula hantle o Elish mme le metso mara ro ka mara ho ra ya bo supa ge di tshagola ka tsa ipetsang di papading re sentse re sheba he. Slopeng sa case of chiefs tse ba he hore ama khosi ba nete faditse ho khutla ha monna yena Fernando da Cruz e we longe he ma medira tse ba hore o ila na ba teng na konyane ya mokwetlisi ya ileng ya tsa ma slopeng eleng Nasreddin Nabi me ra bona le ba ka mane ka ka Morocco me mothating wa jole tsena kontraka ha e Morocco ine fela ka di 30 tsa June ho ya ka ditlaleho mehemo wa meditse ba ga jole tsena e sele mokwetlisi wa dinako tsohle wa slopa sa makhosi ya ka patalatso e o ba yentseng hemo wa medi ba tsebisitse hore monna enwa ya enang le UEFA pro license o tla hle a kene di teng tsa bokwetlisi ba ka dinako tsohle bo ka sehlohong ho tloa ka di 1 tsa July 2026 me e bile ba thabile haholo ha ile mona tla ba le sehlopa kontraka ha he tebello ke yona hore e tla hle e be ya le motse pedi ka ofela e antsa le setlopeng senana e ba itse ka netre motlotlo e re fumane tsebeletso tsa monnenwa a 2-year contract with 1-year option ya o ntshafatsa ho feta feta mo e banka nete setlopa se gotsofetse makhosi a moamoetse ka kamoelo e mofuthu ya amakhosi a jabulile.

0: ha o tshaba o tshabe mosadi he o mano puleng wa nkutlwa he o tibile man
1: hela mahale
0: o tibile puleng
1: o bana mo maketsetse mo teng ra tshwana mahale puleng wa maoba ha se wa ka jeno kapo o nhana go kentse ke re kwa le ka jeno
0: kwa o tseba o lala taba ka mmeng ha o qeta o amohele dimpho tsaka o wetse ka re nna le wena ra dumela a the o ntsontshella pone o ntsontshella pone wena puleng ha wa tshwarela se o moleko ma
1: mohale tshwarelo ga e bolele gore ga ke a tshwanelwa ke ditokelo tsaka mphe fela se o nkolotang sona mohale re gaane ka kgotso
0: ela wena mosadi ke o botsitse le maobane gore ga e le gantle ke eng ena e ke o kolotang yo
1: ga o tsebe
0: o tlile ka tukunyana le topo moona mane ka o etsa motho ka o etsa seo leng sona
1: olokile ga e ba ke ka mo o bona dintho ka teng mohale re tla bua le maqhwetha mme go tla e tlang ka qeto gore na ke eng se ntshwanelang
0: butle puleng mane ka tata o fela pelo le wena bone o lokile ga e ba he sena seo se batlang ga re
1: buisanemaamalemetse
0: a kere ke batla bone theola moa se ka tsamapele ore settlement e gago ke eng ga fela e se halofo ya ntho tsa ka kao fela puleng mana ko utlwisise le wena
1: o bo ka settlement mogale ya bokae le teng hehe puleng ga re bue hehe ke ntse ke o rata ke tshwanelwa ke 50% ya dintsho tsotlhe tsa gago mogale o tseba hantle gore ke a tseba le gore

0: Ya no, jwale re ka bua hantle jwale go bona mwana o se a robetse. E bile ke batla o nkutlo modie wa nkutlo rena ke reng. O no qala e bile o qetela go hulanya le bitso la ka seretseng ka tsela yo nkentleng ka yona. It must be for the last time.
1: Hande Tefani.
0: Ke o bolela.
1: Ke tsa mosebetsi wa ka mo.
0: O sampam wa bana ntwe ke yona except batleng ye. Ya re bua the way o batlang ka teng le nna.
1: A fela ke ditse mosebetsi wa ka phoso e ka ha ke etsa ntwe leng ho ka nnete ke a ipatalo. A ke re ke fuwe task ena na ke boss lady.
0: Jwale o na le right ya rong ka hlole phatlalatsa. Just on the public just like that. Until this reading DA. E gare ha o ntsebe wena. Kore o etsa dintho jwalo ka ha e ka ke motho ya hole le wena. Mamela mona ngwana towe. Ha o batle ho mpona gore na ke jwang ha ke kwatile nkutlwa. Wa nkutlwa gore na ke reng. O konteke hape. Ee o tla bona pela di falola wena. Ke a
1: bolela.
0: Ho ntate Fani ya letho mona. Phutha mehaswana ya hao. Ke le kgutlisetse flete mane. And then ntho e nngwe hape. Taba yena. Wa utlwa yena e o e entseng ke bohlaswa ande ke se ke lefile mpolokeng ke mofile tšhelete
1: tšhelete etsa
0: ya ke mofile tšhelete ke qetile le yena mme ke batla gore o kutlwe hantle wena o tlo hlwekisa image ena e o e sentseng
1: atšhe jale ga ke utlwisise ntate Fani o bolela jwang ga ore
0: dikonokono tsebeng o mmamele o utlwe hantle seo ke buang ka sone ke re gotlhe mo o ke bitsang setšhaba sena teng o bole pela ka mona wankutlwa kae kapa kae mo o ke buang teng fela o bole pela ka mona o nnetefatsa gore taba yeo e ke tlabe ke e bua mo le setšhaba ya fitlha surprise news mme le hasa ka kotloloo wankutlwa gore na ke reng le teng ka boqhetseke
1: andetefane mona teng ka nnete ke nagana go na le phoso ntse e etse ka re ga o utlwisise ona o bua le mang mona
0: mamela
1: ha ke personal profile ya hao nna
0: mosebetsi
1: e bile mosebetsi wa ka nna ke
0: ofukisa mosebetsi wa hao ke seo mpolokeng ga o laelang sona nna le ena re qetile wa nkutlwa mme pakeng tsa ka le wena bone hei ga o ka boela gape wa nnyamela ka lesea lena la ka lena ke tla o bontsha gore na ke mang ke gona o tlo tla motseba gobane ke ya bona gore you want to see my true colors ke qetile damit

0: ya go rangwe ke silomo ke metsotso le shumele metso mihlano pele ho hora ya bro bomma medi sentse ke na de bana ba di gabane he ba listi ke na le ntate se mana maka kwano ntate jumela wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
1: khotso khotso mentswa ke hlele momedi wa lesedi ka di kanta tsohle
0: e ba go fupageletse di fe simbo
1: tanki hle mentswa ke hle ke fupire segele di super health care segele tsana sa bana le tswa ilane la tsela tshu le tswa le tsa mme ka le mehlolo wena mmamedi ya motle segele di super health care ena ke nna ke ke mo riana o ntseng ka maro a ditlama tsa tlholeo tsa tla wena mmamedi ya motle ho alafa mmele wa hao mo riana o tla o thusa ho beha tsikire le high blood taolo mmeleng wa hao monana mmamedi ya motle mo riana o tla o thusa ka bothata ba pelo bothata ba stroke le modikwa dikwane mathata a pelo ya ne titibelang e ba pale ya maobane mo riana o tla thusa ka hloho e opang ha bohloko bona bo haisale wena mamedi ya motle le methapo ya neditseng e sataletse moriana o sebetsana le mathata a diphio ka kakaretso bo majana a diphio majana e ka ba ane a senya wena mamedi ya motle o tla o thusa moriana ona wa segeledi super health care bothata ba mosese wa nochesa mosese o mosetla mosese o peteletsang e ba pale ya maobane moriana o tla o thusa ka bothata ba sejiso thabe le lesokolola wena mamedi ya motle moriana o tla o thusa o phekola segame sane se masapo manonyeletso le mesifa ya e honyelang maoto ka paona mangwele ano a ruwang ka moriana ona wa segeledi super health care segame sane se masapong e ba pale ya maobane segeledi se tlotlanyoko le seso di be taolong ya mmele wa gago sebetse se tlhatswa pelo se tlotla le leta mmele wa gago mo wena mamedi ya motle segeledi ke mampudi wa pheko ya ne e ikgethang wena mamedi ya motle ya lefulena la mofetse ka mefuta yotlhe se boetse se tla o thusa ga o na le bothata ba botsikinyana makgopo ditshwelesa ka mono ka botshonye ka setsana le mašwa e ka ba go na le lego le e kitsang le sa o jeseng ditheolang sebedisa segeledi super health care se tla o thusa gagolo se boetse se tlatswa madi se tlatswa letlalo la gago se bula methapo wena mo mamedi ya motle se ntsha tlala ya popelo ka metso yana mo mamedi ya motle se boetse se tla o thusa ka bothata ba selumi o ya dinakong o sa qete dinako tsa gago ga di a tsisa bo tla o thusa ka bothata bane ba go jwale o tlhoka pelei ke re ga o thole lesea o ile go ba le bothata ba miscarrage sebedisa segeledi super health care se tla o thusa go tlatswa popelo ya gago se phekola le banta makgopo diso e ka sitana le mathopa mmeleng wa gago mono segeledi se fana ka maatla mmeleng wa gago mono mmamedi ya motle le ditipatsane tse ntsitsi se a di leotsa segeledi super health care senana mmamedi ya motle re bua ka segeletsana sa bana moriana o batlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono moriana o bolagang manyua ngwaneng mono moriana o ntshang le leta lebese tshilana e ka sitana le go etsa ngwane o a jalo go ithoma gantle ka dinako tsotlhe ena mmamedi ya motle o beetse o tla thusa ngwanena go phekola lebadi ditlapedi diso magopo e ka sitana le letswejane le go etsa ngwanenwa watch ya hae otle gantle le motšheso e laole motšheso mmeleng wa gae mona re bue ka letswailane la tsela tshweu letswai le etsa mme ka le metlholo letswai le tla o thusa go ntsha senyama sekgetho mmeleng wa gago mono bothata ba mosebetsi ke go batla mosebetsi mosebetsi o fela ntle o mabatla letswai lena la tsela tshweu le tla o thusa wena ngwaneso e ka bona le bothata ba o kentse phoforo o segetise sebe ke go mofufutso o bogale o lwaga ntogo tsa mefuta o lwaga o lwana o lwaga ntwa o lwaga toga ya thobalano e leng spiritual husband toro yo o kenyang senyama wena mamedi ya motle sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa le beetse le tla o thusa ngwane o sekege sekolong mono ga o pase ga o sebetse gantle fela ngwane no o botlhale bona bo gaesale o botlhale wena ngwane so fela ga o pase letswai la tsela tseo le tla o thusa go leleka meleko e ka ba ke lapeng a gago ntlo ya khoma ga e o jese ditheoelang ntlo ya khoma ke letswalo lena le gaesale lapeng a gago e ka go ka phaphate ga le fitlha tšhelete ke re tswa dipakeng tsa menwana mona ke re di fasitse ditšhelete tsa gago letswa ile tsela tseo le tla o thusa kgobe eno ya gago le yona e ke e tsene e tsamaya gantle maoto le ano wa botsikinyane a goruang le mmele o botlhoko e ba pale ya maobane ke re ditogo tsa gago ba dikwetse ba o kwetse ke re di salela mesamong ditogo tsa gago ngaka jwale ba o kwetse sotlhe sebedisa letswa ile tsela tseo ke mabusetsa le busetsa meleko go beng ba yona nka dinomoro tsa gone mmamedi o tlo o re letsetse go ba keye ke re ka metlha ke letsetse dinomoro ntse ke tlo o fa tsona ge tle go o jwetse na o ka fumana ditlhaiswa tsena o le sebake go kae gaufinyana le wena dinomoro tsa gona ke 0720202371 0720202371 dina lo WhatsApp +266 6212 0662 +266 6212 0662 ke dinomoro tseo ka fumanang dinomoro tsa gona ditlhaitshwa tsa gona go tswana mmamedi o le Freistata Gauteng North West ka sitana le Lesotho wena mmamedi ya motle ke pheta dinomoro 0720202371 0720202371 +26662120662. Ke a leboa mentswa ke.
0: Ntate semana mahole buile nna re tla boela re teana gape e nakong e tlang.
1: Dikgomo.
0: Ga se moo he.
1: Thank you.

0: Lesedi ke mollelwa o tsile jwalo ntate Semanama wa dikgabane herbalist ha bo sekeledi le sekeletsana jwalo fela re tla boela re ten hape bekeng yane e tla mabedi ke tlo fetela kgwebong metsotsong ena e ke bone ntswaki e supileng pele go hora ya borobo e be ka mogao mono he ntho tsa ka di sutuletsa mane nakong ya ditaba e tlabe fela he sentse ke gagamalela go ya go mosi wa tshweu gore ba lla ditaba tsa gora ya borobong ke bone fela na go thweng ka mona masula masetšhaba diale ka moo ka meloding ke lebile tle ko bone le wena ka mono ka tlhokolan dikeledi motau a re jwalo ka bosibi ngwana ka jwalo ka mmao seithathi sebatlhe makgetha ke lebile ka mane ka Bloemfontein dumelang tle ka mono ka dinaweng Thabang le Phiane fela o re o tswa Roxville o mametse tshebeletso ya lesedi ke lebile tle monna Pula Molale ke lebile o re o mo tirong le ngwanenwa weso ke mang motho enwa ke mampe molatudi a re laboga go jena ka nnete ga ke batle letho ke ka mona ka kutlwaneng ka Odindals Race ke lebile tle mampe molatudi ba re nkgono wa fefe ngwanana dumela tle nkgono wa di-fefolizer ya ke lebile tle mampe le wena o ntse o tshobalo fela le ngwanenwa weso semanka tae boshe ka moo ka Boothaville ba re ga e dume radiong tswaki ke nang ke tlhomedi ka mane ka Four Ways o mametse tshebeletso ya lesedi ore mona gona o tlo mpatla ke ba le mokokona ke na nako ya mokoko ka nako en kga mafoga kga ntefetsi ga ke lebile tle mametse tshebeletso ya sedi le wena Maria Majwang ka mo ka Race Park e re ke etse tjena ke hate mona
1: BB Funeral Services ke tshebeletso ya mapato e kenyeleditseng tšhelete grocery kgomo le lejwe go tloa ka bonyane ba 45 ranta o ka fumana cover o fitlhela o 50,000 o ka lefelela policy ya hao ka pay ad kapa diofising tsa BB Funeral Parlor kwa Bethlehem Reeds Harrismith Sasolburg Botshabelo Welkom Kroonstad le Gauteng Province letsetsa call center ho 0800 242 2434 BB Funeral Parlor ha se phala fela ke lelapa
2: ba mama ni ba le seria fa mdumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke moho go le seria fa
0: ke mmoho kgaitsedi ya ka sekele o fitlhele o reng ya leshome le metso mmedi jalo ka o sa tlhalositse motaung e mosetlha ke ke tshwe ke ka ha e ba ke ba shebe boholo ba bona ha o le motaung ebile o le e motona o tshwantse o bo ganya ka mpa la gena ke ke bone boholo ba bona ba ganya fetse ke ipoza boholo ba bona tsa re he na ke hlalele he ke a ba bona o wa khanya jwale le siki le yena motaung yena wa botala ba dinare ke motho a khanya nje ntle ha ibe he a re sa tsiba dipipamba
3: tswalla mo sa mo kana tekano ha ka ntwe ngwe le ga shemola le mona go bosha le go

0: kang ke mo rena soehla thopi tse kang o monetse ntswa ke mpesi go ikate le seria feo
1: le sedi ke mollelo metsotsule le shume ka mogaoga ya bogobong ire ke lebe kgwebong ka tsela yena ya e ikgethileng tjena e ke kinke galong la peka

0: kgalong lape ka ntate Boleke tshebeletsong ya lesedi metsotso le dula gantle o ye lesome le mosemetlhano ka morago ga ya borobong kgwebo
1: mogala moamadi wa lesedi efa bogogobe magoporaentse le magoporaentse mentse o sena a thaka le kajeko mogiala o nlwantsha mafuto ka bogato ba lotosa ga tlora mogigi o tlo utlwa sekeng mothala o teng o thomatene ka monaga
2: akeke be wa ya doctor makwa o na le mathata wa go kena le mathata o keke wa ya o kula go kantswa o kula doctor makwa o tsa doctor makwa o na le mogiana o bitswang magona tsotlheleng sega sa disiki ke mogiana o entsweng ka maro a ditlama mme ditlama tseo ke tse tlhwauweng tse fupege melemo ye mengata golo o thusa mmele go mmele wa ga o itlhwekise ka masoba le masobana ona ka mogo wa tlholego ganke ditlamatlama fela yongwe lengwe wang kwa kopanya ke ditlama tse tlhwauweng tse fupege melemo ye mengata golo o thusa mmele wa gago le motho go mmele ona o itlhwekise ke maki ya go abata batho ba bangata ba lla ka popelo ga bana magona tsotlhe ba thuse bomme bana ba dinakong ka mogo o sa tlwaelegang ga ba inelele magona tsotlhe ga tseba go bana ba gone bomme le kgaitsedi tsa gone ba inelela dipidisi la ba sa kuli jale mogiana one o ba thusa o boloka mmele ya bona mmele ya bona e dilo e ko nne e le maemong a nepaetse e se ka mmele e ke phetselang e tswang menyama ke magona tsotlhe ke sega sa disiki jale bonkgono le bontate mogolo wa bone mogiana ona molemong wa ke mmele ya bona e dilo e le maemong a nepaetseng bakeng sa manonyeletso diholoholo le mekokotlo ena e botlhoko ke mogiana o kgatholola mmele o fodisa maqeba a seng a sa fole mmeleng wa gore bua ka magona tsotlhe e leng sega sa disiki jale doctor makwa o boetse gape o na le mogiana o mong wa dikatlo le matlhogono la mogiana wa didaki ke bua ka ntobe mogiana wa machankuga o keke wa doctor makwa o na le mathata go kira le mathata ntobe le teng la ga o ka ba go fasiwe mafito tseleng tsa gago nka ntobe o e tshepe o tsamaya o hotlhe kopa le magoa ga e ba o fumana mosebetsi tsamaya ka ntobe o hotlhe ga e ba fela o motho ya sokolang kgwebong ya gago ya rekisang a konke ntobe ko e sebedisa jale ntobe e na le letswai ya boteng letswai le tlosang senyama le kisang matlho ona tlhakogo la gago le bula tsela tsa goke ke ntlo ya tloma bana ba go bale gantle bosimo bana ba phofa a konke letswai ena o foke motswa gago ka lona hela nademoline ke jale o a go biela ka letswai ena o bule ditsela tsa gago jale baneng ba sokolo le tsalala ga e ba ngwana wa gago e ga lape mona o botlhale bona bo tšhang fela a fika sekolo mwana ngwana ke mathata letswai ke leng tswaikelang
1: tonaamonate le thapolola mmele ololeetsa ngwana betseng ganta go balang ga monate le wena motswadi o foka ka lona o tlhapa ka lona o a gobela leetsa ntogo leetsa ke bua sego
2: everythingjale re bua ka makgona tsotlhe a ekhe mogiana wa matlho batho ba na lefata wa matlho mogiana kona wa matlho a doctama kwa mone o motlagolo o tlo thusa matlho a na a bosikinyane matlho a llang bone e setse fela matlho a tswang melaka wena motho a tšheseletsa mokubi a seng a tlhola go ga nna bosibu nka mogiana matlho kono wa doctor makwa o bitswang makgona tsotlhe a ekhe a thele o ne a ba llang ka letlalo mogiana o teng wa letlalo o bitswa magona tsotlhe skini gemedi o tla o thusa go letlalo la gago ga e ba motho a tswang magopo jale magopo ona sa seye dintho tse ntsho sefatlhego mona a konke setlolo sena o itlotse ka sona ga e ba fela o motho a tswang ditshubaba o motho a tswang diatamoloko nka mogiana wa magona tso ona wa magona tsole skini gemedi jale o tsona matla a teng ya tlololang ga e ba fela o na le maqeba e ka maqeba a o tšha kapo maqeba a cancer kapo dipalese a konke setlolo sena o itlotse ka sona o tlo bona ga se o makatsa matla a sona ana a tlholang jale ditlabatlhisa gola difumanea bakeng tse ngata gore empa e ka godimo tsotlhe ke o konke ona moko tsamogala gona jale o kenakena teng o kena doctor makwa o bue le bone nka le moko tsamogala
1: 064 948 8339 kapa 064 928 0967 0628 0967 magopola magona tsotlhe
2: o tsena ho tle wa di fumana ka go Africa boka ho kena beka mtrade mana wa di fumana ka bangata bona go haisa o wa tsa toko bolong fan temana batho ba tswa di fumana botshabelo o ho tle ka ofela ka o batla magona tso le se ga sa di siki ba tla ntata ise ba tla nto le batla tswa di ntlo le batla magona tso tla ke batla magona tso skini ge me di tla di fumana ke tsa Dr. Makwa di pabotsa ha ona ho tle mo ka bangwe ha Dr. Makwa go gona le
1: matlala tso di ata ka ga se tswe ka bolo mo tsoela le tso ile na me tso tla be le te mo no be
2: black mode
1: farmers
0: Robo! Aha!
1: Aiso!
3: Ke big red weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy. Le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste. Kapa ya no sugar. 175 randa. Le 750 ml ya Old Back Dry Gin. 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.
0: Mamedi ditaba ke tsena. Khanya herbal remedy e thusa bothateng ba mofetse hlahala ho be ya tswekile high blood taolong e thusa le batho ba asthma ba kwalanang o na le mathata a segame sa masapo e leng arthritis o tloka khanya e thusa batho ba nang le mathata di ulcer di palsy di period pain ho bomme ha ba ile matsatsing e thusa le banta le fole ka ntle le ka hage di pio le senya se sa sebetseng hantle di hloka yona khanya ena ba na le men power Our men power hair kisi leuti. Men power o leutsa dichipa tse nthiti se sa sebetseng se sa tsebeng ho seya. Sekela jisa team o fikela boemong bo no bo ntate. Khanya special baby intshatshilana intshaleleta. Ithusa le ngwana nan di ditlapedi le ngwana sa ho leng hantle ke ona o khathatswa ke manyuwa le ho ntshale be sengwaneng ha huswa. Ie tsa ngwana pele tshweu hona ho o thole ngwana a ja le pogopotlana ntle di tshobotsitsa masea se gwa sho le se se pasang thabeleng diteng le tsona ho ka tlosa senyama di bile di fana ka mahlono no se se pasang mabusetsa sona seleleka meliko ene e usetse mogao o ka di fumana Bloemfontein batho ba tsho botshabelo motheo pharmacy Thabantsho ba hlabani pharmacy Velcomo Lucky Boy Mani Simone le containing etshweu Bethlehem ya Mani Bucks Cosmetics lilo petezana hona teng di shopontsa BB Kitchen Kerry o ka kena teng ka mona ka ferry yena geng ya Tuxedo Pharmacy Peter Maris Burger makoti muthi shop letsetsa baganya ho 073 525 3583 073 525 3583 ke mo ka tholang khanya herbal remedies men power khanya special baby se hwa sho le se se pasang thabeleng le se se pasang mabusetsa ho 073 525 3583 khanya herbal remedy
3: Rimoho lentswa ke roi ka dimotlong ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba ha di go ya ba dimono lesedi fm ke molelwa
0: lesedi fm ke molelwa metsotso ma shoma mabedi metsotso me ga go ka mora hora ya bo robong ke tlotsa mavalo ho pula hle ka moga ho ga ya le shume ga na le phetho tsa tsin lena ka mabaka ge ke keng ga qoba ho hang ke lokela ke tlo ba le lena no la educator development le ne ba ka nete le ba ka la bobedi jwalo ka ho hlokometse maobane ke ne re na le kgaso ya papadi ya bolo mo ka nete ho no ke ke ho kena eng ka pa eng e seng ya FIFA World Cup jwale mezotsong e le shume ka moga ho ga le shume ke tlo kena le nanong la thuto le o ka nnete ke tlame ya maoto le matsoho hore le fete bakeng sa bana ba SABC education Richard Molefe ka moga qala botsha Villas ke le buile haholo le matshepo motlohi le mamelao matabola ka moga Soweto ke le buile bana beso Frankfurt na mahadimono ba re nna ke mafafa ke le buile loli mo dumelang hle Ntebogeng le Thabiso Mohlabane o re o tsamaya le Thabang Moekwa e ba re go jile ka tsebentswa ke le wena mma ke mamma mosadi yona ke nkgono nkhono manna matsholele se ka utu hela mase ka utu dumela ka mono ka zastrone ka matlakeng se romo majillo ka gabisi ka kwakwa ko bone le wena molifi mahlatsane ka mono ka welcome mo le ngwanelwa weso ki thabiso mokwena o rotsa ma R59 di bakeng tsa Heilbron le Sasolburg o libile ka mana ka CTDP tsa mahantle ga itse dia ka sabelo mabuya ke lebuile ka mono motho wa ka mane ka nquthu maphatswaneng ha morena molefe dumelang batho ma nquthu le phetse hantle re feng khotso Denisville buti mazibuko ke lebuile le wena khoro ka mo ka maseru o mametse sia le moya nthabiseng orange farm mo happy mogothu Kroonstad mabatho selailo li 1 qala botsha bo Isaiah Sibeko dumela le wena Ishmael wa le baka juju ka mono ka fixed back Shupin Jwalani Thabong welcome Brazil Rastfontein o mametse sia le moya Ntswaki lelosa Magabanyane Magabanyane o mametse ya le ka mane ka dikorong ka mashaeng Forest Berg ke le wile haholo mo se nang go boto mono dumelang batho ba mashaeng tse le pitsantle Charlie ka moka Mandela Park mama Fubedi ke le wile le wena Simanga Thaibosh ke mamu tena na ke putso ke tla ya ga ba ka mamamo ga wena ngwane so wa ukwa mami di ka jeno ke le satsila tswa lola molebo hemma wela e topi topi a hola motlo hola mofegetla o fa di boko tsena ka ofela e botlo mbute mmono ba fuke mbate mmono a molebo hemma wela ke holele ga tolaka o hole o hole o hole a o hlonono fatse ka tsohle tse o di hlokang ho feta tse wena o di batla e ka nnete ke utlwile o bile letsatsi le monate le le nanong ha ba monate le Bishop Benjamin Dube a le teng mona o fa mantswe a matla haholo boemong bo mogo o kobe wena ka pele fela tlhompong tse le ntho e teng wena o tshwana le hore o ka rata motho tshwantse o ithate pele o tlo mpha ntho o senang yona ba o tshwana fela le ka gare baebele utlwe motho a re ke rata modimo ka tsela e kgethileng fela a tlhoile ngwana bo a mmonang letsatsi le letsatsi modimo o ka gare baebele le mantsweng a gae orena o nthata ba ngosompone fela o tlhoile motho o phelang le ena mo bosibu le motsheyara ga o bula matlho o kopana le ena o sompone fela o tlapanya ka mogo o nthatang ga e sebe ga o rapele wa sawa botle ke re botlhe ba ketekang tsatsi la bona latswalo go kenyeletsa le molebo hemmawela pine ena ke a lona ena

0: ke tsamaile dingaka le baruti ho ya tshwana ke tshobogwadi ke mmalifu pejana ho mono manyagela re mohaisane ha ke nka le thola hao che haibe o itse o jona seza mo haka a le le thonna ke mabedi re ke fitise go bo metsotsong yene mashuma mabedi pele ho hora ya le shume na o mosotho ya sebetsang hole le haye ha o ka hlokahala ka jeno na le lapa le na le tshelete ya ho lata haibe o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe Karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu ha ye Lesotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa SADC e bile ba falela pala ho tshelete ya grocery di go di setharo ka moralifu wena romella lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp ho nomoro ya +26662448775 lentswe lena lesedi o lo romela ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya +26662448775 LNIG Holland insure your unsure go na le melao le dipehelo
1: lesedi a ke mole
0: le se di FM ke molela mesotso le shumela metso robedi pele ho hora ya le shume mo go tlabala ke batla ho qetela tsa letsatsi mmale ga toga tshiwe ke lebile ka mono ka Freedom Square ona mono Freedom Square pulane modisa di fiare mai ke na le wena hle o fitlela hore nya o qetela a o jwa le ke tswa phomola lifing he jwa le ke khutlile a buti skaga o go ya lena ona o ya le nna mane 12 o'clock mabinda le epo ke lebile ge la mogadi ya tshwenyane nna be sentse ke kadile he ka overtime e la isa mpatala o tletse ma yo patala ka makhubu go bala o tlo ipona o tlo ikolota ba a ko le ke o go bala fela o tlo bonela o tlo ikolota ba mabinda he a re fela he o tsebe he ke na le wena o fitela o renya o qetela mapontsho ko mako ka mane ka tsheseng a re ke na le wena o fitela o renya o qetela nnana o ske wa tshwenya le ha ile hakana ge mona ka o fela la ke silabe ke le buile hle malaza gaitsedi aka o go ntsa mametse tshebeletso ya e ratang tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa hao mollelwa wa sechaba lengwane na weso o re o mametse siane mo ne ke mo shebile ka mona lindela mafaso ka mane ka katlehong e a re sentse ke na le wena ntswa ke ufitela hore nyane ya ho qetela le thokozani o thokozile maseko bothabothe ha tabulane le yena o re o ntsantsa a imemiemo mamosa le molapo ke mamasasa mohlobu wa leribe ha bo dinare tse tala tsa mamosa le molapo ke yena mphamolaetse yona ke lebuile haholo ratuwa wa ka ntswa ke le shiaza ntate seleke le mme maseleke ka poriki bana le wena o fitela o nya o qetela ntate le tsama o dutsile motšheisi wa ntate le tsama yena ke mathabelo ka mogotlong yao motšheisi morena a mpusa batho ba jwabola ga ba bua Maria Khosha Zastron Matlakeng ke lebuile haholo re ke bone fela ke apineng ka mokgwa letsela ya mofuta ofeng ga ntho se di eme mona ka manika emelo tshebeletso ya lesedi e mametswe ke ena ka Mpumalanga ke mamotho enwa moeketsi kwa lepe o hola kakang tsama hantle hle moeketsi wa lejantšha Top Fontein mo no swala benakane ke lebuile haholo bantswaki ha re robetse re tabe re le mahlaswa mota nthako ka mane ka botshabelo ntate Porota Philip Police Mr D Lolitu cha mamosebo shabe mabathu munosi mamo hautu batsana ha tumisi mafiteng lesotho ke lebuile haholo lengwane na weso ka mane ka naledi ke mokotso ke lebuile haholo a re ke hopola ha mantshe ba haole tjena sello motaung Jemestin fela go lapeng ke fatentseng tshupologo ke lebuile haholo le ka moo ka Jemestin ska motho phoofolo o go mametse di buse mmuile wa Philippolis o go lapeng ke Lesotho ntate mang ntate wa Siyabonga fela o mang o mang le bitso e ke go ntate wa mang le mang wena o mang ko go ke rata utlwa fela mono fela here ke fete a e lebalo e mpha mosebetsi o mongata tebogontswa bakwa ke lebuile le ka mono ka mohlakeng Randfontein le busa motai ke lebuile lokolene mono ke lebuile gaitsedi ya ka sekolanyane ka mane ka moroka nof tsautse le seba ke lebuile ngwathe 18ville mmogo ga matsebe ntibaleng hu maferika ka lori park ka Bloemfontein re ke matha re fela kue wa tsema nako motho a ka o kopa ntho tšhe o thoko potla fuwa jale ga e kare o fuwe ga ko o fa letso o bose o batla sephaka bale be se ke sebetsa bang ga re feta mo ga se fela botala ba dinage ba latswa

maleta thojane ke phuka pigeon hormone o khila ka nyolwa le dikhalala tsa orange farm ba re ha ona thuso tsa o tsa ma ite ke sele ma dikotwana e tsa o tsa ma e Jonas o rungwe ni ni vie kwana botala ba dinage ba reng ka ba ikofa fele batho le hlolwa ke monate e jwa le ho sa ni tswa ditletse re tswa ka tsona go gwabala ka tsona le re he lo se ka mmone ne ke le kilo Jonas a mono ho yena Potse ke nke hora le shume sepeletso ke le sedi ho le gotlela ga South Africa borwa ditaba tsa hora ya le shume tsa o qetela tsa letsatsi re boetse re diballwa ke mosi wa tshweu ntata mma batho.

na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha o lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ba re banna ke bofokodi nthwena m ba re ke bofokodi bo boka efela ya ke a o rata hle ke tla hodisa le bana bana ka nako eno o na tlholwa ke a le mong a wala kwa panele tlo mpo ha di ya batho ba ba tsiletseng ba supileng ba go bitse ha no no no ke tla nkella tafulena le maoto a yona sefako sa menwaneng number 22-21 banna ba jwalo ee ore re ke rata ga ikenyeletsa motloko a eno e sware ge jwalo ke ka fokola ge a jonasa jondada jwege jodada jodada jwege mamedi metsotso e leshome le metso e supileng ka mogagora ya leshome re ntse re lokilokisa ntho tsa rona mona le motlhophisi re bone na go a loka kapa go e tsala fang gantlentle re lokela re fetise lenaneo la thuto la educator development le neng le loketse ebile lebile maobane re lokela go buisana le ditšhere Thabang jale ge ke bone he motlhophisi Mathandana o fitlhelelang rato la ka mono bakeng sa tshebetso fela he ga re tlo ema re a nne nne re gotlhepe re ntswake ge bone na ntho di re beya go kae wa gopolatlhe kgwedi ena ke ya batšha
1: batšha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele
1: re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976 lesedi FM ke mollelwa
0: lesedi ke mollelwa ebile kgwedi ena ga se kgwedi ya batšha fela ebile ke kgwedi eo tshebeletso e na lesedi e ketekang dilemo tse 60 a nang le metso e tsheletseng 66 years e ntse e ruthutha ka tsela e tshwanang fela kore go ntse go utlwa maqhubu a fokaela jena he dilemo di tsheletse di 60 a nang le metso e tsheletseng sealemoye sena se bitswang lesedi ka jeno se ntse se utlwala dialemoye mono a tsare ebile radio sethuto sesotho studio lesedi FM re ntse re le mona fela go na le ba ileng ba betla tsela ena ba fitla ba feta ga kena re tla feta ko go jalo fa nne re betlele le batla go tla ba le bontswaki ba banna kong e tlang onona ngwanang ena e na le dinko di mafamo jena mono wa motshwana wa ntatempesi ya re ke go ikate jalehe di a nne batlebalo motho a etse ntho e modimo a mo abetseng yona ka boqhetseke botlhe e mong le mong na le ntho a e fuweng kwano sea le moko go mamele ka o fela ntswaki ke ntswaki molebogeng mawela ke molebogeng mawela pitso zomane ke pitso zomane thuso motaung ke thuso motau ko re mamele ka o fela e mong le mong o na le ntho eno e leng ya ga emo e mo tlogololang ka gaga emong e re ke fetise kgwebo ga ke gutla mona ke tlabe ke boela ke tswela pele ka lenaneo ke atla
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: Ke big red weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ya Clip Drift Export Brandy. Le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste. Kapa ya no sugar. 175 rand. Le 750ml ya Old Bag Dry Gin. 155 rand fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.

O ya halalela, o ya halalela Jehova wa magotla ha o ya tshwanang le wena. Ebe nka busetsang ho Jehova hobane melemo yohle ya hae o ho nna. Ke mahowe o bua ka Jehova o go ya halalela, o la ka phema le ho nqobisa dintho tse ngata. Ho lo sefako sa menwaneng mashomela, nomoro ya mashomela na le motsolomong. Banna ba jwalo e dula hantle ya mashome a mabedi metsotso ka morao ra ya leshome mabedi ne re loketse be re buisana le katsane tsa educator development mme re na le mathata ka nqeno ka gokela moitse rona fela he ga o kgang ga o nyebo thandi re lekile wena mathandana wena mosheng o shabalala mtongola ka mavoso ga ke bua ka mosengu jwalo ke bone ngwanena weso o ngoleletse mensele ke mosengu bo mosengu mensele ka mane ka mapolasing a re ile tse ntswa ke ile tse penge botshomono o itla ikisa bofubedi ke lebile tle mensele ka mbono ka Lucia ka mapolasing batho ba Lucia le se le gobetse e re go utlwena e letsa e le go kae koriana yalla koriana Heyala Koriana, Koriana, yala Koriana, yala Ntumunati, Heyala Koriana, Helele, Helele, yala Koriana, yala Ntumunati, Ile Swakimang, Ho yala, Ho yala Koriana, yala Ntumunati. Oh! Ka hopola hole le kgale ntho tsa bosiu.

Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa Lesedi FM mamedintse ke shebile SABC News channel mona na ka mephato e kwetsweng ka maneng ka Mpumalanga jwale ke a bona e monkeane wa kena ka koleng ya maponisa ke a go a ke mosui kapa ke monga mophato mo shebile ka diovorolo mono o tsebolo utsena gape go tlhokomedisitse gore batswadi ke le shebe bana le shebe bana bana go utsiwa bana go lo bulwa ka bona go sa latelwa le mechine epaetseng bogolo ba mephato yeno go thwe ke e seng molaong illegal initiation school.

ke utlwa ka mogwae sa golang o ntse tlo ena jena o ko shebe batho ba letsang kong yena ga ba eletsa ebile ka re ya bankgele wa bona ba ntse tlo ena jena e petlelela ba re ga jele ko gona go ukwa mona tontweni ye butle kenke pina kenke pina ke late godumodumo ya leribe number 14 dikgomo tsho bina mokete

0: ke metsotso e supileng pele go hora ya leshemele na le motsolomong e ri ke kutlwe ka monana he di melaetsa ya ka manika o WhatsApp nyona e be ba mona e ri kutlwe fela mona
1: e mmam talking please dimela go mara tuwa ya robetseng ke bohlaso ba go jila ka tsebe go riena na nda mmam talking please ke le ka mona ka mo river ma entry nta te maqaleng ha e ke mane mama of bed ga tsa mari driver ga tsa JP nta te mtintinyane monana go marapo di pakweng thank you members thank you halle korean ke la ka busimu
2: ke mina ntsogana ntsa ke nna ke jaka ke le ka mona ka le thabo ngwana mme ke ka kasa ka yona ke esta ke le ka mona ka le thabo ntsa ka 88.4
3: tabana mag ke ka mona na gas prince
4: Ntsakana. Kaiti 9.9 ke ra hile radio bentswaki ke yona a semhlanga mo di mohana busabelo mona mme
2: hi Ricard ta feta di shoba
5: eight point one ka mona ka mase go ntswakana abo re ja ri le ka bothata ka bothata o ba renda de ho go ka masiku ka mo
6: hi tsagana ke yara ke le ka molo le two mse dimhlungu
3: e di mera men tsagana di mera me a ke nda di mukwina ka mona ka lo le station e ka mo fela hai ke kwana ma fitin thabana mo kaena kwana ke ja ri ke le ka mona ka lule station ka mona mme
7: ai tsoki kuma metsi kujela ka tsebe 90.3 julia matsididi ka mosebetsi ke konstata la penke pomolong ene man
8: Khotso mempesi go jela ka tsebe ngwana se go jela ka tsebe nna ke a se kgira re be seng ka somba ha ke nna mo go tipetse go se ka mona ka dinezwili ai go jela ka tsebe ai koreana ha ile koreana mantsumula pelo mntsa ke khotso
0: ei wa tsiba botlhatha ba ka le di VN ke bona botlhatha ba ka le di voice note ke bona bo kutlwang mo ntwe o kutlwang o ikuleng ke utlwa ha hona hore ha o hatisa lentswe o etsa kgatiso ya lentswe o bo buletse radio ka morago jwale ka re tsekisana moeva le ke a hlaela ka mono kapa motho ntse ke buela yena wa hlaela ka morago ka mona le wena wa bua jwale ke mamela ma hantle re isa efe moreni ke na le o ditswa fa tjene ha ona ntho e monate balo ka gore ha o etsa kgatiso le bo buletse radio e kwale fela o bue o nthomelele he then o ntse o mamela na o ntse o etsalang seno jwale wa bua le radio ya bua ka morago ka mono ka re bela ka tsekisana go hai monate ke gore mafela wa ikwa mmamedi a se mantswe ha se hai hlaya monate ka a ke tsebe man
4: Momento a ke a kumametse ke le ka petana re tse ke Francis Gota ile koriana me
0: a go utlwe Francis ho gutsise u kwa ntwe ke hlokang ke ntwe tjeng u tla gutsise ba mmone
4: Momento a ke a kumametse ke le ka petana re tse ke Francis Gota ile koriana me
0: wa utlwa monate go wa mo utlwa o re mo Francis Gota ho phodile ka mora ha e ka mona
3: ai ha o sindagi ai
9: mai ke jarile ka mona ka pakasi go mametse ka lekhubu ya 94.1 ke moeketsi kwa lepe wa lejantse a re gorenyane ya o ketela mmentswakana licious hang hang hang hang hang hang
0: a ko ukwe moeketsi a le foranse kwana o ntse kgatiso e senang lerata bang keng ha
10: Dumela, re kat.
0: Hello.
10: Nna ke ja ke le ka mona ka mohlakeng ga Ntfanteng. Ke ga le koriana. Matsa
11: a ntse ke le shas dumela ke se bela balo ka bepena ke ja ka pita mai.
0: Ke gata nthotse tjena. Wo ukwa he. Ke ikotla zifuwa. Ko ke se tebele. Wo ukwa ke gata nthotse tjena.
3: Mmentswa ke. A go letsetse pila.
0: Hona le motho a buang ka mona. Ha ke batle ka re tsekisana moya. Sem ntsingila go e jagile ka mane ka orange farm ge ke bonetse balwang ebile Florida Park Matefo Mosedi ke lebuile haholo kwa kwa dithothaneng ba re re jagile ke president Sonopo o re we jagile go riana ke bone mo ntsa recorder mo ge ke fete ke shebetse ngotsweng da ntsa ke ke jagile ofe le rong ya o qetela ke mmaditaba ba mofukeng ka mona ka Samdela Sasolbeke Masabata Malfani Okni Uruwe Jaride Kamane Kakanana Jekweline Mweketzane Kamoka Virginia Ureke Jaride Lala Ufitele Orenya Uketela Ke Jaride Kile Mona N3 Ke Jabulani Koko Ure Utwa KwaZulu Natal Ulibile Kamane Ka Johannesburg Mamiki Mazenyo Henemane Uruwe Jaride Matsepiso Raitibani Lena Uwe Jaride le nkhono jwalane shopping go e jagile le malebohanta leng ka mo kwa Bloemfontein we jagile manapo go tswana manflesh ha ja ruwe le go ka thabantshu ke magobo okay ya gwala ke bisa hantle tse ding ja ipheta ke mang yena ka mafahlaneng ke se mole morena mosia ka mane ka mafahlaneng o re jagile mohapi mogothu o re jagile ka mane ka Stains Race mapuleng ga madumane o re jagile ka mane ka Lesotho ka peka ha di ntsha mona ke na le mang ebile abasa bile ke bona ngotswe this message deleted ha ona ntwe e ntlokofatsa

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

le sedi FM ke mollelwa e le shumele motso le mong metsotso ka mora hora ya le shumele nan le motso o le mong ke malika maholo e ri ke bone fela ke itse mo na fela ntotsa ka diluke mo gatlhelo kwa ho qetela wa lena na le na la la remo yes e ke nge ke hle wena Black Mukwena, Gerald, Mwana Bolivet, Mama Winnie Chippe, hala. Hi. Yo. Hey, what's the next one in page? Put like you want to mochate le ona wang ho katela. Riyaman mo ki klo kitla se, ki fetu le le di nton tswa ki, ki je tola kitla pe kam maki sa utole ki kamuile sobo tswa habo li fuli kamuile moutu. Ah, mona hao kek watla la onzi bao. Le re ke ena e wantsa penya tsitsidi kenna e re ke ke ke mono ka mogwa ona wa ha iswa ga matla bophelo bothata

akiri khale ba ri wena ane o phume ka jenu ba o swabe ibile ba tsaba lo sheba mahlo ha ba o bona ba kwa ba di hlo kunyu kunyu Udi motri si se tlonono fa tso bathong. Aye ye. What na gitsa? Ha. Hey. Ikenge sike. Pinyatsi siri ka le bot motho njanje ngwana ka

0: No hay tola, yo hay que empezar, va tu aquí tola, va aquí tola, va aquí tola. Y esta bochola va a costar hasta. La cocodí tola, ven un poco, ya me tomo toda la cuana que es un poco. Más me gustó, se ve ya la que es un poco. Va aquí tola, que va a mi lugar, que no lo va a hacer, que me viene a la lista.
1: Dumela da dumela o sentswa
2: kana
1: dumela o sentswa kana ke mabuti wa matuna mo ezenzeleni wa le
2: eh mabuti
1: ifita mona Villiers ke a Gauteng
2: wa Gauteng
1: ke yari le meka 89.2
2: eh
1: ke yari le tsama le yone
2: tsama hantlo ya Gauteng eh tsama hantlo ya Gauteng tanko tanko ya Gauteng
3: mempesi mempesi khotso Bisa wa le sanda wana ka mama feli ka mona getse di aka.
2: Mm.
3: Tse go jela ka tsebe ngwa la me 89.6 ngwa le so ke na le zuma mona ngwa la me. Tse ka tile tipa ma go ngwa la me ka mona ka mama feli ka mona mempesi.
2: Kalala.
3: Bona mino ha wo mona nati wa le wa Korean ngwa la me go ja mo nati le mo sebetsi ngwa la me o tuti tse tu. O tsha go tsha mino fela o tsha mino fela mempesi.
4: Hela hela hela hela ntswa kana ke jagile ke le ka monna ka di shamo ka monnana 88.4 mang go se mo thibedi ha re ho reng ya le shume le metsi mo be di
2: ga le ba ga tlhala
4: ya robe tsenge bo hlasweng ba hai tanko
5: hola menzwa ji hola menzwa ji ke master T Salmane ka mona ke tsa ke ntse ke honye honye honye Oye, oye, move!
2: Ha ha ha ha! Move!
6: How since I do you want
2: Hello, Papa!
6: What's all a fella net dash? Net dash! You're a net dash! Ook, ook, ook!
2: Run away! Run away! Run away! Run away!
6: Kapa, give it to
2: me! It's a pity, take it, Run away! Run away!
7: Hello, hello, hello, sister. All right. Abakaba good kabile vinika. Apa imakoseni 8060 STV. Amen.
2: Enkosi tata. Di right kaloku. Aun dia teta.
8: Mantagi.
2: Wee
8: ke ke la len tlhapo sasa ka sa solveke ka mona ntse go jela ka tsebe ha bo je broku tanko mme
2: tsanetsi tata e bu uje e ba mo fe ba bona mo mufe move monike ichu hai a tshiri khale ke ke kwale ke fitise mabenkele metsetsong ene ma shoma mabedi pele o ga le shumele metseng medi ntswa ke se mo susu ye metsi butle ke atla ke hlae ka nqeme
9: le amuhetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phapusing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle machabeng Tobetsa 2. Flying fish e nyoro lang. Tobetsa 3.
10: Haiba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya flying fish. Ho buka flying fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying fish. Motsietsi o official wa FIFA World Cup. O na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
11: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
12: re mmoho ho lesedi FM
2: nnete ke lona la re mmoho ba re ntswa ke nyoko ya ka e khalane molomo wa ka o re he e 14 o ke le ditopo o 14 e rwele ditopo ne nsi u batla gore mmo malefeke a ke tsebe mo no reng nana molomo wa ka ka re o re he tshwela ke tsebe eng ke nge kwetse 14 kwetse e go eleleng a ke u dine bile ka nke ba u yentse verse record e ke tla bala ntwe seng yona hona jwana
13: Hela menzo aye menzo aye di jarile le mosebetsi Krugersdorp is a night chief wa le ndatengake ranfandeni mohlaki
2: ndatengake
13: hay bo golle koriana
14: dumela roikat le kae ka zeno ntse kuzi le ka tsebe hle ntse ke na le wena ka 88.4 ke le mampho makhetha matatile thaba chichi
2: Thank you, Mambo.
14: Dumela Rikwati. Dumela Ntswaki. Kuma metse ke le ka mona ka Willowbrook. Rim segele qhubu ke 88.4. Ine ta tsaba tsane ha re horeng la le shumela mo tsomedi. Thank you, Ntswaki.
2: Thank you, man.
5: Hela Ntswaki. Ha ke so ye ke so ye ke so ye ka bona ka botsabela ka mona ke ntse ke ba tsoka fela ke
2: tsuye.
5: Eh.
15: Nantsaki ditingane feela bo ile photo
2: eh
15: ka mona ana ke ka khato re tshika mona di Toronto ro
2: khaitse diaka
15: Nantsaki o kwa ditse
2: le le ntsho a ke a
15: ke na o kwa ditse yonna so ha o ka bona
2: eh
15: ke ke e tsang ka mo
2: eh
15: ka mino wa hao Go jela ga tsene.
2: Thank you ngwana
15: ngwe. Halo wena.
2: Thank you.
15: Hatsa ya
2: gena ke di. O tsiba ke
16: gena. Ntso timpesi.
2: Halo.
16: Dikona ntla pe Buckley East. Kumbulelo mokoka le. Dikubambile ke park 94.1. Lipakapaka ele.
2: Ah, o tsiba abaphulaphuli. Ke ba etsa ba mamili. O ntsiba hantle tje. Abaphulaphuli ke ba etsa ba mamidi.
14: Ntsake ke tsiran maka ba kamana ka tsaka tsitsa fatse ke ntse go ja mmino o nana ka kala mna ta ho ho twa le tsitse sa nne re mo a ga le fetile o ntrit e menchi
2: thank you
14: koma me tsike le kamana ka thaba tsitsa ke tsiran maka
13: Khotso mmentswaki ke jimaine mojimaro wa khotso mbothavile
2: mago
13: mojimaine ka mona ka Klerksdorp matlosana ko mametse ka ligubula 92.9 mmentswaki ha e che koriana mmewa ka e che koriana sebile ke shebile le metso tso mmentswaki
2: o dumedisa o sa ga ka mono ka matlosana
17: Mando, kuyasa, mama.
2: Bana batse bana mwana. U fele zakanga mogamo. Uhleli nami, ndihleli nawe Mandlovu, ndihleli nawe Popo.
14: Oh, la tsaka. Haile radio haile isanto ihiretse ntaba di atena vula no di satisi ka blue fontin fudin square thank you man
18: yo bana da thula ko tsore jwa tsana seso e ga net o itse go re ke di di tsane lo fete ko re go phodiwa ke pa ha me ga di kubo ke mo go dima go sa ka mo ka Ega nje tso singa ngatha fulu fontei ke tse go jile ka tsebeng wana mme ha go se bo

0: ntho tso di etsa. Tsamaya ke kwatile, ke kwatile. Bolo.
1: Tshintsha jane.
0: Hona ba ntso tla na nye. Hey, a tshintsha. Ke nga na ona go ba palankana. Isilo wa pala England le Croatia mone le 3-2. Ha le a ke tsi buetsa la wa. Na ke motho a dipapadi ntsaki. Ke gana se go manya motho. Ke na le tokelo ke World Cup. E se wizi ri fa zona papadi tsena ntsaki.
1: Ee,
0: ha ile yana. Wa simuso ke batla be be. Wa simuso wa dipapadi tsa mo qualify. E ga. Tase. Nna le nngwe tlang ka 1 o'clock.
1: Kusie ka ngwe.
0: Tsamaya he yolo. O mtsega smart. Na ke utlwisise. Ntlo e sa buleleng bolo e ntse e le kwang. Ahle. Kuba e ntswa ka. Kuba.
1: Ke eno Panama ya gago.
0: Eh, Panama. Panama ke ena ya bapala mola le Ghana.
2: Re kete ka kgwedi ya batjha. Mme re re go le tlobole letjha. Emang ka maoto. Le tsupe ho re ka ra machaba a le fatshe le teng milena le bokgoni le sedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: mabedi wa tshebeletso e kgolo dumela hle nna ka lebitso ke tshololo ka o ke mokwene motona ke monga phofu ke Christmas ya ra batho ngempe re batla ka borikgweng tate e ho ya ka mogota ba leng ka teng o sale teng motho yana wa dipapadi ke na le nna la re kwa busi nna le wena re ya gore nya bedi hona le ga swa papadi ya bolo ka jeno mabedi hore nya pele fela ha etla ha swa pejana ho mono e hona so ntse o bolella ditaba fela ra o ntho tsa rona jwa le dina o tsama ka mane ka mogori tla tla etseng ka teng ntori tla fetwa mo Almani tla tle di fetwe hemo mamedi e Panama ya bapala ka jeno ya bapala ka jeno Panama hallo Panama e fela le kopana le zethe wa ka continent ya Africa ka mona e ba tla le bontsha go na go ma re fete fela hanyane mona ke si ke tlile man se ke potla ke la holo e Ghana e bapala le Panama metsotsing ho re ya pele solo e ke si le mana England tsa mapele ka 3-2 ke re bona na taba di felletse ntonze di ba ho ile fetile se le 4-2 England e pshatile Croatia tshuka le DRC e bile 1-1 ke ga mo khota ba di leng ka teng ya mabedi metso tso ke na ke mo hlano botsekeng ya kamera ho ra ya le shemele metso medi tsola lo ga okay ke monga phofo e smart ya ra batho ba na hempe re batla ka mona
3: Natufela ke nkhangwe le nngwe motsotso o molomong kholo engwe le nngwe e mmatlafaditswe ke holubetsa halaga sha
0: a lilito mlampa mpotlakela ha umo nngwanaka o so fihli mono kwana re tla mono ska tata kwana re tla mono ska ba tata ho hang e re tla masula hante na kontsano tsa yona ho mabedi ska ba tshwenya e o la hla dihlophisa le na mphatsona ka bogabane bona ba isa le banna e ke thabiso mfuke boga le bula ho longwa na ka ke bona ntho tsa ka ka mona e yona ntho tsa ke batla ho lukisa mona yui batla ho lukisa dintho mona pele ke ya kae ka pakae ke pele e tla batla ho ke ka le pele ka pina tla batla ke nke ka pina pele. Putla pele. Ske ka pine mono ke tsebe go khutlisanye. E ke go khutlise dinge se mona. A go khutlela di hailo. Tase. Ke batla mona. Ke batla mona. He. Re henge ke ba pale pina he mo mamedi. Pele re ya ka e ka pakae lana le lena la re kwa busiu. Motho ke yona re ratolaka.

0: a bene metso sokile shame le metso supileng a botsekeng a kamera hora ya le shame le metso medi ao ma mele rqb re tla e bona re tla e bona ka nete ntori ngata kwa no tsetsa lang ke gatso ya papadi ya bolo ka nete le tlahle le re tshwarele ha holo le tla re tshwarela ha holo ka nete alright e hle ntho tsa ga di bewe hantle kwa no mona ke DJ Lovers le ngwane na we so bana Eyes of the man. Tabiso motlou, Tabiso motlou. E tlo ba re tlo ha tlo le ke morwalo banna. Tse ke bua ga nyeo. Tse ke re fo fo ke ngwe tsala. Motlou, tlou. Ke tsala wa mo wana ka o sharp. Tswa ga le mabene ne tle ke lukisa di thotsa ga ka mona. Tabiso ke ngwana motlou banna ba re tlo ha tlo le ke morwalo. Babedi metso se ke na ile hantle ho le sheme le metso robedi botse ke nga kamera hora ya le sheme le metso medi e o tla bateng he pule le o ka jeno o tsama le NS Makaya ya o tsama le NS Makaya papa di ke di pakeng tsa Ghana le Panama ke tsona tsa mkhopolo fatse se ba polanga ke Canada di ba palwa Mexico le USA ka jeno ke Panama ke Panama le Ghana ke ka mkhota ba le nka teng he mabedi ntho tsa rona di tla hledisa majwalo di tla tsama majwalo e tla me se se le hantle ho le shume le metse mhlano pele re fitla ho reng ya pele he mamidi ke be ke tlo wa he ke ya ho ngwane na weso bana pule le eu a ding ke a di thata hanyane e ha go ka mona ke ra he ntwa tle ho nna tshware mane di pina tsa tshaba ga ta tla pina tsa tshaba tsa na ha tsene tse pedi a tle ho nna ke pshate ntwa mona ba le ke mo bulele e ke u ha ya lo ta thala na le na se ke tla kopana le na mane ha re fitla half time ngwana ya re fitla half time mono he tla batla kwane mona re kotla-kotla hanyane re bona gore na ntho di eme jwane di tla tsama jwalo go rekiwe he mo mamedi e o ntshitse teke papadi tsena tsa mogope wa lefatshe nnete ya sala e teke e tswile tšhelete e tswileng data go patetswe jale ga o patetse tjena re tlameya go otle dintho gantle ka botlalo ke bona nomoro eno ngwanaka mtlong ke yona ya 015609S yani ya pijana yani 056 04 ZA. Butle mashilishili.
1: Hee, na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
2: O etsa halang?
1: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le benkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka phone ya ha pep set.
2: Tau, tjale ke e fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
2: Ke ya le benkeleng le haufi la pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Babedi metso so ke ma shuma ba bidia motso bonga botsekeng a kamera ho ra ya le shume le metso mmedi. E re tlatlame re tle re ha bana beso ba fihla kwa no he mabedi motle be se re bapetse dintho ka ofela re se re swaile ka mo lo skera ba le botata. A go re fela nge ke tswa ke ke la te Paul K. A se teng sidiba. A Paul K. Ke mo tsiba hantle. Wa na re tsietse mona ha rena le mekete tsebeletsong ya le sedi Paul K. Yeah. Mona le sidiba mona matlaso.
4: O tantsulo nyana ka tshe.
0: Mm.
4: O tantsa o fa tsulo nyana ka tshe.

0: pina ke monate ya Paul K se teng sidiba mabedi renke go fe ba bedi ba ba raro hle re ke rutu re nao tso sa bo mangwe re ba mamamele gaso ya papadi ya bolo e ke bo mamana bo ba tso sa gore ba mamele papadi ya gaso ya bolo ka pele nyana fela re rutu nao tso sa mangwe re tsoa o mamele le sedi ya fe
1: le tsa le sedi ya fe mo hona jwale 086 000 3084
0: o tso sa mangwe tso sa mangwe tso sa mangwe mamele papadi ya bolo le tsa mona ka pele nyana hle mo mamedi metso se ke na yula hantle ho ya mashome a mabedi a metso e robedi botse ke nga ka mora hora ya le shome le metso e medi e re ke bona ka mona ka nthong ka mona hore na ntho di eme jwang ke eme ka mane ke shebe ka mona hore na di ntho tsona di batla di eme jwang he mabedi motle e o ka ke na mono he wa ntetsetsa ka pa mo mabedi wa hla wa ntumella nye o man tsap tsap ho 0832840008 ru tornao tso samango re hela tsoa o mamele le sedi FM hona le papadi hona jwale tje hona jwale tje na ba go tswa o mamele tswa o mamele o re manga mamele manga tswa ya mamele bolo hona jwale a mamele tshebeletso ena e kgolo ya le sedi metso tso mamele ke mashume a mabidi a metso re bongwe tse ke nga ka mara hora e tsa gwanti o hona le botata mo ya se itsa jina o tse botata buti.

0: SDFM ke monlelo
1: o tsosamanga mamele bolo hlele se ditumela
2: yela ntate tsholo le ka ntate
1: ke phetse le ka mhlombe waka
2: ha phela ke dikotsi magasi ka me a thone ka mona ke tsosamphotha baneng ka kwana ka pita magasi ba ke ka kwana ke betse ke tso senta de ti se tekete pela ka mona me a thone mona dipela simona na ke ga batswe ba mamele ba fana ba mamele bolo
1: ba mamele bolo ntate ke ya le bo Panama a Canada mamele tumela
3: a ke tsulu le kae
1: re phetse mrena le ga
3: ke tere mrena ran si wa tu le ntate le ka tsela fa le ba tu ba mamele bolo kana ya papa
1: ke le bile papa mamele tumela hle
4: go ya dinara ka mana nne
1: e ntate
4: a ha ba tsela ba mamele ke na ga ra ho la ba tu ke ke ha ka mabuso Fred Opoli jana mo na sa solo ke le khale mo le se ya mana ga ro report ke ke me ke na ke le fa sa ha sa tiro ke le fa sa la ke go sa se ma ha ha ba tsia ba mamene bolo ndi bi sho po ndare se na gana bo la ba tu magana
1: ke gana le Panama mame di tumela hle
5: ke mo ska itu ka ma ka ma ka ke na
1: jona ha ru tlo ho ha
5: ke mo khona ska utu za khone mo na senda de tsulo
1: me
5: ke ra kontsetse Charles Mokoma o ntsetse tumo belebesi o ntsetse le malifu ha batsuwe ba mamele bolo ha e bapala
1: me ke le wile a holo hle le sedi le sedi dumela khotso e ka ywa le ntwa e mabile re na le mathata thapo di a hana ka mo hana di thapo e seng lona ke di thapo tse hanang ke jetseng taba ha se lona o hana thapo ke ke itse tjena kutlwi o hana thapo mo mamedi ke yo he lukile ke yo he lukile thapo ha ruto rena ntho di tsama jwang dumela hle
6: ho ke ye tsholo
1: le kae
6: ho ke le kae ye tsholo
1: a mona ti me
6: a mona ti ke ha botsa ba me le bolo ke zo ndile ka man ka Welkom ke a use sta mora ka mona ka zone 12 qetele ka district no dot ona mona zone 12 thank you ntate tsholo ke tsiri ka soke
1: ke le bile tsiri dumela hle
7: ntate tsholo ai u bua le tsina khatebe ka botabili ka mona
1: e ntate
7: e ke a ke lagatsa go ke go o tshepo be o tsisi a tingo go tswa mamele bolo ke go motlholo khatebe tswa mamele bolo
1: ntate wa
7: a ke le bo ke sina khate ba botabi
1: ke le bula si ene dumela hle
8: go tla re tsholo
1: ndade
8: a tla la tla ndade
1: ka mo ha mo hlomphe wa ka
8: a go ke re re tumo ka mona ka mantse o a mamela bolo le ndate ka tsho mo tshatso ke be ke re mo gana ma go ding ka mane ka malisu ba go pela ke mo go tsoka mona kana le di ka gasta
1: ndate mo go tsoka le buile mame di dumela seri
9: Retulo.
1: Ndade.
9: Kupala fikile mtu.
1: Mabedi tumela?
9: Awutela?
1: Ndade.
9: Eta tulaka jitutu tete.
1: Kamu hau?
9: Tiki shidu papadi mana kruisha le ina. Yo, wana lisi papadi mana sa kruisha bakie batarina. Fuck!
1: Ya mbona?
9: Yo, jisi number 14. Mama jua ka 42 na mama pala msu. Da kona.
1: Ba, luka motri shuka ile muti awa penele mana. Luka Modric.
9: Kadi 18. Wale ba fort abana ba inele ba ra khatla go bidi tshele fo sa ba ga e kora go tshwa.
1: Mbagana.
9: A buse ke a ke dire mpo sport ka yone ra go busi na go tshela go tshwa teng moye. Ke re nne ba mo rena malaka ka ka man ka go tshabela mme mo rena go go busi and a tshwa moye tshekela ka le ma ra go pitse ka man ka le di fije. Ba ya buse ke ntse ke ka mona ka tikono of start.
1: Ke le wile mrana rante ba tsebele tsokile sedi

0: Ena pina mabediki ya Robi Malinga le Kelly Kumalo Sobabili. Akisawa tla o senya nako, akisawa tla o senya nako ke ya ho pula liye.
1: Tsadi papadi. Holisedi FM.
0: Pula liye ho jwa ngwaneso.
2: Bunga pofo tya le bua ntate le kae?
0: Ha monate ngwana morenaka.
2: Ke itebuela.
0: A tlo tsona ngwaneso.
2: Re kule bo jalo hantle fela mga phofo tsebeletsong ya Lesedi FM le tsatsing le nala ka jeno mamedi wa ka ya ratehanga ke ntjena kolo motsotso o tsetse ke o dumedise na go nyena hana jwale re kopana hantle ka tsena ka papa di e matla holo e le pateng tsa tlhopa sa a Panama le tlhopa sena sa Ghana me mamedi wa ka re kopana jalo e le re tlhopa tsena tsepedi Diti ana chenana kwa rumuna papari ingata muhape walifati mi lebala chilona lena laka kwa anu kamuna ka Canada iling lebala lele ngure nita sala mabidi lejaraba tuwabangata ba dikiti teka bang ete mashume amane anangilimitu e mithanu hantefela kuya kamukota badili nkatinga mi riatiba hure mabidi waka ya ratia mashume amane anangilimitu e mithanu hantefela kuya kamukota badili nkatinga mi riatiba hure mabidi waka ya ratia ngana haena ya gana kie ngwe ya dina hata kwa numuna Afrika jwale erikunelete hurina ibe dina hatena tepe

0: ke tla be ke le front page ya surprise news.
1: Tsena tsena. Jo morena wa. Tsena go le tsetsa jang? Ka pore ba le ke tre ke surprise ke tsama.
0: No. No.
1: Jo. O tlo re musila. Wa bona ha ne ke re o mmolelle taba tse pele di ka mong ka motho. Jonna we. Ko re jwale batho ba surprise na ba tlo ntlhela o feta sentse ba sampatse tse. E ka ba tlo re.
0: To ska ba re ka ne ke tlo solve ma. Ke tlo solve.
1: O le solve jo mo tshwile re tse.
0: Ke tla bona. Ke tla bona re na ke tsalwa. Ke mo nna mpona ke tla
1: bona. Wa bona tse tsa jole di ntlhisa ka o feta.
0: No.
1: Jonna we. Oh, ke wana hey Max, wana nkang.
2: Sure, Max, di etsa jwalo ho tloetsa la fe. Se vetu ka ho le latelang ka mong.

0: kore ikagela fela fiseng yaka tlhompho e kae fale
1: tlhompho motho wa boteng ga ke tsebe ke rata o tase jena aleta tlhompho
0: nnaoratlhomphoa ga o tsebe ntletse moeoaoreatakose o kwale le matide
1: o kwa ditaba ya gore ga ke o tlhomphe wena o sa itlhomphe wena mogale o ntse o tsamaya o ntsetsa bana le basadi batho ba bangwe ka ntle
2: banna o e kgotha ka maetapele
0: fane yako o tswe bonamale o tlo batla e
1: ga o ne o tsea monna bona nka be ke sa thusing ene ya gago e bangwe o ne o tseetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le na o sa batle o bona kele ofising ya
2: gago ko o tsenananana baetapele ka ke bona gantle ya re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nanao gampata mfumana ka ofising yaka kamane wa bona mongaka
1: butlebutlebutlebutlebutle ga o tseba gorena go e tsalang ka projecte yane masepala lefeng yona and wena ke o tla ka mone ke tse ba o fona dikarabo le tiso e bangwe a le teng a tlhaelela tlo ikabelela gobane fa le nna a ke sa tseye gore ke reng ga araba go media
2: maya thabiso ga yo monagantate o sana le matsi a sa tle mosebetsing ke a bona ke tšhelete le koloi
1: wa bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
2: mosee
1: o re o tlo e tala kang ga bapala ka mosebetsi itlong ke gale a sa tlhemo
2: o komplelena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gago nyametse fela jalo e my leader
1: lwane ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho oka mona re motseng please
2: e my leader
1: thabiso ompa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga sa bona gore ga ke mate kae o tla be a sa
2: tlhaelelagopo ke
0: bangepele getlola ka nnete dedulana le wena fa gale o matora mosimane en banna ke ne gore monao ko motloelaganyane a ithuta diphoso tsa gae
2: mane
1: ke kopa gore retse mepele ga ka mengwe ko tletseng please ke kopa reng ga ka Durban project bontate brother big hey o tsetswa diofising tsa mohamane jale ke ka re e nke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o tsaya jwang
3: kampane
1: le phetse
3: e kampisa monatise go ntse o reng otlwa ka
1: bodiaka
3: nako tse dinete go na le o iteba ke a botia o wa tsebo ena
1: a ke a bona o bitswa a boti anyway o a botia kae ebile o kae ausi kutlwa o thotsee
3: wy ga o sa tswile monna o itse ba santsane batlhowa ke moya yena le wa eo
1: a no ga enate ebile ke gantle ke fumana lesio tla o na letho ke batlang re bua lesio
3: ke utlwile fela gore a botuwa gore taba di e ntse ke maketse gore nao kitsa ga monate fela jenana e le gore ga ona ntho nngwe o e bang
1: wenaatla gore ntse tlhoka rre bonde mabodi ga mono teng ke batle o bua makaonte re ka nnete ke setwa le buelelela ke ne ke bontsha monae
3: ke eng yona nto
1: bula moshe
3: e bula ke boela ma hela manna reng ka reng ka jwa le wena fane
1: ga ke re ke a tseba ora te kopano ya ka lesi ke tlhoka setso ya ga e le mona ne dikenkile qea gore ke batla go monyana
3: aaa butle fane butle o tla boetsa pe kgolo gagolo bophelong
1: phoso ya ena
3: bona ke ke ka baka o dumelela gore o wele le tamong go o shebile ngwana mmele gale
1: why o sa batle ya ke yona seibad
3: wa tseba ga ke tsenka qala kae fanma fela kopa ongolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka gonyala seibad tsa o duetsa
1: wa tseba ke tlile wena bona gobane ke oepa brother big make me understand ke tlhaela ke letso ya gago mpolelele gore gobaneng o le gatlha le ga ke re ke nyala seibad
3: okile ge ke ne ke sa batle go bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go utlwisa botlhoko
1: e banna
3: kapa gona o qabana le wena mme
1: bua bradik bua ke kopa o se ka tshwenye yakata ke mogolo a ke le moa ore o e tsala jwang
3: ke kopa gore o tsebe gore le nna maikemisetso aka gore ke futo o jenana e tsale
1: e bana ke na tabeng he o tlwelele o nnantse ka thakwana le kwana ke kopa o bua
3: ga gona e nngwe yonka openg yona a tse bona empa ke ka o tlogela kapa o ka o tlogelana mme gore o etse phoo ke ntse ko
1: ke ko buetlhe please
3: orit ko wena batla mo bue ko lokile fane bua e mamele ke robetse le seipati nakong yo mapaleseneng a lesilo e nna nke utlwile gore na kere ke itse kapa o batla ke phete gape

0: o tseba ha nka ho ruang kota sipati
1: he betu
0: e bana ke ha ba tla ke tao pizza anytime
1: when is school to say feli mohali ha se feli
0: e bana
1: he e utwa ka o nketsitse ntho sengata ha ho pilong ke sampela ho ntse ko bolota le hana jwale
0: mosadi o tlatella ho nkolo ka mohla nna keng ha o sa nkolo da o
1: he betu
0: ha ile hona jwale ha batla o tlameha hore o tla o na o na
1: hey obutwe bonu ga tsona mahali hona le je nako e fedile bophelo ka go jwetse e fetotse bophelo ba ka
0: wena
1: kathu
0: o bona ntho a hore ga fetola bophelo ba ha go la hono tbatalo ho the ka di million ke tsela fetola ba ha o ndo fetola
1: ha ke tlo ke la ke tse ma thaka mo ga ha le o batla
0: bona go hela ho nga ntsa la le nna wena ha ke o batla ho batla ra wa tabetseng ke re na rana na
1: utla eng go tlwana eng ke mametse bu hey nna ke batla ho tsapela batho ba mpona le wena mondla
0: bona ke ke go kgrajuta ngwana ke le le le le le le spado man he khutlo ho tlwanyalo nana he lokitse he man ke ke go tlwa from the horses out there e tabe ke ne
1: wa tsebe go kiti mahali a ke go bone eno e tle se di skorani tong wa bua ka
0: ke ka o tsaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke ne ka o rwa ya
1: ka a ke show eng
0: a ba putso ke ne wa nyalwa ka pa che
1: hey nyalwa tamae o bane ko kabila ke go ntshola ka
0: o nna not so stella nna lo wena ga na nthotse ata tlamea mo di bua lo wena pele o ka ma ha o lo jwang ha ile mona o nye ke botswale wa ka ha bo fane re ding last man standing last man standing
1: shebe go tlo eng wena le fane ntswale he ska ba di phoqa ebile go phoqa lapela ngale
0: ha nya nyala wena go tla hantle le ha ile botswale wa ka bane nna lo wena re bitswa ke re tsebela dipiri tsena tsena tsa gaale
1: e le gore ga ntle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe o lomedi ene le gona joke tse borso
0: but joke wena oba wena e leng yalo ke fane o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
1: mogaba o kgabane ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
0: asleeftshwarele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsonkolota
1: kolota
0: ga golo jwang go lo dula le fane ke toroka golo le teng
1: e batho mmale o ka sele le gore ke tlhoke nna wa ka botsheleile ntho tsena tsa gago ke qetile ka tsona ke tsetse bophelo bono
0: se ka tlo ketsa betere mona wena sepati go ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising ipato
1: hei mohale mohale bona mohale batlo go kitlo go difaile hae ena nka se kgone mohale tle ke kgathe le bophelo bono
0: wena sepati o tla kgona jolo ka go ile go gona ka ofising ipato o kgona le ona jwang
1: fela hae le hantle o lekwa ka mohale ka ba o etsa lang ka wena
0: ketle ka majwang ga ke utlwa ditatsa gore o nyala le fane ka tshona kry-a nna mane ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena mane
1: Tell him, man.
0: Plan ya ka yena ke monna ya na mamello. Ke tloela o settle in bed. Ba settle ba mo. Ke ba pala tshe fela ena move. Ha ke tloa ke bone ma. Re tla boela go pala ke maranti.
2: Sipati. Ai, ba o sala ka mona le ka mona ka je. Se fetu ke ga o latelang ka motho.

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a emona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o kannete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa
0: kereeleboa papa teresadidi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditloelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboatlhe monnakaeeaefane
1: ke yona jalo sa batlang o nka lenyalo la e le nna kitseng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tswa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsebe. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela poleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevile
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevile jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevile rere no to gender-based violence
3: yes
4: he bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o nompitsa mona ke ke tla ke matha he bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: he bathong
5: e banna ke ga ko o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e banna
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieinagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnagane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete tle a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o ka phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo eyang aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba gona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.